kabi ka fast food chain. So ang imo sining income, i-declare mo na sa BIR, and then ang assessor ma-assess kung pila ang imo sininga balayran niya tax. For example, ang imo sininga gin-declare nga income kay ti may resibo man ina mo taxable. Ang hindi malang dali taxable nga income are those nga naganegosyo sang agricultural products. Humay, ha? Non-taxable. Baligya ikaw, poultry feeds, non-taxable, non-vatable, inagali, non-vatable. Ha? Non-vatable. You need to pay sang percentage tax, pero non-vatable, hindi 12%. So with that, ladies and gentlemen, sa imo sining nga deklarasyon, mabal-an dira kung pila ang imo sining nga neto nga income for the year. Kay nabutang mo dira, for example, ma-file ikaw ITR. Ang income ko for the year is 1 million. Subuhinan ina sang taxable amount. For example, kung percentage tax lang, percentage tax. Pero kung with OR, corresponding official receipt, let's say for example, sa isa ka business establishment or food serving establishment, fast food chain, kay automatic inaya ang tanan nga mga resibo nga nagagwa sa mga machines. Ha? Machines bala sang fast food chain is directly connected with the BIR. In short, may isip na totalon mo lang pila ang income for the day, buhin na ni mo sang 12% nga VAT. May mga reconsideration dira or consideration. Let's say, for example, nagbakal senior citizen, ang nagbakal PWD, or those nga maka-avail sang special discounts. So may isip pa na da, but generally, totalo ni mo minus 12%, that is, the amount goes to the VAT. Kung 1 million ang income mo for the day, minus 12%, butang balo, blairan mo sa gobyerno, sa nakatropang January, ang imo blairan sa gobyerno is equivalent to more or less 120,000 pesos. That's how it is being computed. Overview, ha? Bird's eye view lang ini kung paano gina-compute kung ina-taxable, pero kung non-taxable kalabanan sina 3% of your declared income. Kaya ito yung baligya mo be non-vatable, gabaligya ikaw dira karon sang mga frozen foods, gabaligya ikaw da karon mga soft drinks. So ini mga non-vatable, gabaligya ikaw ka agricultural products, bugas, ha? Animal feeds, mga non-vatable ini. So kung gin-declare ni mo, sa tuig, mahambal ikaw nga ang neto o kung ang akon gali nga gross. Ang akon nga gross is 1 million, kuhaan ina sang 3% tax. 3% na kalabanan nga gina kuha. Depende sa assessor. May ara na sila libro nga balasihan, pero most likely that's how it works. So kung 1 million declared nimo for the entire year nimo sining gross income, subuhin na nina sang 3% tax, etc., etc. So more or less ang balayran mo dara mga 30,000 pesos plus. So ang imo income is 1 million. So dira ina mabase sa tax records. So kung ang tax records mo, ang income mo for the year is only 1 million, pero ang imo deposited to the bank nga income is 50 million, that is disproportionate. Di inagalin ang imo nga legal nga source of income gin declare ni mo is 1 million lang. Tinga, hambalon mo kag justify mo nga ang nag-appear karon, for example, sa deposited and sa deposit sa imo sining account is 50 million, whereas the 49 million naghalin. So ina, pwede mag-question nga gin-conceal, gin-tago sang nagda-deklarar sa iya sining income ang iya sining income. Ha? Why niya fully gin-disclosed sa gobyerno before the Bureau of Internal Revenue. That's why, ladies and gentlemen, madugo ini kag medyo boring. Basta gani, computation, medyo boring. K-
Kay wala pa sang Big Bang kita na batian, wala pa kita sang Big Bang sini nga na nakuha sa testimonya. Inang mahambalbala nga, may gin tago sa nga lote nga nakapangalan sa Yahweh gin butang sa salin. That happens to Corona. Mahambal nga, ang iyang bangko may unod. For example, para dako nilang kagmaka-appreciate kita, 1 billion ang unod sang bangko. Ang declared sa sininga net worth is only 98 million. Ang pamangkot, diin nagalin ang 900 2 million. Diba? Pero wala pa up to now. So, ladies and gentlemen, ginahulat pa nato nini. Kay ang next nila sininga presentar, most likely, mga tax records sang vice presidente. Sa iya sininga, ginbayran sa BIR, proceed sa linsya sininga mga business interest. Let's say, for example, may gina-operate sa dito nga mga korporasyon o konegosyo, pila bala ang declared income for the year since 2007 sang 2008-2009 up to 2025. Ha? Kay kon ang iya declared income dito sa ITR niya, income tax return, sang iya sininga gin-file income halin sa mga negosyo niya, maga-correspond niya ang nito niya malabot sa mga lapit-lapit 98 million kiti may iban pa man siyang sources of income. So, doon niya, for example, diba? So, ina mga biyan, ha? Makumparar kag pwede mabutang side by side. Income mas negosyo mo, amuni. Ang declare mo nga net worth nga mo lang ini. Pero, isa pa dere, ladies and gentlemen, kamidyo gray area. Bangod kay may ara sang bank accounts man base, ang iya sininga bana, happens to be ang bana niya, operates a law office. Si Mans Carapio is a lawyer. Ha? He is a lawyer. May ara sa sangin na tawag sininga law office. Kag hindi bala, may ginpabati-batian si Vice President Sara Duterte without mentioning names, pero daw ginatumod niya si Congresswoman Gerville Luestro, now the lead prosecutor sa impeachment against si Iya, nga may utang pa kuno pila to, 8 million. Sa kaso nga ginuyatan sa law office ni Attorney Mans Carapio, kaso ni Attorney and Congresswoman Gerville Luestro. So that's it, ladies and gentlemen. Ha? So, ini mga byan, we are heading towards an exciting part, or if not, makadto kita sa another boring presentation. Depende ini sa ginauyatan nga dokumento, ebidensya, kag mga witnesses, deklarasyon sa mga witnesses, sang prosecution. It's already 8:09 sa ato sa ringa pagparaga, dari sa palatuntunan Bullseye, ginadulong sa inyo sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Sanson Vitamin C, amoning ultimate trial sa Yes Source Incorporated, nga pwede na ton giday mo suplemento adlaw-adlaw para nga makaparan ang kakulangan sining mga vitamins, minerals sa ton sining lawas. Kay ni adlaw-adlaw makakaon kita sa sustansya nga mapagkaon nga maka-coop up sang ginapangayo nga amount sang nutrients sang lawas ta. Amo ni nga ibanti hotdog kag itlog sa aga. May makuha ka man da sa hotdog kag itlog kag kanon, pero hindi enough para sa demand sa lawas. Ti pagkapanyaga karon may sabaw, linaga baboy abi nga may lakot abi nga langkay-langkay da. May makuha ka man pero hindi enough. Ha? May protein kada makuha kag iban pa gyud sa mga vitamins and minerals maybe. Pagkapanyapon karon ti piniritong isda. May makuha ka man somehow, pero gamay. Unlike mga abyan, niya kung mag-utan ka, damo sang makuha kang sustansya. Pero ti hindi kita makautan. Ti kung ikaon na lang kita sa mga utan kag prutas, mahal man kung magbaka ka per kilo. Tag pilang kilo subong sang mangustin? Tag 250 pesos per kilo? May arasang tag 200? May araguro gagmay tag 150 or 100? Pero, ang ara sa mangustin, ang sunstone, ara sa iya sininga panit, hindi sa kulamog, sa iya sininga liso.
So that's why gin process ini ang halin saya sila nga panit ang sandstone para ma-preserve ina. It was specially processed sa laboratory sang Yes to Health Incorporated and napurma ang sandstone plus gold capsule nga may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Amo maning premium D3 nga may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Amo man ina sa sandstone vitamin C kunop. Doon mo ning tatlo, nagaululupod pagin ina sila. Kay may mga vitamins nga kinanglanon ang good fats para nga maproseso sa lawas. For example, vitamin A. Ma-convert abi to vitamin A ang kinanglanon sa lawas talins kalabas. Sabi, kinanglan niya sina ang good fats just like ang good fats nga ara sa premium D3 nga virgin coconut oil kag malunggay oil para maproseso sa lawas. May mga vitamins kag other minerals nga hindi maproseso kung wala sa vitamin C. That's why nga ginarekomendar ta ang paginom sa Sandstone Vitamin C upod sa Sandstone Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule kag Sandstone Vitamin C. Ha? So that's it, ladies and gentlemen. Mga quality products ini sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Ang last weekly draw na ton will be on Friday sa Sandstone and XFM libo-libong pa-premium promo. Kaysa September 27 ang grand draw. Ha? 50,000 pesos ang grand prize. Ina, ladies and gentlemen, for Panay and Negros area lang. So, mag-grand draw kita na 27th and last weekly draw natin this coming Friday, may mabaton pa sang 3,000 nga paldo. So, ina, mga abyan, will be on Friday. Last weekly draw sa Santo na XFM libo-libong pa-premio promo. Ang mga produkto sa Yes to Health mabakal nyo man sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Even sa Watson's Pharmacy, sa ano gani, pwede man ka muna kabakal mo. Sa TikTok Shop, kag sa Shopee, na pwede ka muna order. Basta agi lang ka mo sa official store sa Yes to Health. Ang official store sa Yes to Health, sa TikTok, kag sa Shopee, ang Yes to Health Inc. 2011. Alas 8:13 sa ato siling pagparagada. Good morning, gid kay Paterno si Tarpak Libar the Third. Sir, good morning. Thank you for listening. Siling good morning. Landa kang shoutout sa San Yonte kag Paklibar family sa Barangay Alegre Uton. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, good morning. Gid kay Sherwin Marcuwi, good morning. And also, sa kay Ma'am Idna Puray, ginagreet siya lang na si Mr. Jigo Puray. Sir, kamusta ang pangapinyo da ni Ma'am Idna? Sa kay Ma'am Florita Fontonalgo Alianza Freedom Highway, Limudyan, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio sa Hong Kong, kagpamilya Capio sa Leon, good morning. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning, good, and thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan, Bullseye. Well, sa ato siling pag-pangaragan, ma-check kita karon sa report talin sa kay Katropang Tibor. Kay sa Provincial Board, kag sa Governor's Office, may ginpatawag a meeting, but it was a closed door meeting, si Governor Defensor together with NGCP and other stakeholders pertaining sa madata nga rotational brownout. Ibalon ta na karon ha, kung ano nalabutan sa istorya ni Governor with NGCP, kag ang aksyon sa sangunang panalawigan, kay nalarmang sangunang panalawigan, kay permi lang brownout ang Ilico 1, Ilico 2, kag Ilico 3. Ay, abin nyo, kamulang. Pati gani, dari sa Sidad Sililong, more permi man brownout. Culprit! Ha? Sinong mastermind? Natudlo sang Ilico, natudlo sang more. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Amo ni siyang palaagyan, talayunan, amo ni siya nagpaagi kag nagapalatay sa linyaya sa supply sa kuryente pakadto sa Ilico, pakadto sa MUR, kag pakadto pagid sa iban sini nga mga power distribution utilities. Ato ni ladies and gentlemen, nga pagapatpaton sa ato sini nga pagparagad, ha?
Ano bala ang ginaduso sa sanggunang panalawigan? Ano bala ang namitinga ni Governor Defensor kag taga NGC

0: amo nang masakit pamatian bisan sa English kung i-describe ang ha, baso nga may unod nga tubig. Paghambal mo nga half full, ay sila niya, tod. Ha. Pero paghambal mo nga half empty, niya inugay kaganida. Pero parehos man lang half full kag half empty. Magamal ikaw nga manual load dropping, parehos na na sila sa rotational brownout. Ang ginasuffer tanga rotational brownout, diriya, sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, thanks but no thanks to National Grid Corporation of the Philippines, according to ELECO, according to MOR, amoni sila, ha? Ang naghambal, nga bangod kulang ang ginapaagi sa linya sang NGCP nga kuryente pagadto dali sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Why oh why? Apamangkot asta san-o kita mag-suffer sini? Asta san-o kita nga mag-antos sang ginatawag naton nga rotational brownout? Ato ni mga biyan nga ibaluan sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning gida sa security guard sa Quarry Taxi. Ah, sa managa monitor subong sa Quarry Taxi, good morning kay Mr. Kay katropang Rodolfo De Lapos Jr. Good morning kag sa tanan ato sining mga taxi patrollers ha. Good morning gid and thank you for listening. Halong sa pagmaneho kag good morning lang da sa inyo pasahero ha. Mabalik kita sa report with katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa ato sining pagparagad oras ta it's already 8:18 in the morning.
1: XFM.
2: Yes, Orange!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Katuwan nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Sample Gold Live Testimony.
4: Amulita po, ito po ako. Ginalit ko yung pananakit ng aking katawan, aking paminin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilin ng Sample Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay inigay yung aking ginawa at umilin ng Sample Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit ko pa rin ang mga nararamdaman sa buong katawan.
1: Sandown Plus Gold, mambibig sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sandown Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sandown Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at panghihimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sandown Plus Gold? Na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic. Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sandown Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sandown Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sandown Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sandown Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Jess, ang online manager ng Kinjol. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule. Dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka Vision Next Class Capsule ako.

0: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na panihin. Ang karamdaman na AMD o age-related macular degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay, at Santon, suwag sa lalamunan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po, para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes!
5: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madabong ang entry, mas madabong ang chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sa 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod na isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa na ko ang napapremio sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Si Boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFR permit number 02938 series of 2026. Responsibly.
6: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na ang retinoids. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suging butika.
9: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
12: Santone Coffee Mix.
13: Pangangati, pananakit ng mata at paglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang paglalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magtuturo mo ay Lari Food Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking di gasin.
2: Zip and Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Zip and Plus Herbal Soap. Pili na! Zip and Plus Herbal Soap.
4: Check!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Isang una, wala kumayamay na balaan.
1: Good. Mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sunfall, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
3: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambulan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Sunfall, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
4: Sa pinakamalakas.

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.33. Padayon kita sa ato sa ringa pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Well, sinima tineon mga abian will be checking sa ato sa ringa patrol with katropang Phoebe, katropang Romel Paklibaran, katropang Jansen Crisostomo, kay menasapuan nga patay. Live report. Sa linya sa sinima tineon po ta si katropang Romel Paklibar. Katropang Romel, please proceed.
1: Katropang Jusel na sapuan na lisya sang iya sininga amigo nga nagapungko pero way na sing kabuhi katropang Jusel. Dari sa may entrance ang Water World bala Salta Tierra Village, sakop na disang barangay Balabago haro katropang Jusel. Nag-inom ni sila sang sininga mga upod sang pagtulog kagabi, nabugtawanan ni siya nga nagapungko sa bangko pero way na nagahulag katropang Jusel. Aring upod niya bala si Paul. Paul, ano oras ka mo nag-inom kagabi?
2: Alas 9, sir.
1: Tanggabi?
2: Oo.
1: Tapos, ano oras ka magtulog?
2: Nauna lang sa akong tulog.
1: Ano ka na mo inom nyo?
2: Duwa man ako butil yung red doors. Tapos, isa lang sa kasyat. Nagtulog, sir.
1: Nagtulog siya? Pero gano'n siya pagka sa pumugin sa aga? Mga ano oras?
2: Mga alas 4, nagapungko na nasa bangko.
1: Paano mo siya nasapuan?
2: Nagbugta ko git, sir.
1: Ginpukaw mo?
2: Ginpukaw ko pa. Ginpukaw ko sa wala na. Tayo na gid.
1: Huwain sa gulag?
2: Huwain na, sir.
1: Bali, di ni siya gaubra?
2: Sa water station.
1: Refilling station. Dari mas Alta Tierra. Paano ka muna nagkilalahay?
2: Tubangay mo lang among ginobrahan. Sa GNL.
1: Sa tubang niya. Gamay sa fire station dapat.
2: Sa fire.
1: Di, tapos, pirmi ka mo. Pirmi di siya kakatusin mo.
2: Kami permit di kakadto, dere kami kakadto, dere kami kainom.
1: Si.
2: Gabi kami day.
1: Pagkadiin ganyan siya?
2: Kagaruwas, kamitan.
1: Paruwas sa kapis?
2: Kapis.
1: Pila na edad niya?
2: 34.
1: Sino ang hayo niya?
2: Si Rino Bacusa Dunosta.
1: Si. Pero doon siya yung ka-star?
2: Sa kay boss niya.
1: Kadiin?
2: Kadito sa materisyon.
1: Dito sa piyang. So, nagkadto lang siya, nag-inom ka mo.
2: Ang kami nga dua, upod kami di kanto, ari motor gamit naman.
1: Ano, why man siya binagreklamo sa imo nga may nabatsyag siya kagabi?
2: Sa nga po, nagreklamo sa akong sa kakipod niya.
1: Amo na.
2: Ari
1: na di subong katropang Jusel, ang tagasuko.
0: Lapit gid na katropang Romel sana sa Water World.
1: Oo, lapit daw, kundi entrance ang Water World.
0: Napasulod
1: ka sa Water World. Pero mga tatlo kabalay.
0: Sa left side, before, right side kung magpasulod
1: left
0: ka?
1: Left side. May
0: okay.
1: Pulang gate, di ba?
0: Oo.
1: Tapos may...
0: Ang may changi na da, di ba?
1: Oh, yes. Ang atubang yun dito, bodigas, ang ano, sang San Miguel.
0: Oo. So, ang balay nga may changi?
1: Yes. Ang balay ng changi. Oh, nagkadto sila di kagabi. Pero sino yung nag-start diri? Mutong isa, ang upod yung isa. So nagkadto lang gid kamo diya para nga mag shot kamo abi. Popet may kamo di gainom.
2: Pero may.
1: So ay why man sabi kagabi why man nabatyagan?
2: Why gid sir? Tulog
1: pero pa ang iya gira pungkuan kay natulogan malapit lang or ingatay lang.
2: Ingatay lang.
1: Hawaii so, sabi na ka.
2: Lagi ito ka batyan, lagi ito sa nangayon po na ba
1: yung magkas. So, anong position niya sa bangko?
2: Mga, wala nga yung
1: pong. Mga idag. So, may katapang Jusel, ang situation rin. Naging papanahog na ni siya sa bangko kay gina fingerprint sang taga-soko. Ini siya. Taga-kapis ni siya. Tapos nag-obra siya sa may refilling station. Ang ano daw lang refilling station kundi may karwasan da sa hansang fire station
0: ha.
1: May kay refilling station sa tabok niya karwasan so ini sila magbarkadahay kay ini nga po yung ang kilala niyo ya sino din ni siya gobra din niya pisto ang upod niyo yung nag-inom dari din dali lang si Kabantay so nagmiguhay ka mabal na kadto lang kamo di kasi ya kag mag-set. Okay.
0: So ano gadayon sa dagat, Tropa Romel?
1: Hindi, nagkadto lang. Bali, ining barkada niya ni, sa pihak na Lubrahan man. Ang nasapuan, sa refilling station, dira man sa Altachera, sa mayon hansang fire station, migo ni nila ang isa man sa mga kabulig diri, isang pagbalay. So diri sila permi nagkadto kag mag-shot. So,
0: ano nagsulod sila sa balay? Kay Tropa Romel?
1: Sulod balay.
0: Ha?
1: Sulod balay. Sulod ka do, ano, do grahis ng balay. Tawag niya ang do...
0: So, balikon do gabi, ang Changi nga na, ginapasulod yung customerya dara sa grahi para mag-inom.
1: Thank you pala. Oo. Kay ang ilabar kada tawo man sang tagbalay, katropa Jusel mo.
0: Oo.
1: So, dari sila permi kung nag-inom. Kaya mo lang tokal gabi.
0: Ano oras sila nag-blog gabi, ah?
1: Mga alas 9 ko, no?
0: Hmm. Tiwai saya dakalin, dara lang saya.
1: Tiwai.
0: So, kung namo, dira sa kaistar?
1: Dari man sila. Hindi siya di kaistar.
0: Oo.
1: Bali, dari lang sila tulugan. Pagpiguro, why nagurugin pa huli isang barkada niya.
0: Hmm.
1: Na... Mano, mag... huli. Kasi ba si... nakatulog, nakatulog ng Duset.
0: Oo. So, siya ning may delargo puti?
1: Habol na siya.
0: Habol ni?
1: Oo, nagpahigda na siya. Itabunan siya sa habol.
0: Damo inom nila kagabi, ha?
1: Isa man lang ganito na kasyat ang inom niya.
0: Oo.
1: So, no, sa kay Paul. Kay Paul, ganito, duwa man lang ka botilya rin, horse. Gininom nila. Dari sila gainom sa do grahe, gitsang balay. May nalisa sila ginbutang. Tapos may bangko. Dari siya nag-idag sa bangko, no? Dari sa natulugan.
0: So alas 9 sila nag-bulublag, pero mga ano oras sila umpisa inom?
1: Emang ko itong kabisi poliwat eh.
0: Kay damo na kapon kagabi tao, Katropa Romela, mga around mga 7:30 to 8. Damo da kapon, hindi man gid damo ha. May nagatambay da kapon, may pulungkuan da sa Guas Changi. Mo nakaagi pa ko da kagabi. Oo. Nagsulod ko sa Water World. May mga nagapinungko pa damo. Kay ti Changi ina. Blackland soft drinks, Blackland sigarilyo, Blackland na inimnon. Masami may naga table table da kon kaisa.
1: Ako tabili wat si Paul. Paul sigat pa Jose.
0: Oh. Paul, ano oras ka mo nag-umpisa inom kagabi, how?
2: Alas 9, sir.
0: Alas 9? Timprano pa ko na nakagi kagabi, siguro mga around 8 o'clock, no? Between 8 to 8:30. May nagatambay na sa guway. Ano masamigid man kung mag-inom ka mo, dara ka mo sa sulod, how?
2: Oh, sir, sa sulod.
0: Oh. Sino ang tinawos ang tagiyas ng balay?
2: Si Luis Abergia.
0: Bali, ang babae. Pero sino sa inyo ang amo niya si Lisa?
2: Oh, amo ko.
0: Amo mo. Bali, nagkadto sa dara sa imo. Dara, that's why nga dara kamo niya sa sulod na kainom. Kaya kung customer ka lang sa Changi, ara ka lang sa Guas Plungkuan.
2: Oh, sa Guas.
0: Pagkatapos, mga pila ka minutos ang inom ninyo?
2: Nag-shot lang sa isa ka-shot, sir.
0: Tapos
2: nagtulog. Nauna sa amon tulog.
0: Permisa na gatulog, how?
2: Kung tamaan kami kahubog, dire na kami gatulog, sir.
0: Mm-hmm. Sa kagabi, anong plastarya pagtulog? Yan din sa nagahigda? Dara sa nahigda niya na subong?
2: Oo, sir. Nagatongko lang sa bangko.
0: Ining bangko stall nga ginapungkuan ni subong sa taga-soko, dara sa gapungko? Dara ka mo gapungko?
2: Oo, sir.
0: Oo. Pagkatapos ikaw ya kagabi, pag untatin nyo inom, din kayo nagdiritso?
2: Sa bangko ng yelo, tulog man.
0: Nagtulog ka? The bench ng yelo ni, dara ka gatulog?
2: Oo, sir.
0: Oo, siya, natulogan, gagda na lang sa salog.
2: Sa bangko
0: ng tulog. Sa bangko, okay pa man pamatsyagan niya kagabi, how?
2: Ayun, nagreklamo. Sabi sa napon, sakit likod niya.
0: Pagkanto yan, nagreklamo siya?
2: Oo, sakit likod niya.
0: Nga ako, no, how?
2: Wala lang ko, balo, sir.
0: No. So, ano gininom niya? Whiskey o kon beer?
2: Red Horse.
0: Red Horse. Isa ka, ano? Isa ka shot?
2: Isa ka
0: baso?
2: Oo.
0: Tapos, mga pilak minutos, ano istoryahan nyo, parte sa reklamo sa Dolain Matsyagya, why man?
2: Wala man sir, ang mamalanto, nagambal man sa likod niya.
0: Mm-hmm. Pero, why man sa high blood?
2: Why lang ako balo sir?
0: Hmm, why man sa istorya, abe, kung may
2: wala,
0: high blood siya
2: wala, wala sa kapanugid.
0: Oh, pero, mga pila na ni edad niya?
2: 34.
0: 34, bata pagali. Why man ni kagi nga na stroke?
2: Wala man.
0: Hmm. Why man da siya nakagi abing nagmatsyag siya pagkanto idrasin niyo mag-inom-inom?
2: Why man sir, ang mamalanto, sakit lang likod niya.
0: Hmm, mga pila na kabeses na siya nakagi tulog sa imo?
2: Nalimutan ko na sir. Eh, oh. Damo na yun abe.
0: Mm-hmm. Ah, bali grupo haigig ka mo ya ha?
2: Oo, barkadayid kami nga doa yan.
0: Oo. Okay, taga-Kapis ka man.
2: Concepcion.
0: Ah, Concepcion. Ah, bali, nagkilalahay lang ka mo. Dugay na ka mo ni nga nag-amiguhay?
2: Sang match lang, sir.
0: Oh, so kung mag-flow priming sa, sa nagkakanto si Imo?
2: Oo.
0: Oh. Accessible man, abi, kag tapos may changge man mo, no?
2: Oo, sir.
0: Oo. Oh. Lapit man lang, lalakton kayo, tibi, rong fire pakanto, dara. Why gani, guro, 10 minutos, lalakat mo, 5 minutos?
2: Lapit lang.
0: Mm-hmm. Duha lang gid ka mo nagainom kagabi?
2: Apat kami gabi, sir.
0: Ang duha iya?
2: Natulog na sa boarding house nila.
0: Ah, taga diin sila yan? Dara man sa Alta Chera?
2: Oh sir. Dari lang sa likod sa balay. May boarding house na sa likod sa balay mo.
0: Hmm. Why man binagina mo gabi? Nagtinapungulay sila?
2: Why sir? Why may asamo niya?
0: Oo. Inom lang gid yakon mainom.
2: Oo. Inom lang ko mainom.
0: Oo. Ining nasapuan niya patay. Ano? Gapanigaliyo man eh?
2: Oo.
0: Ah. So, why gid siya reklamo? Mula na, sakit likod niya, ha?
2: Oo, sakit likod lang.
0: Mm-hmm. Mga, ano oras niyo nasapuan kagay na, patay na?
2: Mabugtawan ko lang sa alas 4, gin po kung kapasa mo.
0: Oo.
2: Kaya mag kumakuli ka, may ubra.
0: Mm-hmm.
2: Pag kung sa wala, napatay na, gid.
0: Ay, Diyos. Pero amo na nang plastarya, no nagahapa sa ako nagakaya?
2: Gakuan sa bangko, gasandig.
0: Ako na mo ginakwat yon lang ni kaginpa ginpakaya
2: ginakwat sang tagasoko.
0: Mhm. Din sa dampida nagapungko.
2: Dira sa may bangko nga ingod ka orange.
0: Ingod sang orange ining puti nga bangko.
2: Ang panda may sandigan.
0: Ay si.
2: Ang green.
0: Ang green. Okay. Inang sa tupad sa napungkuan sa tagasoko. Gahapa sa daslamisa.
2: Sir, gapungko lang na sa ako na dang gapa sa may lamisa.
0: Ay, si. So, siya ay gapungko lang gid ano ang ulo yaga tangday sa landigan, kabangko?
2: Oo, sir.
0: Mm. Pero why gid kagabi ka kabatyag?
2: Why gid, sir?
0: Oh.
2: Why gid ko kabatyag?
0: Bisan tig-ik laman gid or nagreklamo pinukaw yaka wala gid?
2: Wala gid, why man sa? Why man sa namukaw?
0: Mhm. Sige. Salamat gid ha sa information ha.
2: Okay po.
0: Ah, sige. Katropa Romel.
3: Katropa Joseph.
0: Oh. So kon amo na napungkuan sa suko, dara iya gapungko na interview ta.
3: Oh.
0: Sa iya nga left side inang inahambuyan sa taga suko nga bangko, amo ning ginapungkuan
3: niya.
0: Sang napatay.
3: Mm.
0: Oh.
3: So ginhakwat lang na si Pegda sa log.
0: Mm.
3: Again, process ang fingerprint niya katupang Joseph. Wala man ko na si Mosher abi kagabi. Okay mo lang na eh, ang reklamo abis sa napatay ni ang sakit ng iya likod. Kaya gamay na lang gani ang iyang inom katupang Joseph.
0: Oo. Why man sang pila sa lawas?
3: Why? Why is may nakita?
0: Mm-hmm.
3: Pero ti, subject to be confronted ni kiti basi kong request sa isang autopsy. Pero based ka rin sa physical, sa makita natin ang katropang Yusel, wala kita may nakita. Di ka daw pilas o kung may dugo sa yasining lawas. So mo ni, ang station na rin fingerprint is upang sa taga-soko. Ba't lang kung tawga na ang pamilya kay taga-Kapis ni siya pag nag-aubra lang dali sa sunod sa Iloilo, Katropang Joseph.
0: Mm-hmm.
3: Ari naman din ang may ginahulat pa kanila ng magkagabi ko na contact. Oo, si... ang si... Si Kagawad. Kagawad sa barangay. Yung patawag dali.
0: Kung hindi ko magsala, sakop inadira pa sa barangay... ano na eh, tinambi-tambi, Balabago, dito sa Pihak, Kubay,
4: Balabago
0: pa. Kintin sa Alas.
5: Pero nasa Kintin sa Alas, kami naka-registered, ano, Gaboto pala. Pero okay. Ang akong title sa, ano po, sa title pa sa Balay, pero kami naka-Gaboto.
3: Ma'am, sa... pwede ko pa isa, go on air ko, ma'am, pwede ko pa, ato 16.
5: Oo, sa amo.
3: Sakop sa Alanderia, Balabago. Registered voters sila sa Quintin Salas, Katarpang Josel.
0: Oho. Ang property registered sa Quintin Salas?
3: Balabago.
0: Balabago. Pero, Gaboto sila, sa Quintin Salas. Kay boundary na plungyutan sa Balabago, Ubay, kag Quintin Salas, sa Dagat Ropa Romel eh.
3: Yes. Tiyan mo ni, na-contact na inyong pamilya yan. Pagkatunod eh. Nakontak naman kita pang Diyos.
0: Wife o ini asawa?
3: May bata pero bulag siya kung nasasawa eh.
0: Mm-hmm. Ano maniwang niya pagkatao?
3: So muna kita pang sumukot pang Diyos.
0: Ano maniwang siya katropa Romel? Ang build sa lawa siya?
3: Kaman ka ano, pa niwang kita. Tsaktuhan lang.
0: Mm-hmm.
3: Sulo tsaktuhan lang. Magalitian mo lang na depende pa ni sa pag investigar sa bungsang polis. Tiyan mo na ang istorya abi sa ang makasaysay hindi tatan abi ang tinigo niya eh.
0: Uh-huh.
3: Ang report niya abi sa tabi nga nag-inom diri.
0: So ang ginatrabawan niya ya malayo did sa unang sa Bureau of Fire Protection.
3: Oo.
0: Bali crossing na dagat Ropa Romel mo Main Street. Diretsohon mo corner. Mga 20 to 30 meters away from the Bureau of Fire Protection right side kun magpasulod ka dito kat Ropa Romel may bangka na da mo dira ang water refilling station.
3: Oo. Dira sila ka obra ato bangay man lang ang ilagi na obrahan ka tropang Jusel. So, munang information. So, munang sa ipang process.
0: Ang na-interview, Tato Kagaina, no, ya, Brayaw?
3: Sa, ano, sa... Ito, ginag, Karwasan.
0: Karwasan.
3: Oo, do, Karwasan.
0: Ang Karwasan, da nga may tabo. May talabahan sa una.
3: Ano ka rin ginaobrahan mo, Tuya? Sa tabo?
6: GNL Food House.
3: Food House.
0: Ang food house.
3: Food house sa tabok.
0: Okay, okay, okay. Iyan ni, ano na da sa una, balay-balay ni Tibong Hardilesa.
3: Hindi daw lang sa
0: mo na. Okay, may aran na daging construct sa una sa Ilira. Ulunan na sa Bureau of Fire Protection bla. Eh, Tibong Hardilesa na da sa una ang kalanaan mo.
3: Oo.
0: Oo.
3: Muna, dira ka to pa yung Joseph. Pero mga ilang ilang ginaobrahan. Ang ano ang that's why nga nagmikuhay sila.
0: Mm-hmm.
3: So hindi lang man kuno subong bisa binakadto dire ang napatay ni dire sa area kundi damo na bes nga magapot sila inom katropan Josel.
0: Oo. Balang tagiya sa food house amo na dang
3: maning balay.
0: Oo. Okay.
3: Ang nakulbahan siya kahit eh, yung si Umikuhay sila. Kag-upod sila kagabi.
5: Pirmi, na si
3: Umikuhay.
0: Pirmi, glinis lang a date, ha?
3: Pirmi sila. Amo lang nga do...
0: Best of friends, ha? BFF? Personal,
3: may mga personal nga information bala sa napatay, balaan sang amigo niya. So, nga dito kita nakakuha sa mga information regarding sa mga personal niyang information katropang Josel. Based sa yasin ng amigo.
0: Kano ka konsumisyon siya tungod na bula guys la sang partner niya, no?
3: I don't know lang. Kahit amo ng istorya, abi ni Paul eh, nga may bata siya. Tapos do bulag siya sa kay sa partner niya, abi.
1: based na yan sa kay Paul, sa pagpamangkot niya man sa napatay ni Katropang Jusel eh. Amo nang iya pamangkot. Pero why man abi ko na si Maggie na istorya, kita abi nga problema, ni napatay sa kay Paul ko na nagbibing problema. Amo lang abi na kamuno siya abi kahapon niya daw sakit likod niya eh.
0: Oo. Oh. So anong soko karon na process na tapos na gid Manila check
1: out? Ari process pa subong tapos na patawag sang barangay officials.
0: Oo.
1: Dari sa barangay Katropang Jusel.
0: So ang pulis ta luwas sa soko ara naman ng araw pulis no?
1: Police station 3.
0: Oh.
1: Sakop ni.
0: Ari man di lang dito panta.
1: Ari man di taga ICER. Ambulansya.
0: So why na gid ya patay na gid ya Katropa Romela?
1: Yes, so gigin tabuna na ni nila. Posible nga gin check na ni sang taga ICER ang status niya Katropa Jusel.
0: Okay. So right now may ano na da? Most likely ti diretso na lang sa punerarya Katropa Romela.
1: Yes. Kasi ginahulat pa diri ang decision sang pamilya bala. Katropa Jusel kay ti natawga naman kay na. After nga na balahuba ni kabinabalaan sang amigo niya kasi sang tagbalay nga amo ni tabo saya. So gila yung contact ang pamilya. So pakadto na diri ang pamilya from probinsya sa Cavite sa Katropa Jusel.
0: Lamig ng lawas sa Katropa Romel. Yami na or tiskog na?
1: Do hindi pa man gid tiskog gid sa Katropa Jusel kay do mga kulag-kulag pa man sang soko sang nagkuha sila sang fingerprint sa no sa napatay ni.
0: At ikon magamuna na tulugan wi pasado las 9, las 10, sabihin las 11, las 12, launa, las 2, las 3, 4. Mga less than 8 hours pagali, pa lang. Most likely nga napatay sa Katropa Romel. Sana sa puwan sa da. Less than 8 hours.
1: Yes. Ari na may nag-abot na taga Galino. Galino. General home siguro ni. Ari, pamilya yan eh, guro.
0: Oo.
1: Sige lang, laban-laban na rin pa ni sa...
0: Kapis.
1: Kapis.
0: Oo. Ara ng partner niya? Or...
1: Ito puro lakin ng abot.
0: Oo. Oh.
1: Makutulang natin kung ano nila.
0: Mm-hmm.
1: Nakalabot din eh. Gina-istorya ni siya subong. Ang nakalabot din gina-istorya sa Tagiasang Balay. Gina-speaker sa Tagiasang Balay. Kung ano tabo. Sa puwan sa mga sining amigo Katropang Jusel.
0: Pamilya. So, pamilya.
1: Din ka mo, di ka mo hamalit, sir?
4: Ma,
1: sa Hamindan.
0: Hamindan Kapis. Ano yan yung napatay?
1: Ano mo nang napatay? Auto. Areo to, dyan yung naka-blue.
0: May masakit na sa...
1: Kami na batsyag si Otto niya.
4: Buot yan eh. Sir, wala ko, wala siya kulat sa mo. Kailangan pulang.
1: Pero dito, gimana na siya kapuli. Pasulod pa sila.
0: So, taga Hamindan Kapis, ha?
1: Hamindan. Hamindan sila halin, Katropa Jusel.
0: Oo.
1: Aging patawag ni sila sang pulis. Naging pasulod to. Bali, apat sila. Dala na dala ang driver sang Galino. So, ginta sa sulod ito. So, gina-explicar din isang tagiya, isang balay, ang natabo bala sa ilasin niya pamilya Katropang Jusel.
0: So, ang buwa galisin sa balay daw, garahe, no? Bulag sa main portion sa balay, Katropa Romel.
1: Oo. Why matumbang bang po, sir? Why? Kaya do wala movement sa iyan, no, nga nagpamersabi. Kaya ang plaster niya sa bangko kagabi, doon mo ng plaster niya sa pagkakita.
0: Baligatang day ang tangkugo niya sa
1: sandigan. Sandigan sa bangko.
0: Gatanga sa daw ga.
1: Gatanga. Ado, kundi kabos ang ulo niya sa sandigan sa bangko. So, medyo gintang day niyang tangkugo niya. Magkapatanga.
3: Ito magtulog, katropang Joseph.
0: Buta malin, why porsa, why sa kapamorsa, katropa Romela?
3: Wala. Kahit wala siya ka hula. Kahit kung namersa siya abe, laban-laban nahulog siya sa bangko. Kaya ang bangko ni gamay man lang eh.
0: Laban?
3: Oo.
0: Laban-laban ko na mersa pa to. Sali nagapok kay Guro pag nagdag. Yeah? Bugtawan Guro.
3: Nagapok siya gan sa sang ngopo niya.
0: Oo. So sa pulista, initially, may nakitan sila nga pati maano, possible foul play?
3: Ari pa sa sulod ang investigador.
0: Mm-hmm.
3: Sang pulis. Ang bistorya dire, ang taga-Suko, taga-ICER, ang pulis investigador sa pulis sang station 3. Timangkot ang pagnato ko kung may ara ng pilas sa o lagob mo nakita sa lawas niya.
0: Mm-hmm.
3: Pag-examine sang taga-Soko, katropang Jusel.
0: Bali daw, intended for garage lang ginaya gali ang intulugan nila, no? Grahe lang ginaya, katropa Romel.
3: Yes, grahe.
0: Magatubang ka, left side, amon ang main house.
3: Amon ang main house nila. Duway, gani man may nakita. Daring mga
0: duway man dugo?
3: Wala.
0: Traces sa dugo?
3: Wala, traces, so wala. Wala, kita may nakita, katropang Jusel.
0: Amo lang na galing ka doon, ka-unusual bala ka tropa Romero, why gin sa kahulag, nagpulok, bala, palak-palak, bala ka pungko sa Gyapon?
3: Ang bangko ni Abi, ang do ala do hindi man kita humba-humba ka tropa ng Diyos sila. Galing kay plastic chair ni siya, goro gin hot dante el bala pero nubo siya. Amo na nga
0: armchair no, may tulong-tungan kamot,
3: may tutungan sang kamot.
0: Oh.
3: Kita man ng green nga plastic chair. Nga do may tulong-tungan kamot sa kilid nga green na amo na siya. Do
0: atin nubo lang na katropa Romel mo, labaw ang ulo. Naguro gin us-us siya ang buli ya. Para makasandig ang tangkugo ulo ya sa landigan.
3: Oo. Kaya ang style niya bisang bangko do palahwaya gin man eh. Galing kiti unlike sa do bangko gini ang pang table chair gini ang katropang Jusel. Lain siya. Area do may tulungtungan sang kamot tapos do medyo malapad-lapad ang iyang likod.
0: Oo.
3: Nga do palahuayan do humba-humba gid ra ko nga uya-uya. Do amo na iya type niya.
0: So nagareklain ang salandigan niya katropa Romel, slanting.
3: To medyo slanting gamay. Unlike sa mga table chair nga do tindugon siya. Area do medyo gapaslanting siya ya. Nga pwede kay pagka idag mo bala kung do tuyo kay katropang Jusel. Hindi mo na mutikan, tulugan ka na. Ma'am, anong sakop na di? Kagawad?
7: Kitinsalas.
3: O, kagawad, sang kitinsalas. Ari-dari. So, kitinsalas, katropang Jusel. Kay binestorya pa, bisang kada soko ang pamilya.
0: Kati ko nang malunta na gitman ang last touch na tatlo ya ka mga upod pa pati kay Paul, no? Galing kiti katulugan naman ganis Paul, nagpululi naman ganitong mga kopdanan niya, nagtululog man tos likod.
3: Gani. Ang yan na utod na kayo na, ang bag niya. Kiway man, kaya di ko nakapuli, pila nakabulan. Kaya duway ka istorya. Sereno sa yasining pamilya.
0: Galing kita, batian taman tong tagiya ka balay ka tropa Romel nga si Paul kagang napatay. Permis lang upod.
3: Oo.
0: Kulang na lang gani, taugon sila gurong mag-utods na.
3: Gani.
0: Do hindi mo man madudahan bla?
3: Gani.
0: Kiti kun hambalon na lagi, mag may ginamo, da guro, bugtawang katagiya eh. Aras grahi ya.
3: Oo. Tayo laban-laban kay tropang Jusel eh. Kag drama ni sa mga kita sa likod, yan ikon doon may boarding house ang balay. So posible may nag-bordering ang mga borders. Kaya upod sang duwan ni kagabi inom, border sa likod eh. Sang balayang ni Katrapang Joseph. Kaya may border sa likod. So muna na... okay, may...
0: So ang polis na to ba to sa pamilya?
3: Oo, ito gina-explicar sa polis sa pamilya. Ngati, physical ang gin sila ya. Ang examen bala ka tapang yung physical. So, ito gina-compense ngay pa-autopsy sa pamilya. Para mabalagin kung may lastro sa lawas at kung anong kinamatay sa ning lalaki ka tapang yung sel.
0: Depende na sa pamilya.
3: Depende sa pamilya. Kung yaman sa pong ginatubang.
0: Kung gusto nila ma-determine kaya the cause of death, kung, kung may pagpandadua sila sa foul play, pwede na mapa-autopsy.
3: Yes. Kung do, hindi sila kumbinsido, abi. Sa physical examine sang SOCO, kag sang police, kag sang taga-ICER, pwede nila ma-request na ipa-autopsy nila para madula ang pagduwa-duwa nila katropang Joseph. Kasi hindi man yun sila yung okay, ang mga are si balikan tadi si Paul wala. Okay, basi pamilya niya.
0: March, April, May, June, July, August. Mga anong kabulan na sila nagbarkadahay?
3: Oo. Ma'am? Pamilya. Ano nila?
8: Nandiyakabod na kami sa...
3: Sobrahan.
8: Sa
3: Pagkansin. Sa? Sa Sobrahan. Dugay na lang sa Gobra.
8: Oo.
3: Mga pila naka 2-8. Fibers. Why siya? Be, balido do, barkada naging tumabi? Ano pagkakilala mo sa iya?
8: Wala man sa gamong klase tawa. Pero asa magulang ko, pero okay man sa wala man sa...
3: Mas manghod siya sa iyo mo?
8: Mag...
3: Pero taga din kaya o kaya?
8: Baratakbi yun.
3: At baratakbi eh o kaya? Pero si Juan Tagakapi, why sabi kay Surya nga may nabatyag siya sa...
8: Well, manok, kay masakag ako na, pagaling nga si Surya, kabi ko, no, punta sila pa nga, kung gani ni Singapore ni Ryan, dito sa kanda, sa Limanon. Di na niya, kung masak ko na, tapos, gapong kukungko na siya, naging namsambi sa din sa Changi. Tapos, ano, naging, nagtawag mo lang ko, naging hagad turo nila din.
3: Pero usually, dito gin man siya katulog sa inyo.
8: Mm-hmm.
3: Din da sa refilling station.
8: Sa may...
3: Stay-in ka mo da?
8: Oo. Hindi ako nag-afford.
3: So kagabi, why ka matingalang? Why sa kapuli?
8: Wala man. Pero, eh, usually kagawa man sa kapuli mo. Tapos, ano na, ano na sa pabala na mong kapuli. Sa kay, umubog sa galagpok na ang gate na mong
3: kapuli.
8: Tapos galagabong ginanda sa dalaw niya ako at mag-wansa.
3: May asawa?
8: Wala. Bata lang.
3: Pero, pro kadaano siya kapuli sa kapis?
8: Wala, makamipapulo kayo kis, dugay mo, pipila mga kapis.
3: Ano nga ba, no? Hamindan, gidman?
8: Sa dinasagani, no? Panitan.
3: Panitan.
0: Panitan.
3: Pero, pagay na to, ano, hamindan na to.
0: Utod niya guruto sa hamindan?
3: Hamindan ang gurutod niya. I see. So, di inyo dugay na dala sa naubrahan?
8: Kami-kami lang,
3: no? Ano, mga 5 years, no? Okay.
0: Ano ginkaon niya kagabi?
3: Anong gintaon niya? Anong gintaon niya kagabi, Pod?
8: Oo, panyapon dito.
3: Ang panyapon? Dito sa inyo?
8: Dito sa kanday mano.
3: Sa Tagiya?
8: Sa ilan.
3: Sa dito ka magpanyapon?
8: Lain mo kami dahil katig-angig kami sa pagiga.
3: Ay.
8: Pagpuli, yes. Kaya gabi, wala na sa... Pero nagpa lang sa kayabi ng nagrakata.
3: At sa gamotor niya siya?
8: Nagtatuloy sa duro. Wala mga may pagkabalo kundi sa katko.
0: Nalakat siya lang na?
3: Ginano, may motor siya katropang Joseph?
0: Ay, see.
3: May motor siya.
8: Yan, nakapupo dyan man nga barkada yan.
3: Barkada yung motor. Ang pangbadya nga pula. Ay, see. Kuhan niya ni katropang Joseph ang dubalimanang niya. Kaya magulang saya. Kag-upod niya git sa obra.
0: Kasi manua mo ah. Kasi manua ta?
3: Oo, kasi manua ta. Nagbarat ako biyeho. Oo, so, ari naman ang pamilya. So, laban-laban dalaon na lang ni kun diin nga gusto sang pamilya nga dalaon ka trapang Jusel.
0: Why man ni kun
3: mas siya? Man sila. Why siya kun trabe?
8: Wala man sa kay kami mo lang mga grupo-grupo diyan. Wala man.
0: Pero permi ni sa ginom?
8: Pero permi sa ginom. Gainom sa permi pero naanuhan ginamon nga kagabi ra lang gid sa kapuli bis kanon ay nakahubog kapuli gid sa mo
3: kumahubog siya sa mo hubog siya sa inyo adoy sa istorya nga dawlaing gid matyag
8: wal man kong kasakit na ulo ya gano na sa direk lamo nga da lain matyag pero kung gabi wala man sa nagunong
0: point sa maintenance bulong high blood
3: sabi wala man ka perpang Josel
0: Basta taman sa kapoy kagapon?
3: Posible. Basta man. Taman sa kapoy. Kaga, why niya sa kabugtaw?
0: Why niya sa gareklamo sa mga upo dyan? Nagasakit likod dyan? Pareho sa reklamo ito kay
3: Paul? Why siya gareklamo sa inyo? Binga nagasakit likod niya. Sa pareho sa reklamo niya kay Paul. Nga nagreklamo sa
8: sakit likod niya.
3: Kagapi lang mo rin
0: siya. Sako sila kahapon.
3: Pero ano git sako git man ka muna?
8: Hindi man sa...
3: Anong iyagid o brada ang
8: pangkwat? Ang sa tubigan, kagtapos is, kung may cleaning kami kanay mana.
3: May
8: cleaning, ka-cleaning.
3: Ka-cleaning.
0: Hmm.
3: Okay. Ito pang hakwa, tabihan mo lang na eh. Ngayon ka delivery pa siya? Delivery?
8: Wala.
3: So, Amerika Tropang Jusel.
0: Okay. Wala na tuntag, wala investigasyon sa police ka Tropa Romay.
3: Tala ba nabang i-convince kaya tayo nakabatihan ta kayo nangadog i-convince ang pamilya sang pulis nga kung hindi sila kinabi kontento sa physical examination sang pulis kaya sang ICER pwede sila maka-request for autopsy sa bangkay sang ilahi mata katrapang Jusel para mabalaan kung ano gidang kinamatay kung may lastro ang yasining alawas kung may foul play sa kamatayon sang ilahi mata katrapang Jusel.
0: Oo.
3: Podrick Katropang Jansen, Kristus Tumayin ng Balita, ginadalong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 Culture Board Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Robel Pactubar, XFM News.
0: There you are, live report. Salin sa kay Katropa Romel Paclibar and Katropang Jansen. Minasapon niya patay dara sa Barangay Quintinsalas. Sa Gualang Gida, lapit lang dara sa Waterworld. Pakadto sa Alta Chera, Centennial Village. It's 9:11 in the morning. Inadulong sa inyo sa Sanson Gold Coffee Mix. Ang kape nga may collagen kaglutathione. Di kape nyo da may collagen kaglutathione. Laban-laban wai, no? So added ining nutrient sa lawas ta ang collagen kaglutathione. Yan ang mga joints na ni kadasig ni mag-deteriorate. Kapin pa kung may bisyo ka. Kung hindi manami ang pagtubo sang collagen sa aton mga joints. So kinanglan ta da ang Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. It's 9:11 in the morning. Good morning kay Roberto Laruan. Sir, good morning kay Nick Espinosa. Thank you for listening kay Apple Tabanda. Kay Randy Santisas, kay Angelo de Monteverde, kay Ma'am Lucille Capios niya kaluoy man. Niya basi na bangungot, basi gid ma'am, daw ang mga mugid na. And also, sa kay, again, Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Kay Ma'am Dali Iraya, how are you ma'am? Kamusta ka na da? Sa kay William Dakinan, good morning and thank you for listening. Bali Ma'am Lucille Capios, basi nakakaon durian, kag nag-inom coke, siguro bangungot na sir. Amoning ginpamangkot na ganit ka nung panyapon niya. Basi ma-check na karoon ka Tropa Romel ka nung panyapon niya. Blano ginpangkaon niya bala. Kaya nag-inom soft drinks. Insakto na. Kung nagakaon ka mo durian, beware. Nga dungano ninyo sa soft drinks ha. Delikado. Gina, laban-laban madido kagid. Kung hindi ka matabangan ha. It's already 9:12 in the morning sa ato sining pagparagad. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kay mainom kami ano yung katropan dyan, Rizang Vision X Plus para magsana gamata na mo na. Para nga makita ang dapat makita. Amo na importante. Ang dapat makita, makita kung masanag ang mata. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:13.
9: XFM. Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, Hobling Ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
10: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Zentron Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo at apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Kapahubin pa sa ngayon. Duty ka gid niya fresh.
10: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jenny. Gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
10: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Ang pinakaayaw po yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice. Dahil malabo naman takot sa beauty, isa ang Vision X Plus na nakita kong solution. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Doradong healthy.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamo sa anumang uri ng sakit. Mga Pare Boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Mamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatira ya ka,
1: oh no!
0: Patalikod!
1: Ay,

0: FM.
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubig bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubig bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Foods. Problema, pagigsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo din na permi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Dumpatilaw ako sa food ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Panami kit, kaya wala ko din na insomnia. Kag manami man ang ako niyong bugtaw, bango sa premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
6: Oh, wow! Guwapa ni Guru Ay. Dami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agad malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko nag-huben ka!
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala, tingin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, sali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong bukod at dibdib. Siguradong kinhaway hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
9: Madayat na pagwasa.
0: XFM.
10: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!

0: Sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:21 in the morning. Padayon kita sa ato sa ninyo pagpalaga dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ali na kita sa ato sa ninyo serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa! Serbisyong katropa!
0: Pero bugnohon ko lang na si Michael Sueta. Good morning, Ida. Thank you for listening. Kay Ma'am Nancy Biado, good morning. How are you, Ma'am? Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye. Kag-ari na kita subong sa aton serbisyong katropa with the SSS or Social Security System.
1: Serbisyong katropa! Serbisyong katropa!
0: Well, sa gihapon upod ta, sa ato sa ninyo pagparagad ang ato sa ninyo partner from SSS, we have Mr. Amiel Genova, kay may

0: Diskusyon na naman kita subong. Ah. Mayong balita sa tanan niya mga SSS members. Mr. Hinova, welcome back sa ato sininga programa sa Servisyong Katropa with SSS.
1: Good morning, Sir Josel. Good morning, tanan nga tagpalamati kag tumalanaw natin. Medyo malaglawig man nga wala kita nakabalik. Medyo masakop, but it's nice to be back, Sir.
0: Okay. We do understand ang kasakuon subong, no? Especially na bare months. Matamat na ni kwentahan na isubong ko na no pang why mabakal ka dapat baklon, why magastuhan ka dapat gastuhon. Inayos gobyerno, pero sa SSS, ate tulokon mo lang dang billions of pesos ng kwarta sa SSS, Mr. Hinova. Pero may balik sa mga miyembro.
1: Yes, so far mga in terms of benefits, Sir Josel, and mga programs na ito na.
0: Mm-hmm. Pero right now, balikan talang ining party sa gin-discuss naton before sa loan life bala. loan naman na. Pero at least ha, pwede ka magka-loan. It's loan light. Again, Mr. Hinova, if we speak about loan light, saan na sino mga qualified nga pwede ka-loan sin eh?
1: Yes, Sir Josel, no. Actually, amuning damo pamangkot. Actually, last time pa sa atin since March, kay ginaibang damo man ka pamangkot kung saan ang offering sini. Ang loan light actually is short-term loan. Ang kinalain niya sa mga usual nga regular loan natin, Sir Josel, kay una, hindi na kailanlan nga may maagi pa ni sa employer ang approval. Wala na ni employer approval. So, to qualify, wala na employer approval. Kag ang age requirement is dapat 18 years old and above. Kag at least may minimum lang at 12 contributions, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Unlike before, nga sa mga salary loan natin, 18, 36 months. So, subong niya, minimum 12 contributions. Kag hindi siya ga-require nga may active nga 6. So, meaning, basta naka 12 months ka, bisan wala ka 6 active contributions, pwede kaya ka loan. But, syempre, nag-a-depende ang amount kung ano kadamo ang imuha contribution kag kung may active contributions. Kag taas man siya, Sir Josel.
0: No. So, ang requirements lang ha, those nga may arasang accumulated ini nga 12 yes. Payments, Mr. Hinova.
1: Yes, 12 or more contributions.
0: Kasi utod-utod abi. Sa may ara nga isang tuig, lima lang bayad dya, isang tuig to, tatlo, isang tuig to, lima man. So, pwede na accumulated.
1: So, ang munang nabi, Sir Joseph, sa SSS, kaya na-mention natin before, na wala iya dormancy or wala iya ang ato ni mga contributions, wala iya silingan, baka kung hugay ka na wala ka bayad, it will not entitle, you know. So, classic example naman isubong ang loan light natin nga gina-offer. Miska na-accumulated nga utod-utod, kag medyo dugay ng imong last nga contribution, basta naka-minimum 12 ka, pwede mo siya ma-avail.
0: Ano na, mi, Jow? So, hindi na kinahanglan ang employer's approval. Kay kon mag-loan ikaw, para sa salary loan, you need really nga papirmahan sa employer sa
1: representative. Or online.
0: Oo. So, iniya, direkta mo lang i-apply sa SSS without nambalik ka nga, ay, kinanglan ko pa ito malisinsya na sa head office sa opisina namon, sa kumpanya namon.
1: Yes, actually, kay ang reason si Sir Josel, kay this is in partnership with the Union Digital, ang manang una na to, nga partner na nag-offer sini with the partnership sa SSS. So directly ang application sinibalan is sa app mismo ni Union Digital. So amaning partner naton nga financial no institution. So diretso na, that's why no need for employer approval. Kag when you say loan light, Sir Josel, iniya design para sa mga inabalang yara ya kita nga mga members nga di gusto nga magpanumdom nga alawig ang akong balayaran.
0: Ang pamangkot sini kon mag-apply ikaw, ano kinanglan mo gid magkadto sa opisina sa SSS?
1: No need na, Sir Josel, ang amuning nami diri no kay digital na ni siya. All you have to do is to download ang Union Digital nga app. And you need to open an account sa ila, no? Open pag-open mo sa account sa ila, and then makita mo na, Sir Josel, na pangitao mo lang ang SSS loan light or micro loan program ni SSS. Maklik lang siya, Sir Josel. So after the successful registration, pwede na siya ka try apply, kag i-check niya kung pila ang i-amount. Ang amount, Sir Josel, is between 1,000 to 20,000 ang pwede nga ma-loan. So and loan light kay short term lang niya siya. Meaning, ang payment terms niya is between 15 days to 90 days.
0: Ah, butang balon sini hindi pareho sa regular loan. Nga gina-offer nga program sa NCSS, payable for 2 years.
1: Mm. This is designed for those among abalan sir Jose Gambay nga tamaran sila manungdong nga milawig sila nga balairan. So naka-design siya for those nga may immediate need lang nga let's say kailan na niya ni tapos within a month or 2 months bayaran niya man.
0: Mm.
1: So pwede gid ni siya sa ila kag ang interest is very minimal, that's 8% per annum man gyapon. So nabunubo.
0: Mm-hmm.
1: More or less mga 6.63 something siguro if I'm not mistaken. Basta 8% per annum na ang interest niya.
0: Mm-hmm. So, other than at least 12 accumulated payments sa SSS, may other requirements pa ini nga gina-demand?
1: And wala na, ang registration lang kagang pag open lang sa account sa aton nga partner nga financial institution, which is Union Digital.
0: Mm-hmm.
1: As of now. Pero may mga succeedings, I think ang under negotiation is RCBC and may dua pa. Pero as of now is Union Digital. Alam mo lang na ma-download lang din sila sa Sir Josel sa app.
0: Oo.
1: And then ma-open sila sa account and then pwede nila ma-try applyan.
0: So you need really to open an account with the Union Bank.
1: Union Digital.
0: Union Digital.
1: Okay, separate man siya ang Union Bank. Okay. This is a separate company. So Union Digital siya kag kay dira i-credit Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Ang imong tawag na imong loan proceeds.
0: No.
1: Kag ang isang requirement Sir Josel is dapat wala ka outstanding. Ang loan mo dapat wala delinquency or wala ka late payment sa mga SSS mga loans.
0: Mm-hmm.
1: So dapat on time ang imong mga payment for you to qualify pagid. So dapat wala ka late payments sa imong SSS.
0: May mga late payments abi, pero fully paid na, qualified ka.
1: As long as wala outstanding balance, kag ang outstanding niya on time ang pagbayad, okay lang. Kung hindi man affected Sir Jose lang loan proceeds, kung may loan kaya sa imong SSS ng mga salary loan, hindi siya affected ang proceeds.
0: Oo. Kay parehas na abi karon nag-loan tapos nag-apply for condonation kay it's either nalipatan o napabaya-bayaan, pero fully paid na, so
1: okay lang. Kung let's say Sir Jose may loan restructuring man siya, kag basta on time man ang pagbayad, kaya ang base sa circular, basta as long as wala lang late payment or delinquency. When you say delinquency or late payment, sa mga may outstanding balance or may billing pang ilang loan sa salary or sa calamity. Pero kung fully paid na yan, bisan may mga late payment sila before, pero zero balance na, wala yung effect sa pag-apply sa loan late.
0: Okay. Pero tiiniya ay sa in partnership with Union Digital.
2: Servisyon Katropa. Servisyon Katropa.
0: Kung mag-open ikaw sa Union Digital, it's still online man gapon.
1: Mm-hmm. Yes, sorry, no? Ma-download ka lang na Sir Josel sa ilang app.
0: Okay. Pag-download mo sa app, sa diin i-credit ang imo sining account, kinanglan mo gid mag-open account. Just like for example, makuha ka to ATM or hindi gali, passbook.
1: Ang opening is dra man sa app mismo Sir Josel.
0: Okay.
1: Dra ka man na fill up and then crediting is dra sa account nga na, no.
0: Mm-hmm.
1: So either I think ang ATM will pick up mo sa branch nila or ano no. But ang mismo ang pag-apply dra na mismo sa app. Kag bala man nato usually pag nag-agi ka sa app Sir Josel or sa online ni bank.
0: Mm-hmm.
1: Usually ang pwede ka man ka-transact dra man online mo.
0: Oh.
1: So, the pag-credit, kung wala man ang ATM, so yung physically, pwede mo man siya i-gamiton yapon kiti naka-link naman sa imo ang account. Mm-hmm. Pwede mo siya pambayad, pang-grocery. Pwede na siya bisan wala ang physical na ATM.
0: Okay. So, ang loanable amount is from 1,000 maximum of 20,000. Mm-hmm. Paano mo ma-determine ina, mabana-bana kung mga pila ang pwede mo ma-loan or pila ang pwede i-grant sa imo, Mr. Renova?
1: Actually, pwede siya kapili, pero ang maximum is depending on kung ano kadamo ng iyan ang contribution. So, for those nga maka-avail sa 20, Sir Josel, is at least naka 36 contribution siya.
0: Hmm.
1: Plus, at least may 6 active, no? Whichever is higher na actually kung sa amount, no? Kaya pwede man siya kapili kung hindi siya gusto 20, pwede niya lower. Depende sa iya. Pero ang maximum is 20,000. So, ma-outright, makita, yung mga Sir Joseph. Pero, ang big factor is ang concurrently paying siya, actively paying, plus kung naka 36 or more contributions. Pero minimum is 12.
0: Ah, pwede ilis katropang Ira, si katropang Janra, si katropang Josel, pwede gali.
1: Oo, pwede gin sila, dulungan sila, Sir Joseph, pwede nakabakalit siya, no?
0: Ang mga pensioners pwede, Mr. Renova, or active members?
1: Active members lang, Sir Joseph. Kaya ang pensioners naman is ang amatong ano naton ang isa ka topic sa pension loan naman na sila ya. So pero going back sa loan life, Sir Joseph, ang always mo lang na hambal sa atong program na this is also an opportunity para sa mga startup business or the plan na mag startup business na pangdugang nila capital, no? Amo nang actually sa nakuha ko nga sa topic na to last time na pwede nila pang dugang sa ilang bisang gamay, at least may pang dugang sila sa ilang startup nga business.
0: Basi gusto ninyo dra mag-umpisa business, no? For example, labi may mga food cart food cart sa muda, mga ano bla nang uso subong street foods,
1: mga mobile na bilang mga street food, Sir Josel, doon mga naman nag-trending subong.
0: Hindi gani, maluto-luto ka mo dra pagkatapos magpa-order online, i-link ninyo with the delivery companies.
1: Actually, Sir Joseph, na-realize ko during the pandemic, naglag ko na gani sila kayo una sa balay lang, order, no? So, this is a good additional nga fund for them.
0: Okay. So, kung ikaw lawig na, ang ibang tinuig na, buta mo sini maghambal ka tinuig, may ara kun kaysa pwede sabi tag 10 years 15 years. So you have the possibility, dako posibilidad nga pwede ikaw matagan maximum amount,
1: which is 20,000, Sir Josel,
0: pero payable for maximum of 90 days.
1: Yes, 90 days ang max nga installment.
0: Ang payment, paano ang payment sini, Mr. Renova?
1: Well, pwede man mismo dira auto-debit, Sir Joseph, sa account. Pwede siya kabutang dira ang auto-debit, i-deduct dira sa i-account with with our partner na financial institution, or over-the-counter man sa branch ni Union Digital, or sa mga accredited man ng mga bayad center natin. So, pwede siya. So, very convenient na, Sir Josel.
0: Oh, kay ti, subungadaan, may mga, deposit capturing machine na bala. Hulog lang da kwarta, tapos isipon mo pila ang libuhon, pilang kinintuson, pilang singwintahon, natuson. Yes. Pwede ka naka-deposit
1: Pwede dira, or pwede man i-auto-deduct niya, pasudlan niya ang i-account, tapos i-signify niya, i-auto-deduct lang da siya ang account niya gin-open sa Union Digital or sa mga e-wallet, Sir Josel.
0: Kung may mga e-wallets ka mo, i-transferan niyo ang account abi sa Union Digital.
1: Pwede gin, Sir Josel.
0: So, buta mo lang sinit, voluntary gihapon ang payment, unlike sa salary loan. Antes mo babaton sweldo mo, didakan ka na nga daan sang kumpanya, sang deductions.
1: May automatic sa mga sweldo mabuhin. Purely, it's between the financial institution kagang sa borrower.
0: Dasi magwa ang pagka-Pinoy gisin isang Pinoy?
1: Sir Josel, anyway, kung hindi nila mabayaran ini, nakalink ni sa iya SSS na record gyapon. So ang result will be ma-fall gyapon sa deduction sa magpumaga sa iyang record with SSS gyapon kay nakalink ni sa.
0: So kung ang gin-commit mo payable for 90 days, in short sini tatlong bulan, hindi nimo mabayaran for within that period of time, 90 days, what will happen to your SSS account?
1: So far, wala man may na-mention na connected siya ang mga loan, no? Kasi this is separate gani, directly siya. Pero ang mambal ko, Sir Joseph, mas namin siya ya, kay wala siya penalty. No? Let's say, be na late ka 1 month. So 90 days ang impili mo, pero sa first month, mga payment, na-late ka bayad. Pero wala siya penalty.
0: Nag-loan ka bi 15,000. You've committed to pay 5,000 a month for 3 months, 90 days. So, first month mo, hambala, tingbun ko lang sa second month kay i-capital ko ni Anay. So, ang first month mo, dapat yaging commit nga mabayad ikaw, partial. Wala na penalty?
1: Wala. Basta as long as ma-fully paid mo siya within that period nga 90 days.
0: So, pwede interest lang niya.
1: Oo, ang guwaya doon muna. Interest lang niya bali, Sir Josel, ang nagadugang, no? So, galing kita isang Sir Josel, ang point is, may interest niya siya mo.
0: Oo.
1: So, gina-interesan siya for the short term. But, ang good thing is, wala siya penalty. Kag, unlike for the external, iban pag nga kumaloon ka sa guwa, Sir Josel. Ang mga bumblapir ni Sir Josel nga...
0: Sa Bombay?
1: Which is taman kataas. Worst comes to worst is mga loan sharks pag idamula Manila. Nga, inaba lang ang interest is the hold up na bla.
0: Mm-hmm.
1: Unlike this one is nasa 8% lang yan. So, very minimal.
0: Amo na gani, kung ara ka mo na magkanto sa ginapalapitan yung permi, ginabanggaan lang ng kamotor, ni gani naka four wheels, gamay to odin, humble, 5% lang per month na. Mm-hmm. So, kung i-multiply mo na by 12, that would mean, ang interest niya ginasukot siya si Imo kung balayran may na for a year, renewal, that's 60%.
1: Mm-hmm. More than half of your gin-loan mo nga mo.
0: So, iniya is a maximum of 8%.
1: 8% per annum lang sa Sir Joseph.
0: Mm-hmm. So, hindi apektado sini ang Imo benefits if in case. Let's say, for example, may plano ka mag-loan ni what sa SSS. Pareho sabi sa ako, no, salary loan. Sabi ko si SSS, may plano ako. Nag-avail ko loan light. Why ko ma-fully paid? Pabaya-baya ang bayda. Sunod lang. Galing kaya ti ma-accumulate ang interest na?
1: Ma-accumulate. Kag ang partner ng financial institution actually is Sir Josel ang in charge for the collection si Nino. Hindi man same with other programs naton, salary loan, mga calamity, hindi affected ang IMO benefits when you avail of it. Mag-avail ka sickness, mga maternity, wala siya effect.
0: Mm-hmm.
1: But for the final claim, nga let's say mag-file ka retirement or death claim, syempre ginabuhin na yung loan mo like sa salary mo, calamity, ginabuhin na yan sa nga loan na sa IMO final claim. Pero for this one, kung mambal ka nga basit mapektuan, hindi ka kabayad, hindi ka ka-apply sickness, maternity, or money employment, hindi siya, wala siya effect, Sir Joseph.
0: Mm-hmm. Okay. So, except for retirees, butang balos ni ang mga self-employed, pagkanto iya sa paying employed SSS members, pwede.
1: Tanan nga active, including OFW members, naton, self-employed, voluntary, employed. So, tanan, except pensioners lang, Sir Joseph. Kaya pensioners is both retiree and survivor. Pension loan naman ang ila yung program.
0: Kasambahay, mga...
1: Yes, included rates ang kasambahay, Sir Joseph, sa loan line.
0: Di, for example, ang kasambahay, subong minimum pay subong for kasambahay, do 6,000 for Western Visayas per month. So, kung mag 6,000 per month ang imo sining sweldo, galing kiti kalabanan sa ni voluntary, no?
1: Yung ibang self-employed.
0: Man. Self-employed.
1: May araman ibang, depende pa Sir Josel eh, kung with employer-employee relationship, kung kasambahay siya, gina-report gids ang employer.
0: Kung self-employed sabi karon, nagabayad sa pila ganin ang minimum na balayaran subong is 500 pesos per month. Butang ta, bayad sa minimum 500 pesos per month. Tapos sa membro na siya bi butang mo mga 2 years. So, ma estimate nato na ihan kung mga pilang mabaton yung sina.
1: Usually, kung 760 sila, actually reported, ginis sila Sir Joseph la, to correct, reported ni sila usually pagkasambahay gid yan. Nga nila status, reported sa employer. So, I think kung nasa 5,000 sila na bracket, depende ni Sir Joseph eh. Kay, depende kung ano nakalawig. Pero kung dugay na sila gabayad, I think nasa, kung di ko man sila is nasa 75% of the average.
0: Sang ila total contribution?
1: Na either amo na or ang ilang monthly salary credit. Daw mo na siya.
0: So, kung monthly salary credit, that would mean for kasambahay with the minimum of 6,000, 5,000 na bracket?
1: 75% of that, no. Or, i-base man siya sa total contribution niya. Ina kung 36 or more contributions.
0: So kung 36 or more but tamalos ni more than 3 years of payment with the minimum bracket 5,000 that would mean 75% of the total contributions.
1: Yes. Or ang iyang average monthly salary credit.
0: So kung mag 760 sa monthly times 12 times 10 na be 7,600 plus 1,4 madala ka buta mo 8,000 times 3 24 times 75%. So that would mean mao dako sobrang 10,000 gali ang pwede maloan sa kasambahay ha kung 3 years or more of membership na siya and payment ha.
1: Yes, Sir Josel. Pero much better i-confirm gid nila na with the app, no? Kung depend ka, depend, no? Kung i-check gid nila, kaya magwa man na da, kaya transparent man, if they would apply. Pero tikon hindi man sila, kung let's say gusto nila mas lower lang dala, pwede man niya.
0: So, buta malo sila, pag-apply mo sa app, magwa na da yun ang imo sining loanable amount, Mr. Renaud?
1: Yes. Included na da Sir Josel kay makita ang dara dayon kung pilang total mong including ang interest nga need mo bayaran.
0: May declaration man dira kung pila dano kalawig ni mo bayaran?
1: Ikaw man mapili Sir Josel basta between 15 days to 19 days. So depende kung diin panano kalawig ang imo agit pili nga terms.
0: For example subong ha. Plano ni mo abi magbakal tra e-trike or e-bike or tricycad for example. Tricycad siguro subong mga 7,000 to 10,000 namin na tricycad. So kung lunan ni mo, miyembro ikaw sa SSS, gusto mo lunan, pwede gali ini nga declare ni mo maximum of 90 days kay samtang ang tatlo ka bulan nga ina pagbakal mo butang duha ka bulan na be serviceable ang duha ka bulan nga income amo nang ibayad mo sa ginloan ni mo ginbakal ni mo sa tricycad for example daw pwede gali Mr. Renova
1: pwede gin Sir Josel either amo na amo na ginang balaton is either pang tricycad or pang dugan nila sa ilang mga startup business pwede gin.
0: Pero di, dapat ano sila ha, teke sila sa Mr. Renova kiti hindi pwede or if not dapat online lang yun ang applications hindi
1: online gi siya kaysa app siya maagi Sir Josel. App sang ano so minimum gali 3,000 Sir Josel kaina okay. To kung let's say hambal na to na naka 36 months or more siya either 75% sa niya average monthly salary ka this is 5,000 no, sa 760 which is naman ang minimum or minimum 3,000 ang loanable niya
0: okay
1: pero siyempre, depende kung taas-taas ang iyang contribution or bracket, mas taas man siya.
0: Sa mga regular employees na iya, most likely they can go for the maximum, no? Pwede, qualified, most likely. Kung, mas talawig na.
1: Kung 36 contributions or more, plus may active 6 contributions siya, 100% sa iyang monthly salary credit. So, pares to be sa kasambahay kay ina. So, hindi man lubos sa 3,000, so pwede siya din sa 5,000 or higher.
0: I see.
1: Pero hindi magnubo kung let's say active ang iya pagbayad plus 36 or more siya. So more or less is 5,000 or higher.
0: Sa minimum wage earners naman buta mo 16,000 plus sabi no? Or buta mo 15,000 ang iya sa ninyo bracket. And then naka 36 months of payment siya. Buta balo sa ninyo pwede siya makaloan mga more or less amo-amo man ang
1: basta may active contribution siya. Mga meaning, wala siya at least 6, no? Na within the 12-month period, before siya mag-loan, may at least 6 siya. So, hindi magnubo dira nga bracket. So, with 15 or 16,000.
0: Why naman ka mo ni Mr. Renova, ginasugo, nga hala ka mo kapangutang to mag-loan ha? Kung kinanglanon niya, muna nga advice lang nato na. Kung kinahanglanon nyo, kinahanglan planuhan ninyo, maloan ikaw, anhon mo ina para mabayaran ni mo. Within 90 days nga allocation sang tiempo. Kay kun mahambal ikaw nga sige lang para may kwarta lang ako, hindi ka na lang anay mag-loan. So kinanglan planuhon mo mahambal ay itukod ko ni iubra ko sang food cart dayon mabaligya ako sang mga street foods. Good. Kay kun makaloan ikaw mga 10,000 guro pwede na na. Dako na na
1: pang amatamat lang Sir Josel nga startup pwede gid.
0: Parehos na karon mahambal ay may bakante to subang sang balay i-capital ko ini bakal ko itlog kag i-retail pagkatapos i-bakal ko ini sang kinanglanon ko ma timpla ko di skin di kag isbuko kag mag
1: maligya pwede mo siya shake or mga street food Sir Josel or yung ibante mang inabilang gabligya mga dress chicken
0: pwede. Bisan sa tubang balay nyo lang. For example, startup capital hambal. ay 5,000 umpisahan ko, 5,000 mm-hmm. umpisahan ko 3,000 minimum mm-hmm. umpisahan ko 3,000 mabaligya ako dressed chicken mm-hmm. so baklon mo to and then baligya mo why kagid sang ano why kagid sang dako ng hassle ko na aram lang stupad balay mo aram lang
1: wala ka man rent Sir Josel kag ginaroling man mo mm-hmm. and aside from that ang isa pagid ng na notice natin Sir Josel ni mabilang kumiyara ka ng loan niya medyo taas ang interest kag dali na lang matapos ka pwede mo siya na i
0: reload
1: o i-loan mo di kag i-sampaw mo na lang to at least para lesser na ang interest kahit ang sa ini mga loan niya hindi na mo nakataas ang interest mo compared to the other one.
0: Mm-hmm.
1: Kahit dito kung mag-extend niya, mag-extend, let's say 10% ato, 15%. So let's say, di, kung ma-loan mo is 10,000, 3,000 na lang to blairan mo. So pwede mo siya ma-fully paid para less worry ka kayo mas taas ang interest sa piyak.
0: Okay, ma, yun na mention mo, yung reloan, pwede na ma-reloan.
1: Pag fully paid na Sir Josel.
0: Ah, pwede.
1: Oo.
0: Okay, if you are a good payer,
1: mas long as fully paid, pwede mo na ma-loan liwat.
0: Oo. Oh. Ati, para gini sa mga loan shark?
1: Or less, amo na nga ito, nga tinutuyo. Hindi man sila mabiktima sa mga, pera lang nga Sir Josel, disclaimer.
0: Mm-hmm.
1: Pera yan sa mga legitimate, yung mga lending firms. But this is, kumbaga, for those iba lang doon nag-pang take advantage sa mga kautura nato nga sobra-sobra man yung interest. So, para at least may option man nga itong members for them to avail. Kag, di mo na Sir Josel, after 90 days, kung na-fully paid niya, pwede niya na itong madugangan ng iya capital kaya pwede niya naman ma-apply ang liwat loan.
0: Mm-hmm.
1: No? Kag itugang sa startup. Yeah, what is 8% per annum? Gamay-gamay lang man Sir Josel. Compare kung inegosyo niya. Kag may markup man siya, no? Patungan niya yung business.
0: So, kung ang imong loan is payable for 90 days, ang iya sining interest is 8%.
1: Mm-hmm.
0: So, butabalo kung may loan ikaw nga 5,000, ang 8% siya na, which is 400, ano na automatic deducted sa loanable amount ni mo?
1: Na auto-deduct na sa Sir Josel.
0: Okay. So, ang ma-loan ni mo,
1: neto
0: niya is 4,600.
1: Auto-deduct na sa Sir Josel.
0: Okay. So, ang ma-loan ni mo,
1: neto
0: niya is 4,600 of 5,000.
1: So, amo na lang na dayon ang imong, ang sa 5,000 ka na lang dayon yan.
0: 5,000 divide mo sa 3 months that would mean mga 1,000 butamo ano 700 per month. In short sini makakita ikaw 500 or 50 pesos adlaw. So 50 pesos 100 pesos adlaw na lang
1: gid. Isang balon nato 100 pesos.
0: Oh, that's 3,000. So, almost half of your, more than half of your loan na kung sinmil ka dadlaw, hulog-hulog ka parang i-remit ni mo sa loan ni mo. Dako ang huli, gidya, Mr. Renova?
1: Yes, especially sa food, bala man natin, Sir Josel, nga dako ang aton niya, ano, dako man ang net dira nila gyapon sa food.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: So far, pwede na ni Subong ma-apply yan?
1: Yes, oo, okay. Nag-start na ito, Sir Josel. Okay. As of now, pwede na sila ka-try i-register, no? I-check lang nila, dayon, kung bilang nilang loanable amount.
0: Sa SSS account nila check, ha?
1: Sa partner nga financial institution, which is Union Digital nga app.
0: I see. Hindi kay sa SSS nga app, but sa Union Digital.
1: Oo, nga app. So, ma-download sila. And then, i-check nila dito under sa SSS na microloan na program.
0: Oh. Actually, this is an income-generating project man niya sa SSS.
1: Yes, Sir Josel.
0: If, unahan ko na lang, Mr. Renova, kung mahambal ka mo nga mas mataas-taas ang iyang interest i-piso or something, 1 peso something, it's because part of that goes to the financial institution niya partner just like the Union Digital.
1: Yes, ang bali na ito, may add-on sabi, no? I think mga 3%. So, sa Union Digital naman na yung part. But, just to understand, ang interest natin, Sir Joseph, with the SSS, whatever nga ma-generate natin, it goes to the general fund natin, kag ginabalik natin in terms of benefits naman. Overall, it makes our fund, no? Our, kumagang, ang fund life ni SSS makes it stronger, kag mas lawig. So, with this program, kag balaman natin, Sir Joseph, once nag-anami ang aton nga nga mga funds, no, nga sa Katon Fund, nagadugang man kita sa mga possible yung mga programs na pwede pa natin madugang.
0: Oo. Subo ta malo sir kay may partner financial institutions ini subong ti isa pa lang yun digital ti pagusto ko muna if you want to reloan let's say for example may nabilin ikaw for example 15,000 of your loan nabayaran mo nang duha ka bulan na binagbaya

0: ikaw 10,000. Pwede ka ka reloan before the the 90 day payment period.
1: As long as fully paid lang, Sir Josel, ang na-mention.
0: Hindi pwede nga ma-reloan ako 15,000, i-deduct lang ng 5,000 ko plus.
1: Wala siya.
0: Ah.
1: So, regardless kung in early payment mo siya,
0: mm-hmm.
1: let's say after 60 days in full payment mo,
0: mm-hmm.
1: Pwede kaya ka reloan.
0: Okay. As long as fully paid ka.
1: Sa fully paid lang.
0: Oh, unlike sa mga programa yas ang SSS.
1: Pwede yung i-deduct.
0: For example, may loan ikaw, salary loan. May nabilin ikaw karon nag-loan ikaw, for example, labi 15,000. May nabilin ikaw nga mga 2 months, labi 3,000 na nabilin na blairan. Mambal mariloan ako, i-deduct lang da ang akon old account plus ang whatever charges. So, ang mabili na lang, payable naman for 2 years.
1: Pwede niya ibuhin ang balance. Basta as long as salary loan or mga calamity, ang net loan proceeds or mabilin dapat sa iyang maloan is hindi magbuo sa 1,000. Pwede yan. Kag 6 months, hindi lang mag-earlier than 6 months.
0: So, why niya sang discrimination kag distinction? Mambal nga, ay, tricycle driver ka lang, membro ka to dyan SSS, pero tricycle driver ka lang, hindi ka pwede ka loan. Why?
1: Wala, Sir Jos, alam mo nang ano, kino, miskan gani, may usually ka pamangkot sa ton, self-employed, voluntary, OFW. Even sa mga benefits na ton, wala kita, wala iya separation sa kung anong pwede nilang ma-avail. It boils down lang niya kung sa iyo contribution, bracket mo, ginabayaran.
0: Mm. Ang membro kung isa kakalangan, Mr. Renova mo, number one, the retuition fees. Kinanglan mo gina yung comply, otherwise di ko exam bata mo.
1: Wala yung bayad. Siya, kinagbayad na naman tisya mo.
0: Ginmuno ko ginyani. So kung kinahanglan mo gina kagmaalang-alang ka, for example, ang mga employed, pareho sa akon, pareho sa bisayin mo, and the rest nga nagatrabaho, private man akong government nga miyembro sa SSS, pwede galiini daw pang emergency loan ni mo, Mr. Renova, to pay for the juice ang kabataan ni mo or bata mo. Tuition fee niya, for example.
1: Yes, in a way, mama ng purpose. Kaya that's why nga short term lang siya. Kaya miyara, gani, ang mga Blaster Josel nga, let's say, pambayad tuition na kulangan, you know, let's say, ang balon natin, 10,000 ang kulang, or pambayad kuryente. Pero hindi man nila gusto ng 2 years good ang ilang amortization. Yung tamang kalawig at the same time kung 2 years tayo siyempre duha may katuwig na interest. So this one, inablang mga immediate lang gulpi lang niya nagka nakulangan. So pwede nila i-apply yan. Kag hindi, wala sila worry na lawig ang amortization nila.
0: Ate, this is very good. Labi na gid sa mga working mothers and fathers, working parents nga ginakapus pirmi, labi na gid sa tuition fees nga hindi ta ibang eskwelahan hindi gid magpautang. May mga eskwelahan nga okay, penroll ka lang liwat dere, may nabilin ka. Okay, pwede. Down nila nga na isubong ang kunpila ang required down payment. Pero ang arrears mo, matamaton ta lang, pwede na yan. May mga eskwelahan go first na. Pareho sa imo alma mater, pwede na dahil, Mr. Renova.
1: Pwede, gid. Kag doon natis tingin, tagin na sa mga Sir Josel. Pati, syempre, you know. Pero we're glad man, at least may mga eskwelahan, gaman. Pero this is one, Sir Josel, balaman na ito, may nagbayad ng tuition next week. So, pero, kung hindi man niya need, kag wala ka man niya project, wala man niya siling na gina-encourage, ginaton, but this is an option for them. Kung gusto nila, kung may mga immediate need sila, pwede nila i-try or ipang business nila.
0: So again, why distinction? Why sa, or magkita distinction, discrimination bala? That's the other term. Nga kung mo kay low income earner ka lang, as long as you are a member of SSS with at least 12 months of payments, and why ikaw sang tawag nato sa
1: delinquent nga loans.
0: Active loans subong.
1: Active loan, wala problema. Basta kung may active siya, basta hindi lang late ang pagbayad. O wala siya outstanding. Let's say, dapat for this month, wala siya balance sa previous yung bulan.
0: Wala ikaw sang loan niya ginlipat-lipat.
1: Kung sa malipot nga story, Sir Jose, alam mo na, wala ka sang balayaran nga ginlipat-lipatan.
0: So, pwede ha, qualified ang tanan. Kadto lang mo, it's not with the apps ang SSS, but with Union Digital.
1: Yes, sir.
0: You can access that sa, may mga internet.
1: Actually, nakagawa naman ang press release natin, Sir Jocel. Nakagawa naman. And sa ato ng official Facebook page, naka-up naman inang ato niya announcement nila. No? So, I think this week, dama nakita na kita ang mga nag-repost man sa ato niya press release.
0: Tani sa ulihin, no? Pareho sa bala sa mga near retiring age na bala. Let's say, matag 5 years before retirement, or if not, if you been a member of SSS for more than 20 years, mahambal nga ti, you can loan half of your benefits sa SSS through these financial institutions for you to start sometime, somehow a little bit of a pang big time nga negosyo.
1: Hopefully, no. Pero ang Sir Jocel, much better nga sa invest sila sa pension booster natin.
0: Oo.
1: Kaya na ya, for sure, kaya wala ka worry mo, kaya doon ka business ka na.
0: Ako, ganun, inaling-ling-ling ko, pero
1: may nakilala mo na, sir. Inaya, do passive income, na do passive ka, ano na, Sir Jocel, inabalang gasulod lang siya gasulod. Mm-hmm. Hindi mo manotice. Pero when you check, nag-earn siya, nag-earn every year. Kag-compounded. Mm-hmm. So, pares na sabon sa mga day Ma'am Era, day Sir Jansen, na bata pa sila.
0: Oo.
1: Dako, sir, kaya ito nag-compounded mo.
0: Mm-hmm.
1: So, that's, in a way, doon nag-prepare naman sila the pre-retirement nilang investment naman nila. Aside from the retirement nila mismo.
0: Pero for inquiries, wala mo kung kaisang ibang lain gidya ko nukon personal. Mm-hmm. May personal task gidya ko nukon, makanto ka gidya bla. So, gabaton ka mo sinisang inquiry sa mga opisina sa SSS?
1: Masabat man na siya, Sir Jocel, but for the other, kati product ni siya ni Union Digital.
0: Oh.
1: So, pwede nila itawag sa kay Union Digital man for okay. Further inquiries.
0: I don't know if kanto ka sa branch, any branch of Union
1: or Bank? Or hotline ni Union Digital. Pwede okay. Sila katawag.
0: So, lain ang Union Bank sa Union Digital.
1: Basta wala magdagsa sila sa Union Bank plus Sir Jocel. Ginaklara na to. This is Union Digital.
0: Okay. May hotline sila daran that will be furnishing you. Post na to sa Facebook page na to. Ang numbers ang Union Digital for those interested nga mag-loan. Pero kung teke ka mo, dakag may internet ka mo, i-search nyo lang Union Digital nga.
1: Or SSS nga loan light, Sir Jocel. SSS loan light.
0: Pwede ka na madirect.
1: May mga instructions links man siya. Kag sa website natin, may araman kita, Sir Jocel, naka-up nga instructions or qualification.
0: Okay. So, sa mga interesado, dako nga bat kina, ang panugyan namon ni Mr. Innova sa inyo, kung mag-loan ka mo, make sure nga may plano ka mo sa kwarta, hindi lang para nga may kwarta lang ka mo.
1: Yes, so Sir Jocel. Dapat ni amo nang basta makatigulangan lang i-project ka. Or ang pagkakantoan niya, Sir Jocel, isang ing ano mo gid? Ang need mo gid sa pangadlaw lang mo nga gastuhan, Sir Jocel, kiti.
0: Ti pareho sabi sa akon nga luto kami ni Mrs. Lecheflan, no? So pwede ko gali lunan mambala, mabakal ta bas damo nga steamer para nga makaluto ta
1: para maka-order mo kami, Sir Jocel, kang makatilaw. Pwede gid, Sir Jocel.
0: Pwede gid, no?
1: Tapos ang imo nga logo, Jocels. Pero kundi nga, Sir Jocel, this is pwede nila maano gid. Pwede nila explore. Kaya for those, especially for those nga nga panundong wala nga do hindi na ni enough ang akon nga sweldo sa inadlaw-adlaw sa trabaho ko. So pwede sila like, kung gusto na weekends, try nila mag luto-luto or negosyo. So pwede gid.
0: Masupot ina mo. Mga katulad sinabla, ang piso-piso masupot. Just to give you an example, ari ihimplo niya, it's a real life example. May bata nga way man siya ubra sa unang ti lagaw-lagaw man sa barkada pero giskwila. So ulihi, find ways yung tistingan ko bi mag-working student sa alma mater mo. Nag-working student siya, and then all of a sudden kung way siya isang trabaho, open man siya mag-overtime. So, end of the year, pagkatapos gali sa semester, end of semester, ang iya tuition, ay, mahambal pa siya nga, sobra ko guru to sa linya. So, overtime ko sa eskwilahan mo. So, kung ikaw ginikanan, dumuhuya ka naman sa bata mo, gani magamuna mo. Mahambal nga, pila kinanganon mo, down payment lang to ma, down payment lang to pa. Ang daris niya, ubrahan ko lang. So, could you imagine that? Supot-supot, kada adlaw dutihan mo lang 5 oras. If not, overtime ka na, the whole day, pwede ka duty na 8 oras. If you want, 10 oras, pero why gina-encourage? So, end of the semester, why ka na tuition fee nga bayaran? kay nakop up na sa imo inobrahan sa as a working student.
1: Oh.
0: So amo nang kalimbawa naton sa supot-supot sang piso kada adlaw in a month may 30 pesos kag gidya masupot.
1: Para sa akong sangkali, Sir Jocel, nagyan tama na magbiligya load mo. Hindi lang may gamay ka notebook, listahan sa classmate mo. Blairan mo din sa akin. No, manabla. Pero, amo man na, Sir Jocel. Linking to that, sa kung negosyo lang, damo ka pwede masugudan.
0: Mm-hmm. Kipareos ni, may litsiflan ka, luto ka litsiflan. Ihimplo ko na, kaya balo man tamo luto litsiflan mo. Ay, talaga luto kami, no?
1: Mm-hmm.
0: For example, maumpisa ka dara. Ang balabi bata karon niya, nylon kabla, tylon kabla, tapos baligya ko sa eskwilahan. I-baklon mo be, for example, ang mga ace class nga mga litsiflan, 150. So, bang baligya na, 140, per 150 tab. Mm-hmm. Per tab. Tapos, sa bal lang sa nanay, sa tatay mo, tikuang ko lang, 125, baligya ko yan, 150, at least may 25. Kada adlaw ka baligya, ikaw, isa.
1: Mm.
0: Oh, sa isa kasi mana, lima ka adlaw, 25 times 25, that's 125. Gano'n pa na?
1: Awat pa, sir. Sa isa lang ang Sir Jocel, no?
0: So, muna, sa kung mag-loan gin man ka mo, dapat may plano ka mo kung diin niyo igastuhon. Nga, maka-income ka mo. Or if not, makabayad ka mo sang nagakinanglan niya. Dapat gidbayran ninyo dayon.
1: Yes, so, muna ang Sir Jocel nga, no? At least, no? Financially, may ara sila nga plan gid kundi nila gamiton. So, that's why muna, may mga programa kita, Sir Jocel, nga mas lesser ang interest. Kaya hindi man budlay bayaran, Sir Jocel, ang 8% per annum. Designed siya for, for those, especially na mga self-employed nato, nga gusto mag, balaman nato na, mga ginikanan, Sir Jocel, nga, gapaskwila, pero ang ilan negosyo is nagabligya man niya sa gilidalan, nagabligya sa mga goods. So, pwede gini nila matap ini, especially ang inabilang mga member na sa SSS. Kag this is a reason for them to be a member gini SSS Sir Jocel. Kasi hindi mo lang yung mga programa na itong ginapagwa mo. So, from time to time, it is a testament nga si SSS nagpangita man sa other programs. Kaya hopefully, hindi lang loan man Sir Jocel. Madugangan na ito. Kasi way back 2019 or 2018 nagdugang kita gani an employment benefit which is that dati wala man nina. Plus ang atong maternity benefit gin-expand naton from 60 days dati nag 105 days sa subong. So may mga gabalik man sa members nato ng mga programa nga dapat nga ma-avail nila.
0: Okay. With that, Mr. Renova, wala ka lang sa tiyempo sa ato sininga servisyong katropa with SSS. Lastly, anong imo sininga mensahe sa tanan sininga mga SSS members?
1: Well, as always, Sir Jocel, no, for official informations, visit lang natin ang website ng SSS. That's www.sss.gov.ph. Ang atong social media is my SSS page. Kag subong Sir Jocel, nag-start kita August. Mayarang kita ng sarili nga page diri sa Iliilo, kag Visayas. Ang nakalink niya sa aton man nga social media sa main office. That's diri na ta. Nga group, no? So, ini naman niya ang mga posting that is local naman. So, Iloilo, Panay Guimaras, and Visayas naman ang posting. So, kung gusto nila nga medyo detailed.
0: No.
1: Especially may mga spoke hub na kita nga gin-open, Sir Jocel. Ang spoke hub natin, yung mga additional natin, yung mga extended offices outside SSS nga pwede. So, i-discuss natin sa next topic natin, Sir Jocel, ang spoke hub. Kaya namin na siya kayo offsite siyang e-center or branch or satellite office na SSS.
0: Okay. With that, I would like to thank you that you are si Mr. Amiel Hinovas ang Social Security System.
2: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Well, why not a tiyempo, abis ato sa ringing pagparaga this bye-bye time. Actually, stay tuned ka mo sa coverage ng XFM. May ara sang continuation ng impeachment trial, but not per se presentation of witness, ha? Sa Sara Duterte impeachment trial. But what they call as inviting Amici Curie, friends of the court, just to solicit experts' opinion pertaining to threshold. Pila bala ang threshold to convict sa impeachment trial right now given the circumstances. Kung may ano may ara sa Senado, isa gahaplo panago to, ang isa ara kung sa abroad ang duha preso. Pila bala ang threshold to convict, pila bala ang threshold to acquit. Ina mga abyan, sa mga kinilala sininga mga former chief justices, Chief Justice Davide, Panganiban, justice sa Ascona sa una, sa Supreme Court also, and the rest. Sa mga friends of the court, Amici Curie, hindi kay Curie, ha? is a term meaning friends of the court para magiya sa impeachment court judges pertaining to the threshold. Kaya daw istoryahan naman lang threshold. Sabi ko may ruling na gani, pero ito may istorya pag yun. So, standby ka mo dali gapon sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you for listening. Again, sa kay Ma'am Nancy Biado, thank you. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, sa kay Ma'am Hermite, thank you. Sa kay Roy Escorpeso. Roy, good morning. How are you? There's Kubay. Sa kay Mr. Fred Bilbao, thank you for listening. There is XFM. Wain na to, Tiempo. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman, si Katropang Jocel Banyas sa technical side, upod na si Katropang John Ray Bertiz. Nagpasalamat sa inyo sa inyong pagpamati. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Jocel Banyas, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!
0: Go!

0: kasiyahan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Oras sa XFM Philippines, last 11:36 na sa aga sa atong sining pag-pangalaga diri sa special coverage sa impeachment trial agan sa kay Vice President Sara Duterte. May yara sa recess ng atong nga mga senator judges matapos nga nabatian ang mga speeches sa gin-imbitar ng mga retired Supreme Court Chief Justices and subuman Supreme Court Associate Justice ton sining mga katropa. Agud sa paghatag sang kasanagan, may kang tanan sa mga palamangkutanon sa aton nga mga senator judges as to sa threshold ang pag kumbala maka pwede makabuto ang mga wala nagatambong sa o hindi makatambong sa impeachment trial. So naathagan no somehow siguro sa aton sa mga tagpalamati kadamo kita sa mga nakuha sa mga legal matters about sa gin-discuss sa aton na mga retired Supreme Court Chief Justices sa aton sining mga katropa. May lunch break na yung aton sining mga senator judges and mag-resume at 12:30 and that's the time siguro nga makapamati man kita sa mga interjection o kung mga palamangkutanon nagikan sa aton nga mga senator judges sa aton nga mga tag-palamati. Tipamatian ta ang mga palamangkutanon sa atong sining mga senator judges kaya daw nanotice na itong kita na itong doon nag-take note man ng halos kalabanan ng mga senator judges katropang John Ray no? Sa atong mga taga-palamati. And sa atong mga katropa while nag-break ang atong sining mga senator judges mabubo man kita sa atong mga commercials and siguro sa atong mga katropa kahit last 11:38 pa man lang ma-break kita and then sa aton nga pagbalik duga nga mga information adres sa aton nga pagpangalagad sa special coverage sang XFM 100.7 Edwilo. For the meantime, ma-break kita na mabalik kita pagkatapos sa aton sa mga commercials. Sa please stand by.
2: XFM.
3: Yes, Tom!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Sample Gold Live Testimony.
6: Arthur, bahali ko dito po sa Siniloan, Laguna. So, laging nga sidik, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Sample Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ako yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Sample Gold.
4: Sanctum Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Sanctum Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Sanctum Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Sanctum Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Sanctum Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sa iyo, mata ko. Masimulas pag nakatingin ako sa buwan. Dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin niya pala yung ng astigmatism ko. Nagalala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang aminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Supportan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo ng mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
5: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
5: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
3: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang at

0: ccasinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sun-Tone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sun-Tone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahit ng all-in-one sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santol Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santol Vitamin C, ang alkaline

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sister Pain.
2: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Minister. For one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sa iba na nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng himbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Woo! Sister Pain.
0: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Ibilis sa mabuti ka.
0: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premio sa Taansan promo. Si Benji Saralanya. 60 years old. Hangin sa Haro Inayon. Isa sa mga maswerte nyo ng daog sa 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na naman daog. Manayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka naman daog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod na maswerte nyo magadaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tugtog 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto ng listahan sa mga nagdaog. Si Pusher for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DHA. FBAC FRR 0029-80 of 2026. Drink responsibly.
3: Sa college na ko!
1: XFM.
3: Patrobamo! Exciting!
1: Sample Gold. Live testimony.
4: Juanita Badaho. Sasakit ang katawan. Tapos laging naman mag-aambing ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Inuminik na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik.
5: Mabibili sa inyong mga saging butika.
1: Sample Gold. Coffee Bigs.
6: O si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka supported ko siya. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gitingod na prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super na kape.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nag-gabay ka na. Lakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine. Oo. Pero may moringa na may natural nutrients. At soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
7: Pangangati, pananakit ng mata at paglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang paglalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumuripot din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng luto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng queen of all vegetables at queen of all fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Diet na kumuwasa.
2: FM. Mga katupa, exciting!

0: Ang mga pangunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si PBBM, pinaunahan ang groundbreaking ng Metro Manila Subway CP109.
1: Apat na dating magistrado magkakaibang posisyon sa voting threshold sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
0: Ortiz Romualdez nagain ng not guilty plea sa 7.4 billion pesos plunder case. Hospital request tinanggihan din ng Sandigan Bayan.
1: Senador Robin Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng subpoena mula sa DOJ.
0: COMELEC nakapagtala ng 84.34% voters turnout sa unang BARM election. Mga nangulo sa halalan, sasampa unang gulo. Sa halalan, mga katropa, sasampahan po ng kaso.
1: Memory loss ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte malala na ayon sa kanyang defense team.
0: Kalitang regional, pinakamalaking school sa Palawan na merong 10,000 estudyante ang tumanggap ng shooting threat. Ang polis po ay nag-iimbestiga na at nakakalat na sa loob at labas ng paaralan.
1: Sa balitang international, 13 sibilyan sugatan sa missile at drone attack sa Saudi Arabia.
0: Balita ay showbiz naman, katropa Gerald Anderson, hindi pa ready magka-girlfriend.
1: At sa balitang sports, Filipinas men pinataob ng Uzbekistan sa Asian Games return.

0: Tropang Wednesday. Ngayon po araw ito, September 16, 2026. Live tayo mula sa XFM News Central Manila, Philippines. Sabay din po kami sumang sa inyong sangat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, pinaunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para naman sa Contract Package 109 o tinatawag nila na CP109 ng Metro Manila Subway Project ngayong araw dyan sa Nea Terminal 3. Sakop ng proyekto ang 2.413 kilometers underground segment na mag-uugnay sa Taguig at Pasay. Kabilang ang isang istasyong itatayo mismo sa ilalim po ng Nea Terminal 3 Complex. Tinunduhan ang project sa pamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kapag natapos ang buong 33.1 kilometers Metro Manila Subway Line, target itong makompleto sa ikatlong quarter ng 2031. Nasaan din po na mapapabilis nito ang biyahe mula Valenzuela City patungong Paliparan. Mula sa mayigit 90 minutos patungo sa tinatayang 41 minutos na lamang. Layunin ng project na mapabuti ang mobility at connectivity sa Metro Manila at mapagserbisyo sa napakarami at libu-libong commuters araw-araw.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si RJ Nieto ang nasa likod ng social media page na Thinking Pinoy bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Nieto na nagpapasalamat siya sa pagkakataong makapaglingkod sa mga Pilipino bagamat abinado siyang malaking hamon ng kanyang bagong tungkulin. Hindi pa siya nanunumpa sa pwesto at may ilang proseso pa umanong kailangan tapusin bago siya opisyal na magsimula sa trabaho. Kabilang sa trabaho ng Office of the Cabinet Secretary ang pag-monitor kung maayos na ipatutupad ang mga programa ng gobyerno at kung nakararating ang mga serbisyo sa publiko.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Magkakaiba ang posisyon ng apat na dating maestrado po ng Korte Suprema sa voting threshold o bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay retired Chief Justice Renato Puno, hindi dapat automatikong ituring na 16 ang kinakailangang boto dahil malinaw sa konstitusyon na nakasaad na 2/3 of all the members of the Senate. Para naman po kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat ibatay ang 2/3 vote sa lahat ng 24 na member ng Senado at hindi lamang sa mga senator judges na actual na dumadalo sa impeachment trial. Sa kabilang panig, sinabi ni retired Chief Justice Hilary Davide Jr. na dapat ibatay ang bilang naman sa mga senador na legally at physically qualified to vote o yung may legal at physical na kakayahang gampanan ang kanila pong tungkulin bilang senador. Samantala, binigyan din naman ni retired Chief Justice Artemio Paniban ang kahalagahan na aktibong partisipasyon ng mga senator judges at ang pagdidesisyon batay sa truth and fairness o katotohanan at pagiging patas. Ang apat na dating maestrado ay nagsalita bilang Michi Curie o mga eksperto sa batas na inimbitahan po ng Senate Impeachment Court para magbigay nga ng legal na pananaw sa voting threshold sa impeachment case ni VP Duterte. Patuloy na tinatalakay mga katropa ng impeachment court kung alin sa mga legal na pananaw na yan ang dapat maging batayan sa pagtukoy din ng kinakailangang boto para sa conviction.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Nagpasok ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ginawa ni Romualdez ang kanyang plea sa pamagitan ng video conference habang nasa New Quezon City Jail. Ayon sa prosecution, nagmula umano ang pera sa mga kontraktor at iba pang may interes sa flood control, infrastructure at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon at iginiit na inosente siya sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker Romualdez na ilipat siya sa isang tertiary government hospital. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, may iba pang persons deprived of liberty o PDL na mas malala ang kondisyon kumpara kay Romualdez. Dahil dito, mananatili si Romualdez sa kustudiya ng DOJ habang dinidinig ang kasong plunder na kinakaharap niya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Robin Hood Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng sabina mula sa DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live Natuwa umano si Senator Robin Padilla nang matanggap niya ang subpoena mula sa Department of Justice o DOJ. Sa isang press conference ng Senado ngayong araw, sinabi ni Padilla na hindi siya nalungkot o nalugmok nang ipaalam sa kanya ng kanyang chief legislative officer ang pagdating ng subpoena. Sa halip, sinabi ng senador na natuwa pa siya dahil anya nabibigyang buhay nito ang kanyang pagiging katipunero, lalo na't sinabi niyang may kinalaman sa mga dayuhang reklamong kinakaharap niya. Kasunod ito ng reklamong may kaunayan sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Magugulit ang sa CCTV footage na inilabas ng Presidential Communications Office o PCO. Makikita ang magkakasamang umalis sina Senator Robin Padilla at Ronald Bato De La Rosa sa Senate of the Philippines bandang alas 2:30 ng madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang naiulat na insidente ng putukan sa Senado. Pabirong dagdag pa ni Padilla, posibleng ang kanyang abogado ang mas nalugmok sa naturang sitwasyon.
3: Una, naligayahan po ako pag sabi po sa akin na aking chief legislative officer. Ito po yung naligayahan sapagkat alam naman po natin na itong binabato sa atin ay galing sa mga dayuhan. Pero naligayahan po ako pag galing sa dayuhan kasi parang yung aking pagiging katipunero ay nabibigang buhay. Hindi po ako nalungkot, hindi po ako nalugmok. Malamang yung lawyer ko nalugmok. Pero ako po yung naligayahan.
2: Ang tinig ni Senador Robin Padilla. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News. XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, umabot sa 84.34% ang final voter turnout sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, mula sa kabuuang 2,393 na milyong registered voters sa Bangsamoro, halos 2 milyon ang aktwal na bumoto. Ayon pa kay Laudianco, mataas ang turnout sa kabila ng mga ulat ng pananakot at tangkang panggugulo sa ilang lugar, partikular sa Cotabato City.
4: Ipaklama na po ang 80 miyembro ng parlamento mula po nung hapon, mula nung umaga, sumunod na po nung hapon, nagsunod-sunuran na po. And then bago po mag-alas 12 ng gabi, natupad po yung ating timelines natin, na ipaklama naman po ng Regional Board of Canvassers yung 4 na po mga miyembro ng ating political party representatives at yung 8 po na binakabilang doon sa ating tinatawag po na sectoral representatives. At kami pamitubay na pagkasalamat sa buong Bangsamoro sa kanilang pagmamahal sa demokrasya.
1: Mike, yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
2: 2026 Barn Elections Update.
0: Sisilipin mga katropa ng COMELEC ang mga nanggulo at lumabag sa halalan sa barn para po sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, bubuo ang komisyon ng investigasyon at ayusin ang ebidensya laban po sa mga responsable sa mga insidente ng panggugulo at ballot tampering. Anya, may mga natukoy na rin persons of interest sa insidente ng ballot tampering sa Maluso, Basilan.
4: Kaya na po namin, alam na namin.
0: Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco.
2: 2026 Barn Elections Update.
1: Paghahanda sa 2026 BSKE tuloy sa kabila ng panukalang pagkapaliban ayon sa COMELEC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
5: Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa Barangay at sa Gulyang Kabataan Elections o BSKE kahit may panukalang ipagpaliban ng halalan sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakasalari sa Kongreso ang magiging final na desisyon kung itutuloy ang halalan sa November 2026 o ilipat sa November 2028. Sa ngayon, tuloy ang paghahanda ng full body upang matiyak ang kahandaan sa alinman magiging desisyon ng Kongreso. Tiniyak naman ni Garcia na igagalang ng COMELEC ang magiging pasya ng mga mababatas. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katotong Ursaladar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: FM News Nationwide.
0: Sa iba pang malaking balita, katropa, hinilim po ng prosecution sa International Criminal Court o ICC na deklarang kwalipikado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilite sa kasong Crimes Against Humanity. Batay sa isinabmit na document ng Office of the Prosecutor, nagkaisang tatlong eksperto sa medisina na itinalaga ng korte na may sapat na kakayahan si dating Pangulong Duterteng maunawaan ng proseso at gamitin ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Iginit din ang prosecution na hindi na kailangan ng hiwalay na pagdinig para lamang tukuyin kung fit si dating Pangulong Duterte sa paglilitis dahil walang itinatakdang ganitong hearing sa mga patakaran ng ICC. Samantala, kinilala po ng prosecution na mga mungkahe na mga eksperto para masigurado ang maayos na paglahok ni dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig. Kabilang dyan ang posibleng pagbabago sa mga kondisyon at schedule ng hearing dahil sa kanyang kalagayan. Si dating Pangulong Duterte ay nasa kustudiya pa ng ICC sa The Hague at naharap na sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay na maumunay mga pagpatay sa Pilipinas mula November 2011 hanggang March 2019.
6: XFM News Nationwide.
1: Igirit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na malala ang kanyang memory loss at nakakaapekto ito sa kanyang kakayahang makibahagi sa sariling depensa. Sa ipinadalang 13-page defense submission, sinabi ng defense team na minsan ay hindi na umano maalala ni dating Pangulong Duterte maging ang pangalan ng kanyang abogado at nahihirapan siyang matandaan ang mga bagong impormasyon. Dahil dito, hiniling ng depensa na suriin ang medical assessment at isinagawa sa dating Pangulo na tinawag nilang hindi sapat at hindi kompleto.
6: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan po ang mga legal representatives sa mga biktima ng war on drugs sa International Criminal Court na manatili sa detention. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pangambang maaari umano siyang tumakas o makaapekto sa mga testigo. Ito'y kasunod pa rin ang pahayag ng kanyang depensa na nakararanas na siya ng malubhang problema sa memorya at nahirapang makibahagi sa paghahanda ng kanyang kaso. Ang pahayag ay kasunod na alegasyon ng depensa na nakaranas na si Duterte ng malubhang problema sa memorya na maaaring makaapekto sa kanyang pagharap sa paglilitis.
6: XFM News Nationwide.
1: Umabot na po sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa insidente ng MV Jean Astor matapos mamatay ang isa sa mga nailigtas na sakay ng barko. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad sa Coron, Palawan kung saan 12 pa ang nawawala habang 43 na katao ang nailigtas mula sa insidente. Samantala, kusang nagpakita sa opisina ng operator ng barko si Captain Ruel Sarmiento 5 araw matapos masunog ang MV Jean Astor sa karagatan ng Coron. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa ilalim si Sarmiento sa pagtatanong upang makuha ang kanyang salaysay at iba pang detalye tungkol sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad habang hindi pa natutukoy ang sanhi ng sunog.
6: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, umabot po sa $3.24 billion ang perang pinadala ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas noong July. Ito ay ayon mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kapareng buwan noong lumipas na taon. Ito na rin ang pinakamataas na buwan ng remittance mula December 2025. Mula Enero hanggang July, umabot sa $20.38 billion ang cash remittances o perang direktang pinadala sa Pilipinas na mas mataas ng 2.3%. 5% kumpara din last year. Nanguna pa rin ang Estados Unidos bilang pinakamalaking pinagmumulan ng remittances. Kasunod po ang Singapore at Saudi Arabia. Ayon sa BSP, patuloy na nakatutulong ang perang pinapadala ng mga Pilipino sa abroad sa gastusin ng mga pamilya at sa paggalaw na ekonomiya sa bansa.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po tayo katropa sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Yan sa Malaybalay sa XFM 104.7, sa Bayugan sa XFM 95.7, at sa Cebu sa Y101.
7: Balita
0: sa bahagi po ng Palawan, pinakamalaking eskwelahan na may 10,000 estudyante tumanggap ng shooting threat at naging mistikat kumakalat na doon sa loob at labas ng paaralan ng mga pulis. Update

0: at napagkasunduan na papayagan ng pulis sa loob ng paaralan at sa labas naman maliban sa pulis. Katuwang nila ang Anti-Crime Task Force, Barangay at City Traffic Management Office. Ilibistigahan na ang screenshot conversation kung ito ba ay totoo o hindi. Habang ang pasok tuloy at hindi pinagpaliban, patuloy ang pag-iigpit sa mga papasok sa PNS para maiwasang mangyari ang nangyari sa Tacloban at Zamboanga School shooting incident na may namatay na mga estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 6-17 sugatan sa pagkakahulog sa bangin ng sinakyang ELF truck sa Mountain Province. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
2: Live Report. 6 na katao, kabilang isa sanggol, ang nasaway habang 17 ang ilupang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang ELF sa sityo Iyakap, Barangay Talubin, Bontoc Mountain Province, pasado alas 12 na tanghali kahapon, September 15, 2026. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 50 hanggang 100 metro ang lalim ng bangin na pinagbagsakan ng ELF truck habang binabagtas ang Talubin Barlig Road. Batay sa paunang impormasyon, nagmula dito sa lalawigan ng Isabela ang mga sakay na sasakyan at patungo sana sa Bakun, Benguet, nang mawalan umano ng kontrol ang driver sa manubela dahilan upang mahulog ang sasakyan sa bangin. Patuloy pang inaalam ng motoridad ang eksaktong sanhi ng insidente at ang kompletong pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan. Yan ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si Katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
3: Samantala, siyam na tanggulang na batang lalaki nising matapos pong anuri ng baha sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
4: Patuloy ang search and rescue operation para sa isang 9 anyos na batang lalaki na inanod na malakas na agos na baha sa sityo Gawad Kalinga, Barangay Budlaan, Cebu City. Ayon sa inisyal na impormasyon, nahulog sa sapa ang bata bandang alas 2 ng hapon kahapon, September 15, habang sinusubukan itong kunin ng isang bula sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang iba pang responders sa lugar kung saan huling nakita ang biktima, pati na sa mga bahagi ng sapa sa downstream. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Mandawi City upang mapalawak ang search operation sakaling inalod ang bata sa mas malayong bahagi ng daluyan ng tubig. Hanggang ngayong araw, September 16, nagpapatuloy pa ang search and rescue operation ng mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sansona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 60 anyos na retired teacher na tagpo ang patay sa lodging house. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
5: Nasa pribadong pumeraria ng General Santos City ang lami ng isang 60-anyos na retired teacher matapos matagpuan wala ng malay sa loob ng isang lodging house sa Barangay Apupong Jensen alas 11 ng gabi. Kasama ng lalaki sa naturang lugar ang isang babae. Ayon sa paunang impormasyon, matapos umuna silang magtalik ay nakatulog ang dalawa dahil sa pagod. Makalipas ang ilang minuto, nagising ang babae at nagulat na lang nang makitang hindi na gumagalaw ang lalaki. Agad siyang humingi ng tulong sa attendant ng lodging house na siya namang nag-report sa barangay. Agad na rumusponde ang mga barangay tanod at rescue team sa lugar. At sa insidente, biglang emotional na napaiyak ang isa sa mga responder matapos malaman na ang namatay ay ang kanyang asawa. Hindi na umuno gumawa ng eksena ang legal na asawa at pinauwi ang babae habang dinalanman sa punerarya ang labi ng biktima. Ayon sa mga otoridad, wala umanong nakitang palatandaan ng foul play sa lugar. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay. Sa usaping kalusugan at responsabling pamumuhay, unahin ang kaligtasan, Turbo Adult Dietary Supplement for Men, may natural na maka at klabuwas ka. Mula rito sa Tunet, capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City, para sa nagkakaisang

0: Ito si Katropang Ruel Dumantay, ex-FNews.
1: Kasintami po yung dating CR daw ng Silbing, ngayon, Police Station sa San Rafael, Iloilo. Dato pa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
2: Live report. Halos hindi makapaniwala si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randall Stuanyo na ginawang Police Station ng San Rafael Municipal Police Station ay ang dating Comfort Room o CR ng gym. Sa isinagawang press conference ng PRO 6, sinabi ni Stuanyo na personal nitong binisita ang Police Station ng San Rafael upang magsagawa ng assessment sa overall capabilities ng istasyon matapos na may tumakas na preso na may kasong rape. Ayon kay Stuanyo na nakita pa nito ang shower hose ng dating CR. Para sa police director na hindi ito napabagay na environment para sa pagtatrabaho ng mga kapulisan. Aga namang nakipag-ugnayan si Stuanyo sa lokal na pamahalaan ng San Rafael para sa planong pagpapatayo ng bagong police station. Ipinag-utos rin ito sa Regional Operations and Records Section na magpadala ng mga architects sa San Rafael upang ma-assess at ma-improve ang physical condition ng istasyon. Napangalaman na ang bayan ng San Rafael ay dati lang na barangay ng Barotac Vejo, Iloilo at walang sariling police station. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas,

0: Sir Pangbayan, patuloy na naapekto ang intertropical convergence zone sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa posible maranas ng mas maraming ulan ang Negros Island, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental.
1: At tropang body, localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. May tropical depression D na binabantayan ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 2,970 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon at mabagal na kumikilos pahilagang kanluran.
0: Mga katropa, sumigat pong araw kanina 5:45. At tinasa ang lulubog alas 5:57 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Pwede yung subukan ng Santon Gold. 13 sibilyan ang sugatan sa missile at drone attacks na iniugnay sa Houthi Group sa 3 lungsod sa Saudi Arabia. Ayon sa Saudi-led coalition, kabilan sa tinamaan ang Kamis, Mushait, Aba at Taif. Kung saan 7 bahay at 2 sasakyan din na napinsala. Sinabi po ng koalisyon na gagawa sila ng hakbang para pigilan ang masusunod na pag-atake. Habang iginit naman ang Houthi Group na gumantito matapos ang airstrike ng Saudi-led forces sa Yemen. Nagbabala rin ang grupo na panalawakin pa nila operasyon laban sa Saudi Arabia.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz, edit sa inang Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi minamadali ni Gerald Anderson ang pag-ibig at mas nakatuon muna siya sa kanyang negosyo at career. Ayon sa aktor, kabilang sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay ang kanyang negosyo sa Terra Vera Powered Solara o Powered by Solara, isang glamping resort sa Zambales. Sinabi rin ni Gerald na bukas siya sa ideya ng camping bilang isang date spot dahil dito umano mas nakikilala ang ugali at pagkatao ng isang tao. Samantala, ibinahagi niyang naging makabuluhan para sa kanya ang online reality series na Pusong Bayani na tumatalakay sa West Philippine Sea. Nakatakda rin siyang gumawa ng action comedy project kasama si Gerald Napoles. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa atin po sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagsimula na katropa sa mabigat na pagkatalo ang pagbalik ng Philippine Men's National Football Team sa Asian Games matapos tambakan ng Uzbekistan, score 5-1. Yan ang unang pagsabak ng Pinas sa Men's Football Event ng Asian Games matapos ang 52 taon. Lumamang po ang Uzbekistan sa laro matapos kontrolin ang bola at samantalin ang pagkakatanggal kay Gavin Lewins sa second quarter dahilan para maiwan ang Pilipinas ng 10 manlalaro. Nakascore naman ang Pilipinas sa sariling goal ng Uzbekistan matapos tumamang clearance kay Martin Merino pero agad itong nasundan ang sunod-sunod na goals ng kalaban. Susubukan ang Pinas na makabawi sa susunod niyang laban kontra naman sa Vietnam sa Biyernes.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, 100 days na lang, Christmas na.
2: Merry Christmas!
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayo na XFM News Nationwide. Ipong pananghaling ito ng Wednesday, September 16, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badi Obera.
1: Ako po si Brian Depan.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Pilipino, hanggang bukas, marami pong salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Tanggalin ang pamamagat, kirot na natin katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo, malakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer.
6: Introducing Santol Kape Mix. Araw-arawin mo magkape sa apat binibisyo ng mangustin, malunggay, at soybean. Nasa isang tasa ng kape na. Santol Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Kape Mix is now available in your leading drug stores.
7: Ang lalago ng panuwin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-Premium D3 na!
9: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagtalalaki, mag-turbo Dynamic Food Supplement. Food Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dynamic Supplement for Men. Para sa mga lalaking bigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Siya'y sa kordero, sa butiki. Itong-itong balas akong panit at sa niyahin ko. Narwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Pura ang
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon
12: Plus Herbal Soap.

0: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha, testingin nyo, testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM!
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting!
2: Go!

0: maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Suntrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: May palalakip ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Suntrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: dili sang habon na makapakinis sang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Opo, si ASL komplikado, balong ang teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako si Janice Ng, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit. Lagi, mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Samsung Vitamin C.
5: Samsung Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sistopain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakis sa akong nalio. Resist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidala ang epekto?
7: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mabuti ka.
9: Maka-college na ko!
10: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katupa, exciting!

0: si Sander. Nasanay ako, magpalipas ng gutom. Hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya, bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kapunan? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong.
7: Santon Coffee Mix.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at wala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang ng Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko na unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
1: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking tigasin.
12: Handong wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
14: oh no!
12: Sa imo, nagpauli.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sabi ng boss ko, bago ako mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko, buti na lang. Lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kung mag-double time sa trabaho ko pala si Michelle, Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Pangasista pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Pangasista pain.
3: Galang pain.
4: Fast and safe.
3: Pangasista pain.
4: If symptoms persist, consult a doctor.
3: Pangasista pain.
5: Bibili sa mga butika.
6: Pag-diet na pag-wasa.
5: XFM.
7: Exciting!
8: Mga katupa, exciting!

0: Dr. Remileto Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan. Para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan, uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? Udgaya, diabetes, hypertension, uba ka naman heart problems, mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols, isang malakas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold, sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: The secret of health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng Daidzin. Ang Daidzin

0: Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Samsung Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyas sa work ay Samsung Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na ba ang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda, ngunit maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaling uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
4: Ang lalabo ng panglilim, madaling nasisilaw sa kisla at iwanan ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: top pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, well, mga katupa, excited!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Paglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas bigasin, pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking bigasin.
4: Centrum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Mamati ka sa XFM.
6: Isang una, wala kumayumay na balaan.
5: Good. Mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: XFM.
9: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking

ito sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin namin, Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susupli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas,

po nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Ipuin niyo po sila.

kalagayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang magagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na selfie upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
0: Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system.
1: Uminom ng Sanlone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
2: Sanlone Plus Herbal Capsule.
1: Garantisado at epektibo.
0: Mabibili sa mga butika.
1: May lagdaog na sa Gold Eagle Deer.
0: Premyo sa Taansan Promo.
1: Si Benji Sararanya, 60 years old.
0: Hangin sa Haro Inayon,
1: isa sa mga naswerte ng nagdaog sang 5,000 pesos.
0: Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Deer.
1: May chance ka na magdaog.
0: Panayon sa paghulog sa entries.
1: Para sa chance ka magdaog sa cash prize.
0: Grocery package.
1: Kan mobile phone na di.
0: Base ikaw na ang masunod na maswerte ng magdaog sa mga papremyo ng nagabalo.
1: Tugtog 2 million ka pesos.
0: I-like ang i-follow ang Gold Eagle Deer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog.
1: Si Post for details.
0: Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DHFBAC FRR from 2026.
3: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip,

0: kayong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: fast and safe. Sister Chow. Symptoms present. Tell your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Vocalist na ko!
0: FM.
1: Patroba mo! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!

pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamahit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na

0: kalusugan araw-araw. Di ko lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Sample Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift ka ng plus gold. Hindi na hinahablan ng asawa ko.
2: Sample Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sample Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Malik kung hindi nakapasarelo lang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumuripot din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng luto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaki tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon at XFM, libu-libong papremyong.
8: Percy Giselle Shoson from Barilos La Paz, nagpapasalamat sa XFM at kay Dr. Romito Uli sa ako na nabag-anong na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyong. Madaling masalamat.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon at XFM, libu-libong papremyong. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One booster sa Santon Gold Capsule. One booster sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
9: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
10: oh no!
9: Patalikod!
10: Traidor!

0: oras sa XFM Radio Patrol Ilaw alas 7:05 na makabinaan mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto ng diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo na direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:06 na ang magkabinan mga katropa. Magabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Maulanon subong makabinan diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, halong sa aton nga mga motorist dahil madagid makabinan mga katropa ang aton nga mga nag-drive sang motor. Halong gid nagahulat sa inyo ang inyong pamilya. Madalog ang dalan subong maulanon. Gani maghinay lang sa pagmaniho makabinan mga katropa. Hindi lang mga motor, lakipan makabinan ang mga four-wheel vehicles. Nga maghinay lang kay kung kaisa hindi nyo matulupangdan nga may nagakmagali, may ara nga nagapadulong man nga isa ka motor. Gani halong lang ang tanan sa maulanon makabinan nga gabi diri makabinan sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Yari kita makabanan sa ika-G-size nga adlaw sa bulan sang September. September 16, subong makabanan. Sa atong na pangalaga din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon ni makabanan mga katropa ang frequency sang Z100. Nga dira bala makabanan sa surod sang University of San Agustin sang una. Subong ginapalagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network Incorporated. Live stream kami sa inyong mga Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon sining nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kitaon kag bation man kami sa inyo sining nga mga Facebook account. Ang amon niya nga Facebook account makamanan ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe kamang informasyon na lakip man makabanan ang iyo sining mga pa-shoutout sa subong na September 16. Sa Trangga Celebrates ang ilang birthday subong na adlaw. Happy, happy birthday! Ang papanamayawalin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kaga sa Trangga Celebrates ang ilang anniversary. Happy, happy anniversary! Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:08 na. Nagapamati ka makabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga impormasyon kamo dira sa inyong mga lugar, inbarigid makabayan ang mga concern ninyo sa inyong mga barangay, pwede nyo na makabayan, mapadala sa amon iya nga comment section or comsec sa ato niya nga Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pero kung gusto nyo iya nga private message sa amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:09 na. Gina-welcome na amon kami makabinan sa ato na programa Headshot.
1: Headshot!
0: Sa Gihapon, yung katropa ko si katropang Phoebe Ball, Steve Ball Morales. Opdan kita subong gabi makabinan ni katropang Alex Aspa kag nagadugay aton sini nga koneksyon sa News Center for kay katropang Bia Joy Zobaldo.
1: Headshot.
0: Happy listening kag mayad lang nga pagbiyahe sa aton nga mga taxi drivers. Ilabi na mga kabinan ang atonya nga mga taxi patrollers sa kalabanan sa sila mga drivers ang Hydra Taxi. Kung mag-book ka mo sa taxi, pangitaan yung Hydra. Kaya sigurado mga kabinan makalabotig ka mo sa inyo sa nga padulungan. Dira kay Rodolfo Nasen de la Pusa Jr. Aton nga taxi patrollers mayong gabi kagalong lang sa pagbiyahe. Pagid mga drivers ang Light of Glory kag tata taxi drivers ang Wilix and Yulix taxi drivers ang G-Lord taxi drivers. Salamat gid sa pag-upod din mga kabanan sa aton nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol in Ilo. Lakit man ang aton nga mga drivers ang Vikings. Lakit man makabanan ang DDT, Daily Driven Transport. Kagang GDR taxi driver. Salamat gid sa pagpamati kag pag-upod din mga kabanan sa aton programa sa XFM Radio Patrol in Ilo. Headshot. Ipanaton siya nga mga drivers ang modernized jeepney nga nakogid ang nabulig no sa mga nagabantay subong sa maulanon nga kapunanon. Ati medyo propasensya lang na kung nagutok-utok ati ginawa man ka mga kaaton niya nga modernized jeepney drivers nga mapa igo ka mo makapauli lang ka mo sa inyo sining sa inyo sining mga puluyan. So propasensya lang kung medyo gutok-utok ang standing bagod man ka ati giningagaw man yung makapauli sa ila sining mga puluyan ang mga pasahero nga nagagwa na makabanan sa ila sining nga mga opisina. Ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patrol in Ilo. Headshot. Alas 7:11 na kipa naton sining mga traditional jeepney drivers. Mayong gabi kag suman ang aton sining mga tricycle drivers. Halong lang ha. Hindi magdot-dot. Importante makapauli ang inyo sining mga pasahero. Dako pa naman bulig makabanan sa aton sining mga taxi drivers. Hindi naman po tamis isang pagpanukot ang mga pasahero. Ah, importanteng intindihan ay lang ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:12 na.

Padaling kami kapamati, makamayan din sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Sa mga balita nasulal nga ato talakayon subong nga gabi, aton hibulon abi no, ay recap naton ang mga opinion sining apat ka mga former Supreme Court justices. May kang tanan makabanan sa ginaistoryahan partiya sa threshold sining mga buto sa pag convict makabanan kung may arabi may ara, kung may araba na makabanan nga ebidensya nga i-convict ang impeachable officers. Pagsabi sa mga makabanan, ginatilakay ang impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte. So ginaistoryahan, ini ang parte makabanan sa threshold nga two-third votes of all two-third votes of members sa Senate. Bala tanan, bala ang ara lang, ang present lang. O, istoryante ni makabanan sa ato niya pupunaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Kay man kanilain sining mga opinion ng aton sining mga Supreme Court justices. Ineya ang ila opinion ila lang kag ila lagi lamang kabanan, pero ang masunod gyapon sining makabanan amo ang aton niya nga konstitusyon. Ano ba lang nabutang makabanan sa konstitusyon? Kag ipabangkot sila kon ining mga absent nga mga senador. Pwede ba na maisip nga wala sila? Pwede ba na maisip nga makabig nga ang ila sila nga kung absent sila? Kung na-detain sila? Pwede ba na makabig nga ang ila sila nga panindugan sila nga impeachment? Ang ila sila nga panindugan sa conviction, ina kung may ara makabanang nga ebidensya, pero for example, na, it's hypothetical, hindi kati ang manang ginambalang ginatun makabanang, it's hypothetical, ini, kaya nga, ari pa inisubong, ginatalakay makabanan sa impeachment court, di pariho ini makabanan sa kumala sa RTC judges. Kung ginatalakay, ini makabanan sa korte, so hindi kita, hindi pwede maistoryahan ang parte ang makabanan sa meritos ang kaso. Muna ko nga, ang akon, magambal kita din nga kung kaso, abi may ebidensya nga i-convict, abi si Vice President Sara Duterte, ginasupunan naton nga it's hypothetical. Kaya basi, wala kung ikuan kita, i-contempt kita makabanan sa impeachment court. Ti ang pamangkot, gin-clarify ini makabanan sa aton niya nga mga senator judges. Kung ining mga senador nga wala abi no, na-detain, nag-abroad or nag-medical leave, ano ang ila sini, ano pagbasa sa ila sini nga desisyon? Makabig bala sila nga ang ila sini nga ang ila sini iyang nga desisyon, ang ila sini nga tindog, ano makabig nga abstain or makabig ba lang nga dapat patambungon gid sila agad nga magbuto sila kung ano man dayang makabanan na ang mangin desisyon sa impeachment court. Inaistaryon natin makabanan diri gyapon sa aton nga pupungalagad mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Kay tama ini karong kadugo ini nga mga bagay makabanan kay ginaistoryahan diri ang parte iya sa impeachment proceedings, impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Headshot. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na kag sa balita lokal makabanan nga aktuan talakayon subong nga gabi diri sa Headshot. May plano nga ipasirado sa DPWH ang area sa Aganan. Hindi matapos makabanan nga ang wala naging inform yang kuanaw. Nga wala naging, nung ipadalaan nila sa sulat ang kuanaw, ang LGO sa Pabia. Nakita lang ini makabanan naton sa ilang nga Facebook page nga may ara nga palaboton sa nga closure dira sa Aganan. Ilabanagin makabanan halin dito sa may area sa Mariao, Blaslat, Otobang, Carlitos, Blah. Kay
ma-install sila sang girder, sang aganan flyover. Tingin check natin makabanan ang Facebook account or Facebook page sang LGU Pabia. Why tanda kabalo na naman nga daw wala gasi daw nagdubla niya ga koordinasyon mga musinihaw. Di dapat ani kung nagpabalo man ang taga DPWH, oy Mayor Luigi, napadala kami dira sang kuna sang notice nga may ara kami closure sa Balaboton sini nga September 19, 20 kag sa masunod pagka bulan. Or base ko na late lang sa pag-posting makabanan ang LGU Pabia nga may ara nga ipatuman nga closure sa traffic ang DPWH. Alin dito makabanan sa may atubang sa Carlitos bala sa rotundada kay ma-plaster sila sang girder sining ungab nga aganan flyover makabanan mga katropa. So istibra na ito makabanan, no? Ito nang hatagan kamo sa advance ka informasyon. Dinigyapon makabanan sa ito nga pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilos kag speaking of Pabia. O chance na ni makabanan nga makapadala kamo sa inyong mga reklamo sa mga serbisyo kag nagapang wala sang insakto nga pagserbisyo ang mga empleyado sang Pabia makabanan mga tropa kay man nga ang Pabia nag sagod ang bayan sa Pabia nang pasar sila makabanan sang isa ka ordinansa nga kon anong nakita niyo isugid niyo may platforms lang gini mo online. Karanti ni ka makabanan kay pwede ka mo sinay makakabon ka pabibiya. Kaga siguro basit ko ng taga iban man nga mabanway, ilabay na kibakabanan ang parte sa problema sa trafiko. O istorya ito na karoon kay na problema ni makabanan sa ang sangguni ang panlawigan. Kaya man ining mga ordinansa ginapasar sa tag sa ka mga kabanmanan, sangguni ang bayan, hindi pwede lagi-lagi nga ma-implementar kung hindi ma-review sa ang sangguni ang panlawigan. Kahapon sesyon ang ini makabanan ang ordinansa nga nag-establisar sang digital reporting system nga gitawag na pag may nakita isugid. Hala, halak mo na. Pag may nakita isugid. Digital reporting system, mobile application, and QR code access in the municipality of Pabia. Lala, isulat na karon na kung paano ka kung paano kita sining makaangkon, maka-access ini isang pag may nakita isugid. isa na makita na silin mo. Ay, kwa di karon no? Ano din kung paano ka makapano, paano ka maka-access na eh? Naman isugid din traffic na sa ganan mo. Nakakabong mga traffic enforcer na. Kasi kung man pabaya ko na, may ara na karoon makabanan na approve ng ordinansa ang Pabia pag may nakita isugid. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.21 na. Dinigyapon makabanan makatropa sa atunong pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo kag pinapagid makabanan ka mga balita. Ang parte sine sa ining kung paano ba namang likaw kag paano mapunggan ba namang kabataan ilabarigid mga estudyante sa paghimos ang krimen sa may eskwilahan. May gin propose ang Iloilo Police Provincial Office nga isa sa mga bagay nga daw ginapakayuan niya karon sang clearance sa Department of Education kung pwede ni nga maghimo makabanan sang isa ka watch list para iya sa mga estudyante nga at risk. Hindi ba lang may potensyal nga maghimo sang krimen makabanan sa eskwilahan. Tingin na pamangkot sang director sa Iloilo Police Provincial Office, pwede ko pwede ini. Kasi napareho ba na sang watchlist mga kabanan sa mga naga-duso sang illegal na droga? Napareho ni system niya pero hindi niya parte sa illegal na droga ang pag-istoryahan. Parte niya mga kabanan, watchlist sang mga estudyante nga may potensyal na maghimo sang krimen. Tiambot ano ini makabanan ang reaksyon sang Department of Education Division of Iloilo
kay ginapangayuan ni Colonel Rasalan sang ila opinion kung pwede niya kung hindi. Kasi mas mayon ni kunoy ako na may arang nga batch list sang mga estudyante. Ibutang dabi pangalan niya, ini siya taga-aga pa uli sa amuning banma. Gaamuli siya ka pa uli ni sa mga barangay. Mapirmi ni siya ka pa dungol. Di ibutang ini sa mga kabanan sa watch list kag monitoron ina sang PNP. Kag pila pagid ka mga bagay nga dapat naton tukibon sa mga. Ano ang konsepto sa isang watch list sang mga child at risk ining may potensyal na maghimo sang krimen sa eskwelahan? At

0: former President Rodrigo Duterte, kag naghagos ang iya sining nga kwan, naghagos ang iya nga guya, naglaba ang iya sining nga naglaba ang iya sining nga sagang, nagniwang makabanan ang former president. Hindi matapos nga ini siya personal nga nag-appear sa third status conference nga ginhiwat subong nga adlaw sa International Criminal Court. Kumaloon tabi kung ano ang mga bagay-bagay nga talakayon sa third status conference nga personal makabanan nga nag-appear si former President Rodrigo Duterte Balonta pagi kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards personal nga nag-appear si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa labing unang atiyon agad magatubang sa kaso may kangtanan sa war on drugs. Sa matandaan nga sanggin dala ang nanay presidente sa korte sa The Hague, nag-aten ini pinaagi sa video link apang sang uli wala na nagtambong sa mga hearings bangod sa issue sa iyang naikayong lawas. Ginrecognize ni Presiding Judge Joanna Corner ang appearance ni Duterte. So na kay Corner nga mahimo ini nga magwa sa korte bisan anuman nga oras nga wala sang permissions. Ang anay presidente ang nagsuksok katapang board sang black suit kag puti nga bayo samtang magkita man ang paglaba sang iyang buhok. Samtang ginmanduan ni International Criminal Court Presiding Judge Joanna Corner ang defense team ni former President Rodrigo Duterte nga mag-submit sang motion angot sa reklamo sa disclosure materials sa sulod sang pito kaadlaw. Ginatagan man ang prosecution sang kaangay nga tion agod nga magsabat. Ginpangabay ni Corner Katropang Boards ang magtimbang nga kampo nga mag-istorya agod tingwaan nga masolbar ang mga concerns sa defense sa disclosure disclosure materials kag ini na kinahanglan nga ipalabot pa sa korte. Sunod kay presiding officer iga-issue pinaagi sa written ruling sa mga desisyon sa iban pang pending motions lakip na diri ang duga nga incidents kag experts report. Samtang sa piyak naman nga bahin sa pagbukas ang ika-26 nga adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte naghatag sang manifestation si Attorney Michael Poa sang defense. Sunod kay Poa nga ang participation sang defense sa proceedings kag sa mga masunod pa nga oral arguments ang paghimuon nga ad cautelam. Inibangod nga ang resulta sang proceedings sa issue ang posible makaapekto sa kinamatarong ni Duterte. Ginote ni President Officer Chief Escudero ang manifestation sa defensa kag nagpanugyan nga mahimo sila nga mag-avail sang kunanuman nga legal remedies nga sakop sang ila kinamatarong. Kunay baluan nga ang ad cautelam ang nagakaulugan nga for caution or with caution or as precautionary measure. Samtang dapat naman nga nakabase sa numero ang mga boto nga ang makaboto nga mga senador o kung ang numero sa mga makaboto nga senador ang threshold agod nga mag-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sunod kay retired Chief Justice Hilario Davide Jr. sa iya paghatag opinion kag posisyon bilang Amici Curie o kung friends the court ang sa voting threshold sa impeachment trial. Sa memorandum base sa 1973 constitution nga 2/3 ang tanan nga miyembro sang batasang pamansa kag ang senado sa 1987 constitution kun ang 3/4 sa tanan nga miyembro sang senado sa 1935 constitution ang tinaga nga all members ang naga-refer sa buhi nga tawo kag wala naga-suffer sang kunanuman nga mental physical and health conditions kag capable sa pag-exercise ang ila gahom o kan pag-perform sang ila duty bilang senador. Ang mga senator nga wala nagatambong sa kunanuman nga session sa impeachment court o kung wala nagaperform sa duties bilang senator judge must be deemed to have never participated in the performance of the duties as such. Dugang sa memorandum ni Davide nga ang mga senador nga yara sa abroad suspended o kung wala na ibuluan ang whereabouts kag anon ang hindi pag-ilakip sa voting threshold. Samtang ang desisyon angot sa wala substantially nag-participar sa impeachment proceeding ang ginabili ni Davide sa konsensya kag sense of duty sa mga involved. Ang synopsis of the memorandum ang ginpasa ni Davide sa impeachment court ang ginbasa diri ka tropang board. Samtang hindi kinahanglan nga mag-prevail para kay Anay Chief Justice Artemio Villasenor Panganiban Jr. ang interpretasyon sa mga drafter sa constitution angot sa voting threshold sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Si Panganiban ka tropang boards ang isa sa apat ka mga amici curie o conference of court nga ginaimbitar sa impeachment court sa paghatag posisyon o opinion sa voting threshold para kay Panganiban nga hindi ang mga naghimo sang layi ang katapusan ni otoridad nga maghatag sang kahulugan

0: Bangod ang among hagahom ang ira sa judiciary kag sa impeachment case ni Duterte, ang Senado ang nagaserbe nga impeachment court. Palamangkutana ni Pangadiban sa iya legal opinion kun mala truthful kag patas ang pagpanugot sa mga senator judges sa pagboto sa piyak nga absent sa proceeding amuman ang pagpanugot sa pagboto kun silang nagapanago abroad, legally detained, nagamasakit, hospitalized kag wala sang access kag examine sang dokumento, wala nakabiti isang testimony kag naka-observar sang demeanor sa mga witnesses. Dugang ni Pangadiban nga bilang elected kag representative sa mga Filipino ang mandato sang Senado ang nag-demand sang interpretasyon sang constitution. So nasa retired Chief Justice nga ang meaningful adjudication ang nag-required sang active nga participation sa mga senator judges para sa kamaturan kag fairness. Samtang nag-process ang impeachment court sino kay Chief Justice Puno sang gahom sa pag-interpret sang tinagaan nga no person should be convicted without a concurrence of 2/3 of all members of the Senate nga nakasaad sa Article 11 Section 3-6 sa 1987 Constitution. Ini ang expressly nga nag-provide sa Senado sang may sole power sa pag-try and decide sang tanan nga kaso nga nag-involve sa impeachment cases. Pag-explikan ni Puno nga ang literal interpretation of the threshold number of votes to convict is just one school of interpretation kag nagasunod sa principles ng verba legis non est recedendum kon nagakaulugan nga from the words of a statute there should be no departure. Para kay Puno nga mahimo kontani nga state sa Article 11 sa Section 3-6 nga ang numero sa ang boto sa pag-convict ang 16 apang wala ini ginahambal sa bylaw fraction ang ingamit kag ini ang nagahambal nga 2/3 ang tanan nga miyembro ang kinanglan. Sa paggamit sa 2/3 ang numero katopang words ang boto sa pag-convict ang magahulag sa depende sa factor. Samtang para kay Puno nga bisan ang mga detained nga senador ang sa gihapon magka-perform sa ila duties bilang senator judges. Mahimo ang mga ini nga mag-perform sa ila duties bilang judges nga wala nagakinahanglan sa pagpadulong sa Senado. Mahimo man nga ang mga detained nga senador hatagan sang angkon anuman nga devices kaangay sang laptop para kay Puno kag mahatagan sang transcripts. Samtang para lamang sa legally kag physically capacitated nga senador ang pagpartisipar sa boto sa impeachment trial ukon ang nagahambal nga no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members sino kay anay Chief Justice Azcuna. Ginpare ni Azcuna katropang words ng 2/3 nga requirement ang nagafunction bilang internal check ini ang nagadisperse ang anong sanggahom sa pagconvict. Sa among sense ang supermajority rule ang hindi obstacle sa accountability kundi parte sang system sang accountability nga nagasigurado nga ang impeachment power ang gina-exercise responsibly. Ang conviction ang nag-require sang evidence-based process sa bylaw sang rush kag emotional charge. Kung ang outcome ang preordained, ang trial ang nang informality na lang sa bylaw nga genuine deliberative check. Ang 2/3 of all members ang standard guard batok sa manipis kag unrepresentative nga conviction. Ang clause sunod kay ang Azcuna ang deliberately nga nag-anchor sa threshold sa 2/3 ang tanang nga miyembro kag hindi lamang sa 2/3 sa quorum nga present sa trial. Ginpayag ni Azcuna nga kung siya ang pamangkuton, iatugutan nga magboto ang mga senator judges nga hindi makatambong sa impeachment trial. Sa tribunal of record, mahimo nga mabalikan sa absent nga mga senador ang testimonya sa mga testigo paagi sa mga transcripts sa proceedings. Wala nagkasaad ang Justice Ace nga nagkainahanglan nga boto sa Constitution bangod ang 16 ang hindi masami nga 2/3. Wala gimutang ang mga numero bangod in kaso nga mayara sang ginkakas nagresign o kun ang patay mabuhi na nang ang denominator. Dugang ni Azcuna nga sa subong wala sang may napatay kag wala sang may nagresign, wala man sang may gin-remove rason nga nagapabilin sa 24 ang denominator kag kinahanglan nga ibase sa 24 ka mga senador ang pagdetermine sang 2/3 nga kinahanglan nga boto sa pag-convict kay Duterte. Samtang wala nakakometer ang Senate sang kung ano man nga nagalapas sa Constitution sa pag-approve sang treaty sang 1998 sunod kay former Chief Justice Artemio Panganiban. Ini ang sabat ni Chief Justice katropong board sa pamangkot ni Senator Judge Mig Sobiri angot sa 13 vote threshold sa Senate sang among ation. Sunod kay Attorney Panganiban nagpungko ang Senado bilang ratifying body of treaties samtang sa present instance nagaserbe ini nga impeachment court sa diin may gamay nga kinalain. Sa unang instance wala sang natabo nga trial kundi deliberation lang kag wala sang witness kag insakto ang Senate sa paghambal nga ang mga wala nagaserbe nga senador ang hindi pwede maisip sa denominator dugang pasang abogado. Naibaluan niya sa pag-approve sang treaty sang 1998, isa sa mga senador ang ginappoint bilang vice president sang Republic of the Philippines. Napatay si Senator Marcelo Fernando sang 1999. Senator Francis Tatad ang nagpadulong sa abroad apang gindeclare nga sa official mission kag si Senator Gloria Macapagal-Arroy ang manug-en ang termino sang 2001. Sang amuman nga tion katopang boards gindeclare sang Senate ang nga ang numero sa pag-approve sang treaties ang hindi 16 kundi 13. Wala sang inlapas ang Senate bangod 13 ang 2/3 ang 20 kun i-compute dugang pa ni pangadiban. Samtang gin question mani Senator Judge Joel Villanueva si former Chief Justice Renato Puno angot sa hindi pag-mention sang exact number ng 16 sa presentation sang 2/3 of members present sa voting threshold. Sunod kay Attorney Puno, klaro nga kagwala na sang dapat pang istoryahan kung sa Article 11 Section 36 gingamit ang termino nga threshold 16 period pareho sa paggamit sang tinaga nga present. Kinahanglan nga maging open-minded bangod mabudlay ang balon nga ang isa ka school of thoughts ang insakto samtang sala ang isa kung mayara sang ginabasihan nga constitution dugang pasang anay Chief Justice. Samtang sa dugang pa nga balita ginklaro ni former Chief Justice Pangadiban nga ang mga senador nga legal nga napreso ang nagapabilin nga miyembro sang Senado bangod wala sila nagresign o kung ginexpel. Apang ginbalik ni Attorney Pangadiban ang pamangkot kung bala ang mga nakadetain nga mga senators ang may kinamatarong sa pagboto sa pag-convict kay VP Sara Duterte. Sundo sa abogado nga trabaho sa mga senator judges nga mahibaluan ang kamaturan first hand kag inilang base sa huring-huring kag mga nabasa. Pahayag ni retired Supreme Court Associate Justice Azcuna, kinahanglan nga maghimo sang distinction sa tunga sang kinamatarong sa pagboto sa impeachment proceedings kag ang paglakip sa miyembro sang Senado sa pag-compute sang 2/3 denominator. Dugang ni Attorney Azcuna nga ang exception amuang kung mapatay, makakasapwesto kung nag-resign ang senador. Ging-question ni Senator Judge Villanueva kung paano malikawan ang pagsabotahe o kung pag-manipulate sa numero sang boto. Sunod kay Azcuna, nga pwede makahimo sa tikang ang Senate Impeachment Court agud matap na ang kaangay nga sitwasyon pinaagi sa pagpasar sang layi. Payag pa sang sa abogado nga wala sang layi nga nagadumili sa mga senador nga napreso sa pag-participate sa trial kundi ang sandigan bayan lang ang hindi magpasugot. Samtang sa dugang pa nga balita aminado si Senator Judge Pia Cayetano nga nagkabatsyag siya sang pressure matapos na ibaluan ni NBI Director Melvin Matibag ang impormasyon angot sa iya pagpadulong sa Singapore lakip na ang iya sininga pagbalik. Ginpabutsyag ni Cayetano ang kinalaing ang kalain sang buot kadungan sang interjection sa ika-26 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ging-question sang senador at katropang boards kung bala siya ang ginakabing nga kaangay sang fugitive. Inaibaluan nga nagugat ang concern ni Cayetano matapos nga gindiskusyonan ang voting threshold sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Samtang napuno sang kadlaw ang Senate Plenary Hall bangod sa banat ni retired Chief Justice Artemio Pangadiban kay Senator Judge Risa Hontiveros. Nagsugod ini katropang boards sa pamangkot ni Hontiveros nga kunta ni makasabat, masabat sa mga amici curiae o conference of the court ang iyang mga pamangkot. Nagsabat si Panganiban nga bisan sa mga private conversation pa mahimo man niya ini nga masabat. Sunod nga ginambala ni Panganiban si Hontiveros nga dalaga naman po kayo. Nagsabat naman si Presiding Judge Escudero nga can you confirm wala man direkta nga ginsabat ni Hontiveros ang pamangkot ni Panganiban apang liwat nga nagsabat si Panganiban kag ginhambalan nga binata rin ako. Isa si Panganiban sa apat ka mga amici curiae nga nagatubang sa mga senator judges agun maghatag sang legal opinion sa 2/3 voting threshold sang impeachment court sa trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang ipasabpina sang Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para mangin witness sa impeachment trial sang iya uton nga si Vice President Sara Duterte sa September 23. Magluwas sa alkalde gin-issue man ang sabina kanay Attorney Gary sa Monte kag Police Major Jerickson Sanggalang sa amuman nga adlaw. Naibaluan nga gintalakay subong sa trial ang impeachment article angot sa ginaaligar unexplained wealth sang vice presidente. Samtang nag-plead nga not guilty si former Speaker Caglaite Representative Martin Romualde sa 4.7 billion pesos nga planner case angat sa mga ginaaligar iya kay labtanan sa flood control kickback. Si Romualde sa Katropang Boards ang nag-plead paagi sa video conference. Ang anay House Speaker ang sa gihapon sa infirmary sa New Quezon City Jail. Makita ini nga nagasakay sa wheelchair sa pagtambong sa video conference matapos gin-grant sa sandigan bayan ng iya motion sa pagpartisipar remotely. Pagkatapos ang arraignment gipayag sa abogado ni Romualdez nga ini ang nag-request man sa pag-waive sang pagbasa sang formal charges bangod ini ang iya kinamatarong. Dugang ifardo nga wala pa nagkadesisyon ang ila kampo kung ma-file sang waiver of appearance para sa masunod nga mga hearing ni Romualdez. Samtang so far Katropang Board sa muning mga balita nasyonal nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Madapong salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Makabianan mga katropa, o manong mga update mga kabianan sa pag-appear mga katropa for the first time nga nag-appear personally si former President Rodrigo Duterte sa hearing makabanan sa International Criminal Court. Sabi ito kayo na, no, nakita natin nga naghugos ang guyas ang atong former president. Kaga naglaba ang buhok niya. Nagtigulang siya lang taon makabanan mga katropa. Samtang isa dito detain sa The Hague, Netherlands. Makabanan may kantanan siya na isang kaso sa drug war ni President former President Rodrigo Duterte makabinet mga katropa kag ining mga payag sang former Supreme Court justices makabig bala ini makabinet nga amo na gid ini so ini mga opinion gid lamang no mga opinion gid lamang ini makabinet sang former Supreme Court justices kay di sila makabinet makabig na nga mga private persons pagkatapos nga nag-retire bilang Supreme Court Justices kahit di sila makabalang ginpagkuhaan lang sa ilang sinig opinion bilang amit si Cray may kantanan si isang threshold niya 16 kagano ba na ang mangin ang buto si isang mga suspended abroad or hindi makitaan makabalan ng mga senador pariyo abi kay senador Bato de la Rosa makabalan mga katropa. Tiyang sabahin iya ni Lario Davide Jr. ang former Supreme Court Justice makabalan those who are abroad suspended or whose whereabouts are unknown cannot be included. So hindi ko na madala makabalan ini ang subject ha ang subject those are abroad. Wala kasi siyang abroad ng mga senador. Those who are suspended. Wala kita sa suspended ng mga senador. Detain lang bangod sa kaso. Those who are whereabouts are unknown. Si Bato de la Rosa makabi ng katropa. Anon ang iya sining whereabouts mo kundi siya subong pero wala diriya madala ang ginhambal iya ni former Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. ining mga detained nga mga senador. So ano ang interpretasyon sa mga kabalan kati lunsay ini mga interpretasyon gilamang lunsay ini mga kabalan mga opinion makabig bala ini nga managin ini ang tindugan no. Hindi pwede makabanan kay ginkuhaan lang sila opinion kag ang last sini makabanan makaresolve sa mga issue parte sa threshold ng 16 kung bala dapat iling 24 ka mga senador naton dapat makabuto sila kung yung kaso makabanan may ara nga ebidensya agad nga i-convict si Vice President Senator Duterte makaresolve gyapon sa makabanan amo ang aton iya nga Korte Suprema. So balitahin ni makabanan kon kay niya mga opinion ng ini sa aton yung mga Supreme Court Justices mo. Nagipakayuan abis ang opinion sang aton iya nga mga senator, judges, makabenan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:44 na ang aton mga katropa, no? Kaya nag-ulan sa subong sa mga tinion. Aton ang iyang siguruhon nga mayong aton sini nga pamatyag. Mayong aton kondisyon sa lawas kaya din kita makabenan nga kuha sa kabaskog sa aton nga lawas agod nga masagod naton ang aton sini nga mga pamilya, mga kabenan, mga katropa. Para nga siguro na naton nga mayo yung aton sa kondisyon, wala kita sa binabatyag na balatian. Malikaw kita sa mga balatian nga dalas ang virus o bakterya, mag-inom kita makabanan sa Premium D3. Kabanan Premium D3, gipabasko, gipepektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo, sipon, hilanan kang trangkaso. Hindi naton papabayaan aton labas sa maigo sa nga balatian, proteksyonan, pinagi sa pag-inom sa pinakabago, kag-epektibo nga Premium D3. Kabanan Premium D3, meron siyang nga Vitamin D3, meron siyang virgin coconut oil, kag moringa oil extract, sa inibilangin puga nga dugos mga kabanan sa malunggay. Ang Premium D3 may kapasidad sa pag-uba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas, kag may araman ng anti-fungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3, puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklaseng antioxidant, nga nag-delay sa skin aging, kaya mag-Premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3. Mabakalin makabayanan makatropa sa mga butika malapit sa inyong lugar, pariyo sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag generic sa pharmacy makabayanan makatropa. Pwede man na ma-order sa online pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Mamati kita makabayanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian pagi sa The Secret of Belt upon kay Dr. Remily Tooy. Ang oras, alas 7:45 na makabayanan mga katropa.
2: XFM.
3: Yes, Tuwes!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyo

0: ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yan pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Kagarito sa barangay, bilo-bilo, tanawan, I'm a side cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Calcium Plus Gold and Calcium Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga

0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang Myron Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang

0: Secret of Health. Santong Plus Coffee Mix.
1: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santong Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakasabot?

0: ay SuplaBones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Tinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili

0: See MailResponsibleGaming at PAGCOR.PH or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabuli protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala! Tinala ko nag-huben ka!
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ka. Pero dalilang gidbala, hintagli mo bayad sa tusyon mo?
3: Oo, oh, galit, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santo Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santo Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Nakapagkala sa aking tutupan ng layo, nakapagkakal Center Asian. Pero hindi na po nagkakamaydwing tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal na dinapagkakal sa Sister Pain. Kasi hindi na madulang pagsakit ng aking ulo.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
3: Pag-diet na pag-wasa.
8: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katupa, exciting!

Zona 6 FM Radio Patrón y los Headshot. A las 7:55, mga kabayan, mga tropa. Mayang gabi, and happy listening kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya, evening amigo Borsa, presenta. Salamat yun, no? Kay Jerry Boy Adorno Climino. Tahom tong iabrigya nga isda, no? Ba, labas gid. Tami, ara kada, Jerry Boy. Kay Edna Puray, live from Bilya Arribalo. Salamat yun, Edna Puray. Kag... kay Apple di Apta Bataasan. Good evening katropang boards. Kagadya naman kami ng kay Grace Lisma, Aysal Lisma, Ngilis Taasan Lisma. Dira sa barangay Suntu, Tubungan, Iloilo. Gamonitor gid sa XFM. Salamat gid. Kagadya naman sa Taasan Family sa barangay Mambiranan, Kalinog, Iloilo. Shout out man sa Sipida Line. Sipida Families, dala sa Sunungan, Tubungan. Kaga shout out Tabsing Family, Biwang, Bagumbayan, Crismore, Sultan Kudarata. Sa Mindanao, Gamonitor gid, salamat gid. Kaga shout out sa Tabilida Family, Barangay Kamanonggo, Kalinog. Aga draman sa Takuyan Family sa Warbasa Antique. Salamat gid sa papamati diri sa XFM. Kaga sa Prospero Family, dala sa Marbel, South Cotabato. Coronadal, South Cotabato, no? Sa Prospero Family, kag kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong, madamo gid ka salamat, kag happy listening. Ang oras din makabanan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7:57 na. Padayon ka makabanan ng mati diri sa Headshot. Now, din kita makabanan sa sining ginpasar na ordinansa. Sa sagudang bayan sang pabiya, makabanan ng mga katropa. May kang tanan sinisang ilang programa dira, no? Iling ordinansa nga nag-establisar sa ang giyatawag nga pag may nakita isugid. Isa ka digital reporting system nga may mobile application or QR code access dira makabanan makatropa sa pabiya. Iling ordinansa makabanan ginaprobahan sang sangguniang panalawigan kahapon nga sesyon. Ano ba lang buot ta banon sini sang pag may nakita isugid. Hindi niya makabanan nga lost and found. Kundi kung may makita amo dira makabanan nga mga girahimo nga hindi amo sang mga empleyado sang pabiya, pwede nyo ina ma-report sa pag may nakita isugid digital reporting system platform. Sa ila sini nga awareness naghambal makabanan nga whereas the municipality of Pabiya recognizes the vital role of citizens participation, community engagement and active governance in promoting transparency, accountability, and efficient delivery of public services. Whereas advancement in digital technology and information system provide innovative, fast, and accessible platform for real-time reporting community concerns, safety, hazards, environmental issues, ordinance violations and emergencies. So mga bagay nga pwede nyo ma-report makabanan sa pag may nakita isugid digital reporting system platform. Amo ini ang real-time reporting community concerns, safety hazards, environmental issues, ordinance violations and emergencies. So kung may nakita mo dira nga mga hazards, pareha bida karon may mga gimbutang da karon nga mga balabag sa kalsada, environmental issues, mga basura, kag ang violasyon sa ila ordinansa, kag emergency, pwede nyo ini makabinan ma-report sa pag may nakita isugid digital reporting. Whereas there is need to establish a centralized, standardized, and secure reporting mechanism that bridges the gap between the community and local government unit, ensuring prompt action, resolution, and feedback.
sunod rin makabinan sa ila sining OSS, kinanglan ko na makabinan maka-establish sang centralized standard kag secure reporting mechanism nga makatulay sa gap sa tuka sang pumuroyo kag ang local government unit agod masigurado nga madasig ang aksyon, resolusyon kag feedback sining mga nagdereklamo makabinan pagi sa pag may nakita isugid. Whereas the use of QR code technology enhances accessibility and convenience, allowing constituents to instantly access the reporting system using mobile devices without the need for complex application or registration. The municipality of Pabia, Iloilo is committed to adopting smart governance solutions aligned with national programs and digital transformation, e-governance and Philippine Digital Transformation Act, ensuring that the services are responsive, modern, and inclusive. Whereas, this initiative aims, ang ining initiative, katuyuan siri, amo ang foster a culture and shared responsibility, nga sekundin ang mga pumuroyo, ang empowered to contribute to peace, order, safety, and development of the municipality. Now, therefore, be it ordained by the Sangguniang Bayan of Pabia, Iloilo, in regular session, the ordinance shall known as cited as Pag May Nakita Isugid. Ordinance of Pabia. Ang declaration sa parisi, magkabinan naman ini, is hereby declared the policy of Municipality of Pabia to promote transparency, accountability, and active citizens' agreements through digital innovation. The local government shall establish and operate and maintain an accessible, efficient, secure, and responsive digital reporting system where constituents can report concerns, violations, hazard, or suggestions anytime and anywhere, ensuring that the every report receive proper attention, action, and feedback. Bangod sila makabalan sa online platform. Kung may nakita, isugid, madasig ko na makabalan ang reporting sa mga pamuroyo, mga violation, abis sa ordinansa, bao, damo, ginisang siguro sa mga mareklamo, parte sa, ano, sa traffic. The policy adheres to the principle of number one, accessibility. Services available to all including persons with disability and senior citizens. Privacy and security. Protection of data in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Timeliness. Prompt acknowledgement and action on reports. Timeliness. Madasig na pag-acknowledge. Kag-action sa gina-report ng mga ginahimo nga hindi insakto sa mga empleyado sang Pabia. Fairness, protection against misuse, abuse, or malicious use of the system. Kag ang katuyuan kuno sini sang nabitan ng ordinansa, amo ni masunod. Sa pag-establisar sang unified digital reporting system accessible via QR code, mobile devices, web portals, and other digital channels. Sa pag-empower ka pag-encourage sa mga pumuroyo sa pag-participar, sa pag-monitor, kapag-report, kag-improving community conditions. Ensure timely, coordinated, and efficient response from concerned municipal offices and agencies. Strengthening inter-office coordination, data management, and decision making through real-time information, and promote transparency, responsiveness, and trust in local governments. Create a safe, orderly, and well-maintained environment through collaborative governance. Halong ka ba na sa mga empleyado sa Pabia? Kay basikon, mapikturan ka ba nga nagkakatulog na sa disuras plus ang ano, katulog ka mo na during office hours? May report ka mo ni sa isugid
pagmamalakita. The purpose of this ordinance, the following terms shall be defined as follows. ISOGID platform refers to the official digital reporting system, database and interface developed and maintained by Municipality of Pabia, serving as the central repository and processing hub of all reports. May QR code, pwede ka mo nagali maka-access pagi sa QR code, kaya man i-plaster ka rin sa inyo kundi hindi makita. Nga mga, kundi ka mo pwede maka-access ng QR code. QR code access system refers to machine readable code containing a direct link to the reporting interface strategically installed in public areas or instant access. User reporter refers to any residents, visitors, o pwede kayo ang mga visitors das Pabia, no? Sabi, naglagaw ka, nandang ka ba nakita ka na yung mga traffic aid, abing ako na naman no? Nga mga basura, galapta, mga katulog, abing mga empleyado sa Pabia during office hours. Tipo hindi mo na makapicturan. Bilang user reporter, nagatumod inyong kabinan sa sin o man ng mga residente, mga hindi takapabiya, mga visitors, or person within municipality who submits a report concerned through the system. Concerned office refers to the specific department, office or agency mandated by functions to address, resolve, or acts upon subject matters of the report. Report refers to any submission of information, complaint, observation, or suggestion regarding safety, hazard, ordinance, violation, environmental concerns, refer or service issues, peace and order, or other community-related concerns. Tagging refers to the process of assigning the report to the proper office and identifying the exact location for faster response and resolution. So pag kabato nila makabanan sa report, gilay-rilay nang i-refer sa concerned office. Bilang basura, i-refer na dahil na sa Mindoro. Traffic, i-refer nila kay Kernel Dibaging sa PST mo. Ayawan ka. Ayawan si Nika response ang mga taga Pabia, PST mo mga muni. Kaya drop na kadaan makabalan sa agadan flyover, mamusdok ka sa traffic na. Pindamok ngayon na mga reklamo. Pagi makabalan sa pag may nakita, so good. There is hereby established the pag may nakita, so good system. A centralized reporting platform which may include web-based portal accessible via internet browsers. Kadwa, mobile responsive interface compatible with smartphones and tablets. Integration with SMS, social media channels, and messaging apps for wider reach. Location-based tracking and mapping features. System shall allow users to amoning i-report ninyo. Submit report with text descriptions, photos, or video evidence. For example, pati iawang ina si Kenil Dubaging sa traffic dira makabinan sa may agadan flyover. Tigay, naghahambal makabinan sa system shall allow users to submit ka mo sa report with text descriptions. Picture na ang traffic sa agadan. Tagpo nakita ka mo dira nga traffic na gid. Nag-text pa iya ang traffic enforcers. Picture nyo or videohan nyo. Provide
exact locations. Agod nga gamitan na san GPS, labi na, agi kasi gananda. Triple digit traffic, nag-text pa yung traffic enforcer, ang traffic enforcer sa PST mo. Tingin mo ninyo, pag-picture ninyo kung mag-video, isend ninyo makabinan sa platform na pag may nakita, isugid. Ah, butangan ninyo sa caption, traffic aid nyo din sa kwan, sa aganan, dalom aganan flyover, gutok na gid, sagi pa text. Oh, why naga, why naga kaman sa traffic? Butangan nyo caption. Pagkatapos, provide exact location. Kay gamitan ina makabinan sang GPS sang pabiya LGU. Kag padalaan ka makabinan sang truck status and progress report in real time. Makabaton ka sang feedback ka official response sa rin sa LGU pabiya. For example, bawa ang basura yun sa ano, ang ga ang basura yun sa Donolio Subdivision sa kanal ng tubang sa balay ni ng Diyuan Hunadal. Hindi ka ba may tubig kay puno ka basura? Tiba na ng Diyuan ang imuon mo, videohan mo, picturean mo, kagbutangan caption, bawa ang inyo din nga basura ga gabagra sa drainage sa dire sa may Donolio Subdivision. Sa barangay ganan, nag-aawas tubig di. Di, ipadala nyo na dayon sa pag nakita isugid. Ining mga ginasubmit ng mga report halin sa anonymous or with identification subject to verification. Kung sabi, wala mo na abitikiti. Kung gusto mo yung hindi kayo makilala, di pwede na yung anonymous lang. Pero subject ay makabinan sa identification or verification. Suno, din makabinan sa pag may makita, isugid. Ordinance sa pabiya. QR code access system. Ang ining ordinansa, mahimo nga ma-apply sa tanan nga nakomiter nga mga violation o kon mga ginahimo abis ang kagwala gaakto, wala nag-aobrang nga mga empleyado sa pabiya. Within the territorial jurisdiction of Municipality of Pabiya and shall cover. The Municipality shall develop, produce, and deploy QR codes directly linked to ISOGED reporting interface. Tingtanan nyo na nga mga kodabi dira sa ang QR code. Mahimo yun yung makabiyanan na ma-access. Kaya ang QR code sang pag may nakita isugid sa barangay halls, multi-purpose centers, drast public market, lang tayo dabi kung nara na. Kaya kung wala pa, munohon tani makabiyanan ang LGO sa pabiya. Kay kahapon lang hindi makabiyanan nga na-approve sang sagod ang panlawigan. Kaya ang tanan makabinan ng mga ordinansa na ginapasar sang tagsa ka sagod ang bayan, subject ina sa review sang sagod ang panlawigan. Kina-approve na ni kahapon, tabot, masisunod si mana,
may makita na kamundira ng mga QR codes sang isugid or pag may nakita isugid sa barangay hall, multi-purpose centers, public market, transport terminals and bus stops, schools, parks, playgrounds and recreational areas, dira sa municipal buildings and government offices, commercial centers, major intersections and high traffic areas. Doon wala pa kita sa mga kilid dira sa mga major intersections, wala pa kiti kahapon ang na aprobahan sang sangguniang panlawigan sa provincial board. Waste management facilities and drainage areas. Scanning the QR code shall instantly direct the users to the submission page, pre-tag with a specific location to ensure accuracy and speed. Ami aras lang ni Mikto. The Municipal Information and Communication Technology Office or Mikto shall ensure the codes are functional, updated, and replaced immediately if damage faded or removed. All barangay, community organizations, cultural groups, and all other associations operating within Pabia. Ano ang makita nyo sa siling platform? Pag may nakita, isugid. All QR codes shall bear the official logo, branding, and color scheme of the municipality of Pabia to ensure authenticity and recognition. Each display shall include clear instructions. Scan muda, scan to report pag may nakita isugid. Along upo dira ang ma-report na description kung ano ang inyong i-report. Katapos na, the LGU shall ensure visibility and awareness through tarpaulins. So wala pa kita sa mga nakita, no? Ng mga tarpaulin. Posters, stickers, signages, and sustained online campaigns across social media and barangay information channels. Wala pa kita sa mga nakita. Kasi kahapon ang inilin makabinan, makatropa na aprobahan sa review sang sangguniang panlalawigan. Implementing office and governance. The Municipal Information and Communication Technology Office shall serve as the lead implementing unit. So, ang MICTO, amo ang mag-serving lead implementing unit responsible for system development, hosting, maintenance, security, and technical management, and it shall coordinate closely with the office of the mayor, local chief executive, policy direction, and overall supervision. So, under ini makabanan, sa overall supervision, sang alkalde, kay Mayor Luigi Garcita. Sunod, Public Safety Office, Peace and Order Committee for Safety, Security, and Traffic-related Concerns. Kung parte sa traffic, sa safety concerns, ti nabutaman na sa brief description kung anong i-report nyo. For example, traffic, ti send nyo sa pain may nakita isugid sa Municipal Information and Communication Technology pagi makabanan sa platform na pag may nakita isugid. Municipal Engineering Office for Infrastructure, Roads, Drainage, and Public Facility Area. So kung mabato na bito sa MICTO, ang inyong complaint, automatic ina makabalang nga ipadala ina kung parte sa mga empleyado katulog na sa tiyon sa office hours,
sa mayor's office. Kung parte sa safety, public safety, peace and order committee, sa safety, abi, security, and traffic-related concerns, ti PST mo, kung parte sa infrastructure, karsada, drainage, sabi na, o nandiyan, arna, sa didid, si David nga puno sa basura, i-refer ina makabanan inyong complaint sa Municipal Engineering Office. Kung parte naman iya sa basura, i-refer man na makabanan sa Minro or Municipal Environment and Natural Resources Office. Kung parte naman niya sa Health and Sanitation, i-refer ina makabanan inyong sinang complaint sa Municipal Health Office. Kag kung parte sa mga aksidente, emergency concerns, disaster, i-refer na sa MICTO, sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office or FABERS for barangay units, ground validation, immediate action, and common and community support. Kag ang Municipal Information and Communication Technology Office or MICTO for system administration responsible for managing data flow, ensuring privacy and facilitating proper routing of reports and other concerns offices may be required by nature of report. So, amo ni makabanan ang pwede nyo nga masugid nga mga problema sa ordinance sa dira nga naprobahan makabanan sa ngunyang bayan sa pabiya nga ordinance nga tawag nga kung may nakita i-sugid. So, may mga tarpulin dapat. So, nabandaban ko doon, next week meron ay na nga mga tarpulin nga naprinta dira ang QR code tag may ara nga nabutang dira nga kung may nakita i-sugid platform. Di pwede nyo na ma-scan sa inyong mga cellphones kag ikuha ninyo i-save sa inyong mga cellphones para hindi ka mabudlayan. Para kung may ma-picturean ka mo dira ng mga traffic, dira-gid sa gana, no? Kag kung may ara dira ng mga traffic aid, nga duty, nga nag-gapanago, sa kilid kahoy o kung dalom kahoy samtang nga traffic ang iya sining nga area of responsibility, pwede nyo nga picturean. Pwede nyo picturean, pwede nyo videohan, isend ini makabinan sa pag may nakita isugid. Pero mas madasig kung may ara kamo nga naka-save nga QR code. Butangan ninyo sang caption, dapat ba nga gamit ka sang ga-post ka sa Facebook? Butangan mo sa caption, i-send mo na

0: accessible, efficient, secure and responsive digital reporting system, allowing constituents of the municipality to report concerns, violations, hazards, or suggestions anytime, anywhere, to ensure that every report receives proper attention, action, and feedback. And the recommendations, in view of the foregoing considerations, herein Joint Committee report respectfully recommends for the adoption of this Joint Committee report and the approval of a resolution declaring Municipal Ordinance Number 2026-17 of Pavia, Iloilo as legal and valid, subject to compliance with Section 59C and RA 7160.
1: Your Honor, I move that we adopt Joint Committee Report Number 2026-001, Series of 2026 of the Committee on Justice, Good Government and Human Rights, and the Committee on Science and Technology. So moved, Your Honor.
2: So moved, and I second to the motion. Seconded by Board Members Tupas, Kahilig, and Javier. Any question, objection, discussion? Hearing none, the motion is hereby approved and carried.
1: Further, I move that a resolution be passed declaring Municipal Ordinance Number 2026-17 of Pavia, Iloilo as legal and valid, subject to compliance with Section 59C of RA 7160. So moved, Your Honor.
2: So moved, any second to the motion? Seconded by Board Members Tupas, Kahilig, Javier, and Palabrica. Any question, objection, discussion? Hearing none, the motion is hereby approved and carried. Thank you. Thank you very much.
3: Dapat sabi kami rin ang pag-approve sa isang ordinance sa makabinan na pwede ma-report sa platform, sa digital platform dira sa Pabiya Makabinan ang mga nakita ninyong mga problema di kulakoya paglantaw Makabinan laban-laban sila nga isa sa mga madamo nga report sila Makabinan nga pare ang parte sa traffic gid ang isa sa mga concerns dira sa Pabiya Makabinan mga katropa. This ordinance shall take effect 15 days after the approval, posting in at least 3 conspicuous public places within the municipality of Pabia, Iloilo and following its publication in a newspaper of local circulation. Be it ordained further to furnish copies of this ordinance to sa muna ang panlawigan of the province of Iloilo for review, DILG and other concerned agencies for information and appropriate action. Enacted, sign, I hereby certify correctness of this ordinance. Jinin Gumban, Secretary of Sakuriang Bayan, Assisted Honorable Edsel Hirotse, Municipal Vice Mayor, Presiding Officer, and approved Honorable Lawrence Anthony Gurisita, Municipal Mayor. So, bangod kay na-approve ini makabinan sa review sa Sakuriang Panlawigan, di base sa next week, may makita na kamundira ng mga tarpulings na nakatapik dira sa merkado, sa municipal building, sa mga intersection sa kalsada, nga pwede ninyo nga ma-scan ini ang kung may nakita isugid para nga mapos ang inyong pag-report kung makita ka makabinan nga mapablima dira sa banwasang Pabiya Makabinan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:28 na. Nagapamati ko mga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid sa aton nga mga taxi patrollers kay Rodolfo Onasin Jr. Yeah, good evening. Adere may tamya no. Ani kay Rodolfo Jr. Onasin Dilapos. Yeah, good evening sa mga taxi drivers sang Quarry Taxi kag sa mga gapuhon nga SG Sangquari Taxi. Nagapamati sa 107 XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid sa mga driver sa Sangquari Taxi. Salamat gid kag dira kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Salamat gid. Pagbalik natin mga kabinan dugang sinim mga balita, diri gyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilos. Ano ang abig inyo sa mga komentar, no? Pwede ka mga atag sa inyong reaksyon. May kamtanan si mga kabinan sa isa sa mga proposal, abis ang Iloilo Police Provincial Office para nga mamonitor ining mga

0: kabataan o kuning mga estudyante na may potensyal sa paghimo sa krimen. Himuan ko no mga kabanan o ibutang sa watchlist para ko no mga gamay lang ang monitor mga kabanan sa DPED. At ito, odman, no? Mabanta ka na sang linibo ka mga kasudyante sa eskwilahan kung may pilaman ng kamang kabataan ng ulibaron. Kundi amo na nang ibabantayan. Kaya nung konsepto si makabanan sang giyatawag ni Police Colonel Bayani Rasalan nga watch list for child at risk. Ato ni Stanley Makabanan, dirigi apon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa, mga kabyan. Anong oras? Alas 8:30 na, mga kabyan, mga katropa.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stellan. Bago ko mapaborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix.
3: Maswakin sa akong panabor.
2: Hindi ko na kinanglag pa magbakas yung collagen gamblot.
3: Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee

0: Sa kalusugan.
1: Sa Voltrans Coffee Bakes. Kape na. Gamot pa. Mabibis sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, CSLT, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Softgel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Softgel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, balunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. Magtaglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Celsol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celsol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celsol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sa Santo and XFM, libu-libong pa-premium.
7: Ako si Elsa Sileano, San Pabea, Iloilo City. Pasalamat sa XFM Cal. Kay Dokuli Tuoy sa akong nilalagpan na 3,000 pesos cash. Gani kami mag-intraman sa Santo Cal XFM, libu-libong pa-premium. Salamat!
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products na kinahanglan sa paghibo sa entry. One booster sa Santon Gold Capsule. One booster sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Exciting!
14: Mga katrupa, exciting!
15: Go!

0: Oras XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:34. Good evening kay Marilu Bargasa Pedroso. Standby makabanan, may sudlong kita nga isa ka flash report.
1: XFM flash report. Flash report.
0: May flash report makabanan si Katropang Romel Paglibar. Mga kalunusbo ni nga balita, no, kay may isa ka bata ang labo sang nanay niya, no? Ay confirmed na kami ang report. Upon kay Katropang Romel Paglibar. Katropang Romel,
2: Patay ang 11 years nga bata, Katropang Board, sa babae, sang ginggunggulan sang Iya Iloy, dito sa Barangay Kabanbanan, Uton, alas 6:30 kaina sang subong gabi. Nag-report sa police station ang brother-in-law or bilas sang suspect sang Iloy sa mga pulis nga nadiskubrihan niya nga ang iya sini nga hinablos ang nagahigda nga patay na Katropang Board sa salog sang ila sini nga kwarto sa second floor, Katropang Board nga may pilas sa iya sini nga liog. Gin-confirm sang amay nga ang suspect ang iya sini nga Iloy, kagilayon nga nagpalagyo, Katropang Board. Sige, pasubong ang investigasyon sa katapos ang pulis sang Uton Municipal Police Station may kang tanan sa ining sa insidente, Katropang Board.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Batay na magkakabit kami na naduwang sini nga mga impormasyon na kay sige, pag-apon ang contact natin sa Uton na Police Station. Katropang Mel, nagabi Katropang dikta namin Katropang Alex, no? Si Lieutenant Colonel Ipole. Okay, araw magkabinan sa atong sining alang number 1 ang hype sa Uton na Police Station. Hello sir, mga gabi live kasubong din sir sa XFM Radio Patrol Lilo. Pagdun din sir, si Katropang Phoebe Bones Tibor Morales. Hello, Colonel? Hello? Hello, Nautod, lagit kay so ang ginahin mo subong Katropang Romel sa ano sa pulis dito gina
2: ginapangita nila ang Iloy, may address na kundiin pa kadto ang Iloy basement sa iya sining bana. Ako sa bata sa, ako sa tatay sang biktima kundi nagkadto Katropang Boards. That's why sige gyapon ang pangita sang pulis sa suspect. Ang suspect 41 anyos nga Iloy, Katropang Boards.
0: Okay, wala kita sang background, no, kung sa Iloy, Katropang Romel, no?
2: Wala, Katropang Boards, pero taga-Kabanbanan na Uton sila. Why pabi matulid gid sang pulis kung ano gid ang ginhalinan, kung paano gin gulgulan liog sang Iloy ang iya sini grade 5 nga bata, Katropang Boards. So ara ra subong ang soko sa sin kaina sang para i-process ang crime scene sa natabo sining pag patay sa 11 anyos nga bata, Katropang Boards.
0: Okay.
2: So ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 na Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglibar, XFM News.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Makalilos mo yung kaming balita nga ginadulong magulang ni Katropang Romel Paglibar. Ngayon yung matapos makabinan, may takakakuha, no, sang i-direkta lang ni Katropang Alex, no, kung wasi kung makakontakta kay Police Lieutenant Colonel Hipole, no? Hipole, no? Ang hepe sang Uton na Municipal Police Station.
3: Sipole,
0: no? Si Police Lieutenant Colonel Sipole. Karoon lang kuno kay nag-follow up pa. Okay. Sa sila. Kasano kay Police Lieutenant Colonel Sipole, no? Kay sige pa to magkabanan ang pagpangita sa sining Iloy at kabalo ko na nung background sa nanay sining mga katropa. Sa makalunos buhay din nga balita na 11 years old, di wala gin abi ka, wala gin ka, kung ano, wala gin ka palagyo ang bata, di babae din sa Katropang Romel, no?
3: Ang victim andre ay
2: Katropang Boards is PWD.
0: PWD.
2: Yes.
0: Kaya nakang wala sa dahil makapalagyo.
2: Yes.
0: Okay. Sige. So, nagpakabay makabinan ang HP sa Uton ng Municipal Police Station. Dugay-dugay lang kay padayon pa makabinan na ilasining ganahin mo ang investigasyon kag pagpangita sa itong isa ka Iloy nga ang report ni Katropang Romel Paglibar nga gin gulgula, no? Masakit din, masakit kagka gori, no? Ang pag-describe nato sa makabanan sa pareho sila ng mga insidente. Gidugay, manawag tayo makabanan kay basi ko maka kuha kita sa dugang sila ng may informasyon, may kantanan sila tabo, mga katropa, mga kaabyanan dira sa Barangay Kabanbanan sa Oton, Iloilo.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas sa 8:39 kag mayong gabi kay Marilo Vargas Pedroso. Ngayon ka pamati, magkabinan sa buong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag ginatabiyaw sang happy listening ni Rodolfo Junior Nasindilapos, si ang driver sang Quarry Taxi. Kag sa mga gwapuhon nga SJ sang Quarry Taxi nga nagapamati permi sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag mayong gabi man kay Napuray dira sa Ibalo, kanya Espinosa, mayong gabi kato pang Philly Board, shout out sa sawa ko Bing Bing, pamati subong sa programa. Salamat gid kay Bing Bing nga pamati subong diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Kag sa man kabanan ka naman si kwa, no? Si IB Rose. At ako na ito agin nag ano ka to, nag pa pa-plug kasi mo ng Berdri Ibi Rose, ano to, may nag-tawag iban sa iyo, pero ariwa, basi gusto nyo ang, kuwan ba na, ang textmate, si Ibi Rose na pangita, textmate nyo, Ibi Rose Amagin Algumindras, siya mapanag ko, mapanag ko number, pangita ko, ma-textmate, mabuti lang. Number ko siya 0951-564-1808. Dalaki. Seryoso lang ah. 29 to 33 years old. Oh. Sa mga 29 to 33 years old, si Ibi Rose Alcomindras na pangita sa ang textmate. Karoon sa kumada sa phone pal. Pwede ka man ito i-plug na karoon ni Dulpi lang. Kaag ni 27 number dito. Pwede ka ito makapa-plug sa number mo, Ibi Rose. Pwede ka ito maka-guest sila ito, no? Kung mga pangita sa seryoso nga lalaki nga imo mangin textmate, 29 to 33 years old ko, kag dira kay Apple di apta batasan mga gabi, kag dira ma'am kabinang kay Cap Ising Bilanoy ba? Sang Cap Ising Pancit Mulo sa San Juan, akin sa may South San Jose Mulo. May gabi dira kag may branch niya dira sa may Iloilo Central Market, kag sa Atria may ara man sada, kag sa GT Mall sa Pabia may ara man dira nga branch makabanan ang Cap Ising Pancit Mulo, mga katropa, mga kabyanan. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:42. Madyan naton makabanan ang konsepto ba ni Police Colonel Bayani Rasalan, may kamtaran siya sa iyang agin suggest, agad nga mamonitor ini mga kabataan may potensyal sa paghimo sa krimen sa mga eskwelahan, bala? Himoan sa watch list. Kaya butang na, butang kami na karoon sa mga eskwelahan, no? Sa ilabrigid ng mga secondary school, bala? Public school. Sa mga identify ng mga kabataan, ng mga sabad, na may chance, bala? Kung may, may potensyal sa paghimo sa krimen. Ti ining watch list daw ang konsepto sinisuno kay Kenilo Salan, amo ang pagmonitor sini makabataan nga daw perme vlog ka involved sa gamo para nga makakantuan sa balay nila maistorya anong problema para nga matunggan makabanan ang mga katabo sini nga mga insidente sa mga eskwelahan diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, agad balikawan ang kapareho sini nga mga natabo dito ya sa Tacloban kag sa Sambanga makabanan, makatropa. Anong konsepto sini ari makabanan ang pagplastar ni Pulis Colonel Bayani Rasalan sa gipatabang sini ang committee hearing sa Committee on Public Order and Security nga ginapamunuan ni Board Member John Mundihar.
4: Thanks for the meeting na mga sakaling makapunan din naman sa tempe. Dito yung possible na wala tayong mababay na mag-train tayo ng was list on child address. Was list on child address. Parang yung sa drugs dyan, meron kami training late night yung monitor namin ang business. Ito naman child naman establish yung relationship namin. Kung wala kang hindi pa naibigay yung trust sa iyo, at sa pamagitan ng wife ay nakakausap or nakikita, then eventually, baka mag-confide itong bata kung ano yung problema niya. Or ano yung factor na magigitatoy niya? Harm or energy?
0: Okay, nabantay mo kami ang konsepto sinisang Iloilo Police Provincial Office ang paghahimo sa watch list sa mga estudyante, ilabagin ang mga high school ba na may potensyal sa paghahimo sa gamo sa mga eskwelahan, kasi ang nakita sa nikinilasalan at ikon bilog iyang mga eskwela, bilog ng mga estudyante ang imosin nga bantayan, ti mabudlay, identify. Pero kung dra pa lang makabinan sa eskwelahan, sa kwarto pa lang daan, kinala na kung sino mga masabad ng mga kabataan, yung mga masabad ng mga estudyante. Kung di butang na siya sa isa ka watch list. Katapos, parang na matutukan ang yasin yung pamatasan. Nga muna siya may, muna nga bata, pero may involved siya muna eh. At least na parang adaan magkabanan sa pagsulod sa eskwelahan, mabantayan na siya kag ma-husisa sa nga-gwardya ang iya sining nga mabag, ang iya nga dala. Kasi wala ko may mga dala sa nga mga kwangaroon, may mga kutsilyo, may mga napagida, nga maka-tugas ang harm sa mga kaupod niya nga mas diyante magkabanan makatropa. Tingin na pa kayo, anya inisubong sang opinion abis sa Department of Education. Kung wala po, hindi na eh, kati minor mo. Although kati watch list ba nang, ilista ba nanda parang ining nga mga kabataan na may potensyal sa pag-imusang gamo, ma-monitor sa guidance counselor, sa principal, kasi sa gwardya. Saan sa magbantay ka sa isa kapanong ng mga estudyante na by kasiguruhan nga ina sila ang involved sa gamo sa sulod sa eskwelahan makabinam katropa. So, sa bahay niya sa Committee on Public Order and Security kay Board Member Jumon Diar, no, okay sa sini, no? Nga proposal, sunungan siya nga himuan niya ini makabinam sa resolusyon. Kag ang resolusyon nga nag-adoptar sini sa suwestyon sa Iloilo Police Provincial Office pagi kay Police Colonel Bayani Rasalan na haymuan sang watch list ining mga child at risk. Isulod niya sa iya nga committee report kagimuan resolusyon kag isubmit ini makabanan sa Department of Education Division of Iloilo. Ang oras din makabi ng mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:48 na sa mga labatyag na sang high blood. May mga high blood. Maginom ka mo makabinan sang Santon Plus Gold Hebrew Capsule kag Santon Vitamin C. Kaman madamo na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Hebrew Capsule. Tungkol kainin puno sa nga Texodon properties kung makalikaw sa aton sang mga balatian pareho sang arthritis, rayuma, kag high blood. Lipyuan sang Santon Plus Gold Heber Capsule ng aton nga maigko nga dugo nga managali ito naan makabanan sa nakanalain sing masakit ang Santon Plus Gold Heber Capsule. Mas epektibo kung opdadman sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang alkaline na vitamin C ang Santon Plus Gold Heber Capsule. Mayob galing ni sa may mga batian nga diabetes, taas sugar nyo. Inom ka magkabinan sa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga mahilig mag-inom kape, kagapangita kape nga namita guilty pa, mag-inom magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya ining Santon Plus Coffee Mix, mayon ni siya sa inyong mga partner, inyong mga Arab na Arabuton. Kaga sa aton mga lalaki, kung may problema kita sa aton nga prostate, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakumabunig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay Nima Esoflavons na mag-control sa aton hormones all natural, nakakapika na may bulong kapah. Alas 8:49 na makabilan mga tropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing kami sis, ha? Magtumar sang isa kapsula, sigurado nga mas manaming mabakod yung relasyon kami sis. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga magkasawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Sa giyapon magkabanan sa aton nga promo, nag-ayo ka na. May chance ka pa magdaog sang weekly draw nga tag 3,000 pesos makabanan makatropa. Kaya sa pagbakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated, ining Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Turbo Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee magkabinan magkatropa. Amaning kami, ito ninyo nga mga proper purchase sa isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule, isa inaka entry, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa inaka entry, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa inaka entry, kag lima ka bilog kung lima ka sa CA sang Santon Gold Coffee magkabinan, isa inaka entry. Ang kada entry, ibutang inyo makabanan sa envelope nga long, nga puti, sudlan inyong kabanan sa papel nga nasulat inyo pangalan, address, contact number, kagpirmahan. Ibutang inyong makabanan o kunihulog sa drop boxes, dili sa XFM. Kada biyernes, may ginapatigayan makabanan nga raffle draw, may chance makabanan sa pagdaog sa 3,000 pesos ang magabutan kada semana. Ano pa ang nahulatin nyo? Nag-ayo na kamo, may chance pa kamo nga magdaog sa pa-premium makabanan mga katropa. Araga po, no? May promo gapon kita. Ang tawag makabanan na Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo. Magbakalang sa Gold Eagle Beer, 320ml, o kung Gold Eagle King, sa inyo suki nga tindahan. Ang isa katansan, isulod ni makabanan sa isa kaligal size envelope. Kag butakan sa papel na sulat ang inyo sinipangalan, edad, address, kag cellphone number. Ihulog ang inyo sige entry sa XFM, Iloilo Station, kag sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba, Haro, kag sa BCS Store, Barangay San Isidro, Haro. Magpamati sa XFM kada good sa pag-announce ang mga winners. I-follow lang amon sining Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7 sa announcement sang winner. Ang madag-anin nyo kada simana, 5,000 pesos. Sa grand draw, may grocery package, may cellphone, cash prizes. Kag ang promo astapin ni makabanan sa February 2027. Gagagutok ang promo din sa XFM, no? So, napon natin nyo, mag-intra na sa mga promo sang XFM Radio Patrol Iloilo. Standby na makabanan sa masunod programa ang phone pal upon kay Tweety Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Bolts Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting

0: Sarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga sugi butika.
6: Sister Payne.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Gagbibisan mo at makapagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Alip kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Payne.
6: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. Symptoms persist after doctor. Bili sa mga butika.
8: Sa college na ko!
6: XFM.
8: Patropa mo! Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: strong pain, fast and safe. Sister K. Symptoms present. Sister Doctor. Sa mabuti ka.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sampun Gold. Live testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift ka ng plus doon. Hindi na hinahadlo ng asawa ko.
0: Sampun

0: kag ni ano
1: ni
0: ang may star galing nga superhero gani si Starla.
1: Star lama. Basta si Cristala.
0: Ah, Cristala. Hindi mo naman nakuha imong ano, pormahan sa mga gabi. Sino naman ang imong inspiration sina?
1: Si Lisa.
0: Lisa Bot?
1: Ano ba lang mo?
0: Uy, pangalan yung pala tuwag ni Lisa Bot?
1: Tuwag ba lang?
0: Oh, may friend ko nga Lisa Bot ang iyang pangalan. Oh. Yes. Taga ano, taga Iloilo.
1: Oh, ako si Lisa.
0: Ang iya nga ba na, ang iya ba na makuta ko anong pangalan niya? Di ba si Lisa Bot? Hindi gani si Lisa Bot niya pangalan. So naman na siya. Oh. Ang ngalan siya ba na si Jesse?
1: Bot?
0: Jesse Bot. Ah, mga binuang naman na sa alas 12 yan, batihan nyo din sa Amon Dua. Ako si Katropang Troy Pisoy.
1: Ako naman si Katropang Golfilang Ka.
0: Sa alas 12 kita mag-inop tonight sa phone pal nga programa Gab-isang
1: Gab-isang September 16, wow. 20 and 26. It's a Tuesday.
0: Tuesday
1: na galing. Sorry. Kay ginunaan mo gitong sabot-sabot.
0: Hindi ko perfect.
1: It's a Wednesday. Sorry.
0: Hambal na.
1: I stand erected.
0: Correct. Damo ka na balaan ako na. Ayun mo na tanong yung mga... Gipang ano ha, gipang install, gipang install mo na sa imo lawas sa katarungan ang imo nga mga nakuha sa ako nung natunan.
1: Mayo ka nga professor.
0: Uli ano na, bali-bali on pa, bali pa ano na. Eh, welcome to Tanan Ka XFM Radio Station sa NIR sa Panay Island. Naka-hook up na ang mga taga Roa City Capiz. Nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Roa. So, punta si Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM 100.7. Punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kalibo, mamatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final.
0: Si Cypril Keith.
1: Siya man nag-iapon?
0: Hindi na, lagi naman niya. Si Cypril Keith naman nga lang niya di.
1: Bato.
0: Nalangan i-edit ko di. Siya na yun ang butang. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang.
1: Kuya Jay?
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Final answer.
1: Kuya Jay.
0: James Dean.
1: Yama ko muna.
0: Sa Kabangalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Final answer.
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Winston.
0: Nag-umbig ang biyok ni Mao.
1: Papa Rodel, ah.
0: Final answer.
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Correct. Hindi nag-umbig ulat ka lang gani. Kapunaw ka tayo na, oh. Sa Kanlaon, XFM 101.7, upunta si Katropang
1: Baby Ron.
0: Final answer.
1: Baby Ron.
0: Are you sure?
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9, with Katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo. Nagsala lang ko.
0: Correct, correct, correct. Supremo. Mamatay magkita sa Sagay 87.5 XFM. Makitaan magkita sa television Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, Kagiskalante. Kag sa aton FB Live, itahan nyo lang na Troy Pisoy, XFM. Muna nga akong napangalan. Brian Danicos, ang Escalante. May gabi ka rin tanan. Don D. Hongoy Delgado. Good evening. Junji Junior Moncada Similiano.

0: mga taga-Kanlaon, may gabi ka ng tanan. Ang uban, balikan na ako, ha? Para di may mag-overtime. Okay, now, wala ka may lupatan.
1: Happy birthday sa kay Sir James Sabio.
0: Wow! Sir James, happy birthday to you. Ay, saan ka yung birthday na nai Rose gani? 18?
1: Sa 18?
0: Ado, kayo mag-alitis siya. Sa 18 lang ko yung
1: mag-alitis. Nabato niya naman to, ah.
0: Ambalya? May message sa simo?
1: Ha?
0: May message sa simo?
1: Diba, ambalya, nga... Ay, huwag galing na. Manawag sa kung subong ko na bato niya.
0: Oh, sige. Basta mga panawag. Okay. Ang oras, 31 minutes after 9 o'clock. Ang phone pala programa. Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasuga imo immune system lagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Sa ginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: And we've got how many days until Christmas?
1: 99 days more to go.
0: 99 days more to go, 2 hours and 28 minutes until Christmas. Mabalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Dog, si Katropang Troy Tisoy lang ka.
0: NAXFM Katropa mo?
1: Excite

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buri na oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumuriproof din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng luto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Turbo. Kaya pare, sipulkan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Balik kayo sa Paon Panupod niyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Saan si Katropang Troy lang ka?
0: Siyempre, ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Silk Tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag yung dulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil, balaan niyo siya makapadula sa panuot kag panalakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening!
2: Hello,
1: good evening! Uy, aragit siya!
2: Ay, salamat!
0: Abi ko ginto kob naman sa Gcas, ginto kob galing na nai Rose.
1: Bayan lang kayo wala.
2: Nagabitang batang ako, abi. Nagabitang batang ako, abi.
0: Di happy ka man sa birthday mo, nga may ara ka 1K. Ma, bakal ikaw sing cake?
2: Mabakal?
0: Oh, ang imo gali cake, hindi pwede handa. Ang imo cake. Hindi kasi imo cake ka.
2: Pwede man.
0: Pwede man, galing kay Kunot.
1: Padali, iman kami di bitchok, koy.
0: Hindi ang mga manamin na dali sa antike, mga bandi na bala.
1: Oo!
0: Nga na balang
1: Blanco,
0: coated sugar ang peanut bala.
1: Gani ko
0: na ang bandi. Na di ba na nairos na mo da bandi?
1: Lai mo na yung coated peanuts, lai mo na yung bandi.
0: Hindi may peanut, ginaya ang
1: coated.
0: Oh, mayara na ya. Coated siyang sugar.
1: Pero lai mo niya ang bandi.
0: Bandi ako namin, nga nga lai nuno pagid.
1: Hindi, kahit sa'yo mo coated peanut, gani?
0: Hindi, coated sugar ang peanut.
1: Correct. Pabuhin na ba? Kaya ba't yan ako yung coated peanut?
0: Okay, nakaduha ka na. Palamatinan. Yes, Nanay Rose, ano ang imong, dapli sa buong gabi?
2: Ako mo ang dakna kadena pinamalpan.
0: Wow! Makahang hindi? Makahang?
2: Oo, makahang kasi magkatinggal.
0: Wow!
1: Namin ay pare sa kalukalo mo.
0: Kagdukot nga kantoran. Kag may... Oo. Pero hindi ka na magpatama kaon mag-up-in na nairos. Kaya pala sa kamo ni Dulpo nga daan nga may edad na kamo. So,
1: correct.
0: Dapat tayo nyo panggabihan mga fruits na nakag-vegetables. No? Galing kayo. Lagi maniiya nga fruits ang iya ginapangita. Pipino maniiya. Kung sa vegetables naman niya,
1: Vegetable man
0: apatot. Apatot. Ambayan.
1: Jutayon mo lang.
0: Total ara naman ang amon gift ni Dolpo sa imo. Halong kagida nga tani sa September 18, maka-birthday ka pa ha? Good. Tapos, ano plano mo nga hikuton sa birthday mo?
2: Na spaghetti,
0: tagno
2: valenciana, ano ba?
0: Buko namin sa valenciana. Ba, tani kung ara lang kami nag-program sa buong sa antike, maadtugid kami dyan sa ano,
1: man.
0: Sa balay nyo.
1: Ang gusto ko dyan sa valenciana.
0: Ha?
2: Dahil
0: kami sa Ilonyo. Sa Ilonyo sa antike. Depende kung kaigo pa kami ito sa staff house.
1: Dasan ako bala, mas ginahulat ko gina-epirmi ang hakaron ang Valenciana, kaya ang dukot na ang gusto ko.
0: Ang akon na yan namitan sa Valenciana, Nanay Rose, ang pasas.
1: Lain na yung pasas.
0: Nick, ito kayo, Nick bala, sa color yellow nga Valenciana, nagasimpon ang daw itong daw brown nga pasas ng manamin. Hindi lagi mo pasas, Nanay Rosa. Nanay Rose.
2: Ang atay.
0: Pwede man. Atay, isubak.
1: Hindi na naiya, ano?
0: Ataya hindi utaya.
1: Nang speaking of pasas, hindi na naiya pasas ang kay Nairosi, ha?
0: Ano niya niya?
1: Bangkiling.
0: Ayan, but hindi na na. Basta na Nairosi ang luto, o bali siya na hindi mo lang gidyo. Yung pag-isimpo, di mo pasas. Pasas ang iban.
1: Wow, God!
0: Bilang edad. Bilang edad siyang pasas ang iban. Ikoon ka namon.
2: Hindi pasas
1: ba lang yung ibang? Ah! Pasas gani!
0: Ano, ano ba yung ano ba English ang pasas, Bidol?
1: Racy. Ba? Oh!
0: Abi ko na alipat na siya. Chakto, chakto. Ricin ko, no? Ricin, o kung ricin, pwede mo na, no? Pe? Pisi, sino tana, imo dinapit ka bisita sa imo nga birthday?
2: Away pa.
0: Hindi na lang mag-invite, ah. O, kami lang invite na hindi mga kadoda.
1: Correct. Ang iyan eh, raisin ni, ano, ni Nairos. Mm-hmm. Raisin from the dead. Yes.
2: Hindi ba sa umang, kapanusit ka matapos sa inyo na, ano, na,
0: ay ba man ano per mega brown out maguba mo nga gamit mo na ginalimita na lang namon ako di gani isa sagay 11:30 lang ko asta kay para mag on and off bala ang ano ang sugang kuryente hindi man madamit sa namon nga equipment kay kamahal nga daan sini. Ay, hindi na. Wala mo man nabatsagan na ginakulang ka na isang dugo, mapulaw ka ba?
2: Ay, mo ako isang
0: ha?
1: May itong lang siya kung ng santo.
0: Hindi na. Kulang ka na isang dugo, makita mo, wala ka na gani ginadugo. Napulaw kapag yun. Hindi na. Okay na kami. Ano ka na lang? Balik ka na lang pamati. Liwat 4 a.m. o kung 3:30 a.m.
2: Kunaga. Kung kada akong dalati. Anong oras yung mag-duty?
0: Ang akong duty?
2: Oo.
0: Ay, hindi ko yung manugid niya. Basi kung malupad ka, di kaya pakadto sa amon. Pati ka na. Wala ko duty, mag-aga. Kadagab, ilang ko duty? Las 9 sa las 12.
2: Ay, hindi nakita na ako sa Facebook na kanta-kanta.
1: Kanta ko? Recorded na nasa na eh.
2: Nakita ko yung ano sa Facebook na
1: Lending. Ah, dugay na to yan.
0: Dugay na to.
1: Amo na siya yung first recording album.
0: Oh, so yan, ipalihog ko unfollow, gani sina. Amo na katawa na talaga sa ako na lang gapuso buong kikadamo gijiyaga ano ya
1: nagaya gapagapay
0: hindi kadamo naga ano naga nagastok bala sa ako na hunda ko gino ko tutuod
2: wala yung tawag ko kanini sa Facebook
0: ay mayo lang wala na ko gapuspos. Eh man, ang waran na Nairos ka, ano, ga-follow sa akong page.
2: Kailan, paulit ko, ga-follow ko.
0: Then, na Nairos, enjoy lang dira, kag halong sa imo nga birthday, in advance happy birthday sa September 18, ha?
2: Okay, thank you. At Roy, maano ako na request ako kanta nga pampanisan, tapos hindi ko kalipat ka ng ano, kung ma-birthday ko sa 18, ako ka na ng birthday, no?
0: Birthday, so, grabe ba, bilogid niya nga in IR kagpanay makabati isang birthday song ba?
1: Oo eh.
0: Sige, try ko ah. Pero paminsan-minsan, basi... Ang paminsan-minsan, basi pwede ko na makuot. Oo, ma-play ko na. Ha? Ano gani? Magkantas ang paminsan-minsan gani? Ano gani? Paminsan-minsan... Naaalala
1: pa rin kita.
0: Sala. Naaalala sanggin kuot kita. Ganon. Ano gali? Ang bago nga version mo?
1: Ha?
0: Ano gali? Paminsan-minsan.
1: Paminsan-minsan dapat tak
0: usapan ang Si ano bala, may pakilala ko tani si imo ba? Si Tatay Flores ang nabakal kay ina sang turbo Santon Vitamin C kag Santon Plus Gold Dol. Ba't nga ina ito bala? Kamulian ha, si Dolpo na, si Dolpo na. Ito bala namang ko.
1: No.
0: Mayad ato tani ang akong patigayan kanimo kay 17 na nga ito edad niya. Yeah. Pero may work pa siya ha. May katrabaho pa sa Japan sa construction. Yes. Ate, sige. Okay na na. At least wala ka na sing ano, wala ka na sing sakit sa ulo. Wala ka na sing sakit sa ulo. Galing kay ang namit sang imo nga dapadapatan ni amo na lang ng kulang. Ano ko no?
2: Handa ko ni tayo na kukulabati ano kami ng gawalo doon.
0: Ay, salamat. Sige, Nanay Rose, salamat. Sige, Nanay Rose, ha? Kagpasensya ilan ang amon regalo sa imo.
1: Oo,
2: pasensya.
0: Oo, base sa sunod naman ng bulan na, base manad ka, padala ko one kay.
1: Lapit na nga dahil Christmas.
0: Hindi na naya, hindi na naya, hindi na naya birthday gift, yaya, kundi obligasyon ko na. Obligasyon. Nanay Rose, salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Bon, nalipay man sa Saturn.
1: Dapat lang.
0: May arang adaan, Baladol. Para sabi kay Nanay Rose, okay man na iya kay nalipay ito siya every time na mag-bat in sa Saturn na program, bala. So, na-appreciate na ang mga tao nga na gina-appreciate man ang atong effort every night na magpulaw.
1: Yes, of course.
0: So, that is why nga birthday niya gata kita regalo pero mayroon man iba na gilabusaran yun pati law na gani nga gingaan mo na sing ano sing pasanag kag appreciation man bala nga pero permiga pamati ay ginaubra na tanila yagatasan
1: ay correct iya magluwas lang gid sa Mayo na nga mga listeners ha
0: amo na gani nga ambal ko gani nga ano nga okay, okay na nanay ha nga pang birthday lang na ha base sa dalalayon bala sa mga inadlaw ko mga tuig ang mga katuigan mangin obligasyon ko na nakatapunan.
1: Mambal ko sa pagambal mo sa
0: amen.
1: Mga tuigan sa tuigan.
0: Caller, good evening.
2: Hello, Troy.
1: Oh, my name is Iman.
0: Birthday mo man?
1: Ay, manok ka lang.
0: Kay Mambal ko, tani ko nagambal ka nga birthday mo. Mambal ko, maparangka kay Kuya. Wala na uno, Gigi. Cash ka, zero balance.
2: Mambal ang itani, Troy, na may pawaran ako ng kwesa. Dua ako niya.
0: Sino ni?
2: Si Rini Boy, Troy.
0: Taga din si Rini Boy.
2: Pagkakaduhaan
0: ko. Ang amon ni gasoline boy, pump boy, amon ni?
2: Hindi, Troy.
0: Alain. Ara ka da subong sa kaduhaan ka, disged?
2: Oo, ara ka sa kaduhaan ko, sa singkatugpo.
0: Nga nga nakapanawag ka man sa amon dolpe?
2: Eh, siyempre na ka-store niya kayo maka-greater ka ako ng nga-greater na.
0: Ang pamanggot, interesado kami sa imo topiko nga ibato sa amon.
1: Ang good eh.
0: ano man ang iyong istorya sa amon?
2: Siyempre ko wala na di ano sa amon, masakit mayo. Wala di wala na mayo pagwang masakit sa tubo na blaw.
0: Ah, ano na gani? RSSI, ana?
2: Wala na,
0: nadula na?
2: Nadula na, ano sa gusto inyo, pero na kagin pula.
0: Hindi man.
1: Doon nag-inula naman subo.
0: Basi kung ano giguro, kapital gin sila guro sa fertilizer para matapna na ang RSSI.
1: Gani man.
0: Wala makapal ng spray?
2: Nang spray kami, pero binapangatda na wala mga kumpay na blaster raw.
0: Oo.
2: So,
0: oh, City, maging thankful ka eh, nga wala gin ma-ut-utan ang tanan nyo katubuan. Kay so, sa sininga panyempo daw mo gina ang ginakatol sang ulo sang aton nga mga sindero. Gani,
1: correct.
0: Nga apektado yung katubuhan kay naganubo ang ilang nga ano, ang ilang nga patapas kay pakilos ang ilang nga mga tubo. Mm-hmm. Ang imo tubo sa san o man na madapuan sang RSSI.
1: Ang tubo mo wala man lagi sapat-sapat.
0: Oo.
2: Why natapos pero rin katuhan naman, 22 days, eh?
0: Oo, pero natrapuhan mo, naging natrapuhan mo na yung motobo?
2: Tapos na.
1: Ha? Di pwede ko na mapangos?
2: Well, yung nagtagiyan na.
0: Ulo, ulo-ulo lang, wala lang labot-lawas, okay mo lang naguro? Gamay lang na ingkit, bala?
1: Mm-mm.
2: Hindi lang ano yung gorino, nagkatbuhan mo na lang.
0: Hindi, ang sa may ano, dabala, ang sa may sa tunga-tunga, yung dayabala, papangit lang kung may kaisa.
1: Ang ano yun, dabala, ang dumay giri-giri. Di ba ang tubo may giri-giri, managani?
0: Ang giri-giri.
2: Pwede ba, Ben?
0: Gani, bisan isa lang kuno. Bisan isa lang kuno katusik, okay la.
2: Ora
0: tambok.
1: Mae kung ginatoka, kuno wala man.
0: Ginaano mo man gali? Ginaano mo?
1: Gina.
0: Ya, tasa asking aja bang sop-sop. okay na to, nasolusyonan tang imo RSSI. So ano ang imo i-request sa kanta kang kung sino imo nga i-greet?
1: Mm-hmm.
2: Na ano na sa yung pangako sa iyo, wala i-request ko para sa Lugia ko.
1: Ray Valera?
2: Oo, tapos ang ano ko lang i-greet ko lang yung si Grace, si Minerva, si Jobe, at sa Lugia ko nga si Dimilin, Grace, sorry kanina. Love you.
0: Wow. Ati ka na Grace Bulagi.
1: Jobe Jaya.
0: Dali lang ba lang? Dali lang ba lang? Imo ba lang request kanta habi ko no be? Kaya kadamo sin title ng pangako. Anong tunos niya naman?
2: Ano ba lang rin balira? Masa nung pangako sa'yo. Pagbalalaman ko.
0: Sala. Hindi, sala na, sala na. Dapat amo na ni sa
2: mo.
0: Pangako sa'yo, ipasusup-sup ko.
1: Pangako sa'yo, tig-a-tig-a tubo mo. Dapat lang.
0: Oh, gamitan mo, Gid. Gamitan mo, Gid, para malipay ka. Bakal ka diha ng turbo dietary food supplement for men, okay? Yeah, salamat, Gid Rigal, sa mga taga-Cadiz.
2: Thank you.
0: Bye-bye. Lipay man takay rin ni Boy sa Cadiz ba, no? Bisan lipot na aton pag inupdanay ahay, pero okay man siya, no?
1: O, pwede, bisan lipot lang niya yung updanay, kaya kay laba man ang tubo niya.
0: No, tani, matayo yun ang iyang apang nakaton. Ginbatay rin. O, balik ang phone, paano mo dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Si Katropang Dalpilangka.
0: Ginadalo na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ah, naway.

0: Vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suging butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Sunzone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunzone Plus Herbal Oil.

available in your nearest drugstores. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. We'll be right back.

0: 29 minutes after 10 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Sa tropa mo.
1: Exciting.
0: Kahapon ba? Sa gihapon ka tropang 30 sa ikawupod nyo sa alas 12.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Kag ang ining programa nga phone pag dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapagwapo mga kape ka na. Healthy ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba na makakasi mo pong good ang imo alap up kag body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Baga mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson Pharmacy Nationwide. Ngayong gabi kay Leslie Alinara sang La Carlota City. Ngayong gabi kay Elsie Jaramilla Alosiman kag Mayna Salidora Dumit. Good evening, Shin Lee. Mayong gabi man sa mga taga-punta Taytay Bacolod. Mayong gabi. Happy viewing. Elena Girona Tumbukon. Hi to you, sir.

0: Mayong gabi, Brian Danico. Shoutout sa mga taga-Himamaylan kay Dave Arsenio. Bingbing Talidong, ang suki naton doon sa bunga Don Salvador Benedicto. Kaga Don D, basa ko ni Don D kay namo. Ario. Jongjong Flores, Joy Sarreta. Mayong gabi man, Dopio Fausto Manang sang barangay Mahalang Himamaylan. Happy viewing and happy listening. And Arnie Perfas, hello sa family Aguado, De Los Reyes, Soriano, Abilada, Argao, sang barangay Mabini, Cadiz City, Binayan Vlog, good evening, Are Pagid. Mayong gabi sa kay Ignacio Francisco Himilita, ginagreet niya ang family Francisco Kanha, sang Murcia, barangay Buenavista, Sitio Tres Hermanos. Thank you and God bless.
1: Mayong gabi man sa kay Tito Rene Di Asis sa Capitol Heights, sa kay Rex De La Yarte, and of course sa kay June Diaz.
0: Sa mga single, dial ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Line number 1, good evening.
2: Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Ni Leo.
0: Ano, mapakot-pakot naman sa Dogin Black na naman, kaya nakalusot ka pa hao. Okay, kaya yung ato na pala mga viewers, yung mangkot ka phone pal, pag yung mga mong mapakot-pakot pala.
3: Bulls, ah.
0: Pagusto na kami sa trip na mo niya, Katie.
3: Correct. Kanina, one man lang gusto niyo.
0: Sige, be. Tawag ni Gani. Ano naman yung papakot mo?
2: Katropa, Ariyo. Ano ang makita mo sa manok na araman sa scrapan?
0: Ano ang makita mo sa manok kag araman sa scrapan?
3: Ang iyang bulang eh. Then, sakto
0: na yun?
2: Hello.
3: Then?
0: Sapos-sapos. Wala na kung ang puto man. May time gig permi nga mabalda sa dayo, no?
2: Ano ang ara sa manok na aram sa scrapan?
3: Amo na gani ang bulang?
0: Hindi ah, sala na.
2: Ano ang gani? May bulang sa scrapan ako.
0: Sala na. Ang ano ah, ang letter K ah. Chakto sala. Abaw. Sala pa to galing sa batidol pong bulang? Oh, sige sabat.
3: Ni Klobek lo.
2: Para lang sa manok, para lang sa scrapan.
3: Ti amo na ganyan bulang, kaya ginapakilo mong ano, ang bulang?
2: Hindi.
3: Anong ara sa manok na ara sa scrapan? Manok.
0: Mas. Ara sa manok, kagara man.
3: Letter A?
0: Sa scrapan. Letter K na lang sabat, wala na iban.
3: Clue gani? Ano ang clue mo? Di amo mo na papa, amo mo na babakot, amo mo manay mo nga klo?
0: Iban pa gid ah. Iban nga klo.
2: Ay, sabtong mo lang
3: ah. Ano?
0: Ano ko no?
3: Tok-tok ko no?
0: Oo, kay ang scrapan damo tok-tok mo.
3: Kaya ano to?
0: Ang tok-tok pala?
3: Ang tok-tok sa manok din hao?
0: Oo, din ang tok-tok sa manok ko no? Ade, papatiya kami kung di na dapit ang tuktok sa manok na. Taga ang tuktok sa tubo sa scrapan, be. Paano mo na, be, ma-differentiate, be? Sige, be?
2: Ang alam mo, tuktok mo. Nag-tuktok mo lang. Tapos, sa scrapan, damo tuktok.
0: Eh, paano mo gani ma-differentiate? Gani ang tuktok sa manok, ang tuktok sa scrapan.
3: Gatusik na sa'yo, wala ang sa'yo ga-tuktok.
0: Bodolag-tok mo ni si Leo.
3: Isa na lang gin.
0: Bino, ang naginay mo yaya, Leo, na gina, gabi na buwang kay mo ya.
3: Ginapasagaan mo lang kami sa pagkabuwang mo ya.
0: Gabi na buwang
3: kay mo ya. Mayo na bala nga ang tusik, tuktok.
2: Ano?
0: Loy layo ba, no?
3: No, eh.
0: Tok-tok ya, pwede na ya. Pero kung pilosopoon ka namon, kung pilosopon ka namon, hindi mo ginaya ma-differentiate ang tok-tok nga tuka sang manok. Oh, ang tok-tok ija mismo nga tok-tok.
3: Kaya kung nagambal katani nga correct na tong bulang, kaya ang bulang na pwede mo na siya mapakilo mo.
0: Oo.
2: Oh. Ay, wala man sa parte sang manok ang bulang.
0: Hmm.
3: Ano?
2: Ang parte sang manok mo.
3: Kaya ang imo, ang pamangkot mo bala, klaro, abla pamangkot mo, anong ara sa manok,
0: nga ara man sa scrapan.
3: Te amo na gani nga sa lingko ang bulang, kaya ang bulang gani, pwede mo na siya mapakilo.
0: Oh, di ba?
3: Oh.
0: Sakto ang bulang ah. Ang tuktok layo-layo
3: gidiyan. Layo na yung tuktok ya.
0: Kung maribat ka gidiyan, layo-layo gidiyan tuktok ya. Hindi ginay acceptable ya. Oh, kami naman ah.
2: Sige.
0: Oh. Ano ang may baba pero hindi makaon? Or ano ang may baba pero hindi makakaon?
3: Oh.
0: Oh,
2: kaya
0: ano, pinabuan ko gina, Rimay. Pinabuan ka. Anong may baba? Ano ang may baba pero hindi makakaon?
2: Bombon.
0: Ha?
2: Bombon.
0: Lapit na. Lapit na.
3: Ano,
0: lapit na? Lapit na, ara ka na na. Ha?
2: Bohok.
0: Uy, lapit na gid.
3: Ano pa gid mo, pakot?
0: Tanda sa tuon mo nung pakot siya.
3: Mm-hmm.
0: Oo. Pero lapit na. Oh. Oh, surrender na. Sige lang, paktan mo pa na karun. Ano?
2: Bohok.
0: Hindi gani, lapit na. Hindi siyang sabat, pero lapit na.
3: Mm-hmm.
0: Ha? Ra. Oh, hindi na magsabat tayo para hindi mo mapaktan, ha?
2: Hindi na lang.
0: Oh, hindi na lang. Pero may last ka pa tani, Ambal?
2: Last na lang.
0: No?
2: Ang last ko, nga.
0: Nga?
3: Mga nga ang ano?
0: Mga nga ang agi?
2: Ano
0: may baba pero hindi makakaon?
2: Ano?
0: Hindi ka na?
2: Hindi na.
0: Suba?
2: Wow.
3: May baba niya. May baba na.
0: May baba. Ano ba lang suba? Ang arang exit kaya sa suba. Amo na napakadto sa dagat.
3: Ang kwan bala, ang tinabuan bala sa
0: dagat.
3: Pamari bala, nay.
0: Sang maasin ka tapang.
3: Oo.
0: Oo.
2: Amo.
0: Ha?
2: Suba.
3: Suba. Kadto bala sa bug. Kadto bala sa bug. Ang kay makita mo gid na.
0: Oo.
2: Hello, mo. Suba.
0: Pati ka na?
3: Dai ba pati ka na?
0: Hindi ka, sulong-sulong ka. Sulong-sulong ka na.
3: Di ako naman.
0: Oh, ikaw naman ah.
3: Ako naman.
0: Ikaw naman ah.
3: Oh, sige ah.
0: Pilihan tali siya.
3: Oh. Himua ang atis nga isa katisa.
0: Himua.
2: Ma?
3: Ha? Himuon mo gani ang atis sa ano? Himuon mo ang atis sa tisa. Te? Gakaong katisa, wala.
2: Ang tisa, himo akong ates.
3: Oo. O ko na nga. Ano?
2: Ang tisa, malis ka ron kong ates.
0: Oh, sala.
3: Sala na yan.
0: Ano na yan? Sa letter na yan, ha?
3: Malis ka ron mo.
0: Oo.
3: Sala eh.
2: Ay, simba tisa, malis ka ron mo kong ates.
3: Sala gani.
0: Hindi na magsabat kay sala ka.
3: Sala.
0: Oh, sabto na mo na.
2: Sige.
0: Oh, ako masabat?
3: Oh.
0: Oh. Imoon isa ka piraso ang ano, ang atis para mo intisa.
3: Ha?
0: Imoon isa ka piraso.
3: Paano gani?
0: Imoon gani, isahon na lang silang atis kay ang tisa.
3: Sala man eh.
0: Ati, ikaw mo nang nagpapakot, anong sabat?
3: Ha? Isailo mo ang letter A sa punta sang S, eh.
0: Ayun eh? Ga, tinigol lang ang papakot.
3: Isa ka lang. Imoyag yung suli. Moti, suli. Ablang antisa. Kundi, ng, ano? Tisa. Asit.
0: Oh, eh? Pwede ng ate sa asit.
3: Ha?
0: Di na ate sa asit.
3: Amo na gani nga sin ko isa ilo mo ang letter A sa punta sa letter S.
0: Ba't hindi gulang gidi ya iyali yo no? Oh, man ko no.
3: Ma, yo kay ubin pa kamuya. Iya gani lo yung layo na gito. Toko ano sa...
0: Scrapan.
3: Scrapan.
0: Tapos diskumpiado pa sa suba.
3: Amo mo gidi.
0: Oh, ano? Ma-draw na lang tada eh?
2: Ano lang?
3: Ano?
2: Ano nga? Ano ang tatlong kasisang product na nagpuno sa letter B?
3: B?
0: Ano tatlo ka? Klase
2: sa... Klase sa product na nagpuno sa letter B.
0: Nagasugod sa letter B o kundi?
2: D, D.
3: D?
0: Sa D.
3: Kadamo eh! Oh, ako na?
0: Oo. Oh.
2: Ako na.
3: Ako na? Letter D, no? Say mo. Oh, ng durian, dalanghita, kag datilis.
2: Hindi.
3: O, tayo akong pag-ed. Do not nga durian, do not nga...
2: Ano? Ano na?
3: Na. Tiyan mo, good ko ninsan ko.
0: Nga na kung dunot na durian.
3: Oh, dunot yung durian, dunot yung duwat, dunot mga datilis.
2: Ah. Ay, wala nga mga papakot.
0: Pero tsakto man ang sabat niya?
2: Oo, tama lang.
0: O, tiyan, paras ka mga duwa lang pa. Paras ka mga duwa lang ka, ay, tindihanay ka mo.
3: O, takay,
0: dosubong lang ka mo nagtindihanay ka duwa.
3: Kaya, balya, nagambal sa nga, sa tatlo kuno ka lang D, na gasugot na lang D. Kaya, kundi, do not.
0: De, okay ka na, o, great na para matapos ka na, limal ka.
2: Saya nak tanya. Kaya pwede ka request.
0: Title?
2: PSILABIO.
0: Ba? Sharon Cogita?
3: Pagkatapos ka rin ba nila? Si Sharon naman?
0: Gani nagsunod na lang ako ba? PSILABIO.
3: PSILABIO.
0: Sige, try ko pasunod ah. Isunod ko na yung paminsan-minsan ni Nanay Rose karon dugay-dugay ah. Kag PSILABIO. Salamat ah, Migo Leo. Regards sa mga taga-Kapis ha?
2: Thank you, Gid.
0: Salamat, bye-bye. Sige,
3: salamat, Gid.
0: Hindi ka na mag-intra ko nung liwat, ha? Kapila mo na nga intra, bala.
3: Pero tiyan, scrapan ba?
0: Mga single, ha? XFM call and text line. Save nyo na. Smart.
3: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. We've got 16 minutes before 11 o'clock. Padayang kita si Gapon sa programa ng phone palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati mo sa XFM Katropa mo.
3: And

0: si Pansayo, Sunzone, Vitamin C. Mambibili sa iyong mga sugi butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santa Claus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na puto. Santa Claus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santa Claus Herbal Oil.
0: Kung dati ayaw mo ng gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance,

0: 4 minutes after 11 o'clock, you're still tuning into our favorite radio station. This is XFM. Tatropa mo.
1: Exciting.
0: Nagapanahin si Kapo na programa ng phone. Palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Buffy lang ka.
0: I would like to say happy birthday kay Drex Ponce. Alin kay Tita Merlin Ponce sa Hacienda, Colombia. Halong perme sa pagpauli, Troy. Ako lang ang iyagin ng balari ng mga halong kay ikaw, wala namang kapuli mo.
1: Kung sabaga. Happy birthday, manggali kay Suki Daulo.
0: Oh, grabe yung pangalan ba?
1: Mm-mm.
0: O manggarano?
1: Man.
0: Troy, shout out na naka-tune in si Dundon Clown Lucero, barangay 6, Kagawad. Love always, Mama Marilyn, Raimundo Jr., Colleen, Shine, Andrea, Raymar, John, Eileen, Juliana, Juliana Lucero of Coloso Street, Barangay 6, Cabancalan City.
1: Wow, kalayo.
0: Albino Lapitag Jr., Bantayan, Cabancalan is also viewing on our FB Live via Troy Tisoy, XFM.
1: Kagmahinggap iman sa kay Romy Navales sa Barangay Felisa, and likewise hello sa kay Gilbert Dosejo.
0: And sa mga single, once again, nagpangitasin ka phone pa, all you have to do, dayan nyo lang ang mga text line kag talawgan ng linya.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Diwat? 0915-8311-431. Ang muna malinya ngayon yung dapat nga pagatawagan para makakonek ka mo sa amon nga program Subo nga Gab-E. Ay lang, mayari pa di. Troy, mangkot lang ko tani. Kung sige pa panghatag nyo radyo. Wala ka man di kakadto.
1: Gani man.
0: Mayari pa kami di 1 million units. Ah, mo na lang subong yung ginaano, ginagaan sing radyo. Ang willing gid yang mamati.
1: Oo.
0: Or willing mangin ka tropa. Kay crime na karon pambilinan kamo sa radyo tapos hindi yung man like amo nga istasyon.
1: Correct.
0: Na magwa sila ron napilitan na lang kamo mamati.
1: Mm-hmm.
0: Kay gin dulan kamo da sing radyo.
1: Correct.
0: Unlike ako kamo diya makadto sa amon, automatically may radyo kadayon.
1: Mm-hmm. Kay busilin mo nga ba mati kagid.
0: Kag amo na tuyo mo radyo.
1: Mm-hmm.
0: No, kadto lang diya kay tinuwaan ta na makaradyo ka. Ah. Pabaklan ta ka radyo kung gusto mo kun.
1: Kung wala na good man, di ba?
0: Oo, no? Baklan ta.
1: Oo, eh.
0: Oo, ang radyo nga rin, hindi ba lang masaylo sa FM?
1: Ang Bluetooth na ginanan. Ala, job lang, break, break.
0: Uy, may araw na bala FM, mga ara. Ang walkie-talkie. Oh, walkie-talkie. Mm-hmm. May araw na, may FM na.
1: Oo.
0: Ang pinaka namin sa itong frequency, abi, kay mga salakyan.
1: Mm-hmm.
0: Pag auto-tuning na nila, ay ila tuner automatically gapilit na sa 87.5 kaya wala labot niya mapilit kay baso-baso atong signal
1: ba
0: 1 million watts.
1: Oh.
0: Siyempre kay ti mabatian ta sa Iloilo, mabatian sa Antique, mabatian ta sa Calibo, sa Rojas, sa din pagid sa bilog nga ang Western Visayas man sa una mo, no?
1: Oh, correct. No,
0: kasang wala pa nag-NIR. So,
1: yes.
0: Oh, so, 1 million watts, eh.
1: Oo, eh.
0: Di ba?
1: Correct, yeah.
0: Okay, oh, batiyon tamo sa tagsa ka mga K-cities, kag highly urbanized cities sa NIR sa Panay so, Island.
1: Yes.
0: Wala pa na labot ang mga taga Cebu. Mga iso na to sa Cebu, mahigala na to Cebu. Abot po na dito kay Minaay portion sa mga XFM stations nga doon na sa boundary sa Cebu. O niya, pagpabulhot sa kanang signal nga 1 million watts, abot man!
1: Correct, yeah!
0: May naanagan na imidugay-dugay, makuutan nga taga Cebu! Oh, galing kayo mo rin, naulaw-ulaw na sila mo, di pa sila mo join sa ito, kaya rin niya, dito ka makumusulting si Nebuano.
1: Hmm.
0: Kamakot na musulting si Buano, gamay nga karaya, kag hindi gid kami makambal akyanon gid.
1: Ako mismo hindi makukabal, no?
0: Pero yung mga taga-Akla, nakikinig pa rin yan kahit nag-iilonggo tayo.
1: Magtatagalog na lang tayo.
0: Siyempre, pag meron naman mga taga-Akla na tatawag sa atin, tayo ang magtatagalog. Kung hindi talaga tayo magkakaintindihan, alam mo, tagal ko sa Boracay dati, mga 3 taon, hindi ko talaga kaya mabigkas yung akyanon eh.
1: Mm-mm.
0: Ang hirap talaga yun. Kaya nagtatagalog na lang ako doon, parang nasa Manila lang ako doon.
1: Kaya nga.
0: Pero yung makasagupa mo talaga yung mga taga-Aklan, talagang dudugo yung ilong mo eh. Pero daw ano malang siya, daw medyo dalom lang siya sa karaya. O dalom sa karaya. Pero kakatingala ka, no? Even sa Mindanao ba lang area, it's Cebuano and Ilonggo, Karaya ang mga lingwahe dito diyan ang ginapang istorya. Amo na nga ang Bisaya sa Mindanao nga area,
1: ang mga sindihan ay
0: ang mga maswerte lang gid ang mga tawo nga natuon sa may lingwahe nga Cebuano kag Ilonggo, makabalo sing bilingual nga ano
1: nga dialect.
0: Nga dialect na ikaw malang hindi ka kabalo magambal sa Cebuano, di ba?
1: Makaintindi
0: ka, makagamay lang. Pero fluent kid lang na Cebuano, adire-diretso nga para sa nabi, makadto ta Cebu. Hindi, makadto sa Cebu, maistorya kita bala sa tao para sa nabi, iti ang aton style nga daan, magdala ta sa lakyan, kung din may karinderya, dala man ta mapundo.
1: Correct.
0: So, magpili-pili bala sang ano,
1: sa Sudan.
0: Nga rin doon, hindi man sila bala matingala nga kapilunggo-ilunggo kabla. Mas Cebuano ka man kung dito sila lugar.
1: Kung sa bagay.
0: Hindi, mabalaan kayo dyan Ilonggo kung mag-Cebuano-Cebuano ka mo.
1: May tono mo.
0: Ako yan, makadali ko niya Cebuana ya kung matupa ko sa Cebu yan.
1: Ah, sige lang. Ah.
0: Kabalogi ko yan nga daan mag-hinahambal sa Cebuano. Gito mo. Amo pa kung sa Iloilo, tas ang una gaubra, ginasunlog ka nila nga Cebuano ta.
1: Ang labot nila.
0: Pero palagawad sila wala sa aton kagya ilonggo ni sa man. Si Cebuano lang bala. Ang mga hindi ka kalitok sa lingwahe ka.
1: Correct.
0: Cebuano. Muna dapat ang... Pero wala ko man abalagin tunan. Mali sa mga nakasalamuha ko yung balaguro nga tao. Eh, siyempre, diri sa aton nga lugar. Iskwila ka, mag-iskwila ka. Mix na mo ang lingwahe mo. May gasinibuano. May naga-ilonggo.
1: May Tagalog.
0: Ikaw ya kay sa Wameng. Kayo mo yan nag-graduate ya. Ako sa ano lang kuya, sa public schools na kuya. Amo na nga wala ka nakatuon sa Cebuano nga lingwahe.
1: Nakatuon ako Cebuano, san dito na ako sa Tuboso.
0: Ha?
1: Naka-star ko to.
0: Ah, dito ka sa Tubo, nagso.
1: Correct.
0: Oh, nagsop-sop sa Tubo.
1: Correct. So, amo na ganyan ang bagi lang nga. Asa ka pa kadto? Asa ka pa ingon?
0: Arong. Asa ka muadto?
1: Muadto. Tisabto man nga. Sa Cebu to.
0: Sa Cebu to. Naamo na eh, kabudlay kung kay isa, no? Araw lang, isa lang kita ka region sa una pagkatapos may ara kita yagali i-align-lain ka mga direkto.
1: Correct. Hindi gani sa Negos Occidental, paglambot mo sa Cadiz, gasugod-sugod na sinibuan, no?
0: Kaya siyempre, lapitanay man lang yan mo. Pero may ara kong kaisa, git nga gagrupo-grupo, git yung mga Cebuano, kag ang Ilonggo, no? Nang tawag ni gani, dumduman mo na di sa una, di ba, nakasagay ka man sa una?
1: Gani,
0: ang dira, sugod, pasulod sa Barangay Bato sa una, nang di ba, hindi pa git uso katama ang kuryente, bala, kag dulong-dulong. Ato nagapangamayag, pagpato mga wak-wak, mga tik-tik, di ba? Sa mo na nga time, sang...
1: Siring Manila.
0: May mga wak-wak pa na, tik-tik. Subong lain na kay kadamo na sang mga pamalay sa kilid kag mga masanag na bala. Do wala na gasaler ang wakwak kag tiktik, pero sang una gid ya kuno duya dol. May wakwak gid ya kay ang huni sang wakwak ya amo na oh. Wak.
1: Yang tiktik ya.
0: Sa wakwak lang tanay. Sang una na yung panahon, amo na ang tunog na mabatian mo sang mingaw babla. Hindi pagid tuman ka
1: tabo.
0: Ka-commercialize ang tagsa ka mga dalan nga damo nag-i-listar. Amo pa na ang mabatian sang una kung magtinong na wak. Wak. Subong yung panahon doon. Kaya di ba nag-commercialize ang damo na gid ng tawo? Lain na mabatian mo.
1: Ano?
0: Oh. ugayo mo batian mo ya.
1: Correct ya. Yeah.
0: Di ba? Ka-relate ka man.
1: Oo eh.
0: Hindi ko ikaw di kayo mabilin sa station ganun, di mo batian mo yan sa Piak Balay, hindi.
1: Ha?
0: Hindi mo batian?
1: Andra, oh. Wala naman na tao mo.
0: Basi yung mga santer mo yan, nagpahits.
1: At tila, ilang ina. Ako mo yan.
0: Ano to, to? Sa termo na.
1: Ano? Init mo.
0: Ano ba kita joke mo? Joke to yako niya mo. Kakadlaw ka, di ba?
1: Kadyo nga.
0: Oo. At ang tamambal mo gani, oh, sugot ka, gaan ka 1 million.
1: Basta si Lord lang.
0: Gaan ka ni Lord, gaan ka Lord 1 million.
1: Oo, basta gani, ano?
0: Basta ikaw makatwo personal kay Lord.
1: Ay, Lord.
0: Gusto mo?
1: Man.
0: Gusto mo?
1: Pwede.
0: Really?
1: Nga. Talagsala na balay kita, huwag si Lord say mo, hindi bala?
0: Sa bagay, kay T, okay naman na edad mo, 63.
1: Oo, ah.
0: Oo, tigpa huwag, nagid mo na.
1: Basta ganit si Lord magtawag si mo, hindi ka namang hindi.
0: Pagsubong mo lang nga gabi, di ba, siyempre gabaligya man kita dali sa mga Yesol products, no? Ang atong market sa sinin nga gabi, ang mga tigulang bala nga daw, dugay na patulugon bala daw.
1: Ganit, no?
0: Sila nagapinamati, gambay kina sila mabatihan kita nila na kada gabi, kaya hindi sila dahil makatulog na.
1: Ato nagkato, di bala kagina?
0: Si Sir Flores.
1: Oo.
0: Tapos, lalabot sina, damo na yung na-encounter, nga may paghambal nga, ah, kada gabi, Troy, kamo lagi dolpo pamatihan ko, kay kung hindi pa siya kuno katulog, hasta ginayaya mga tapos program tayo. Malingaw sa kuno sa aton yung
1: mga. Oh, pariyo abi kay Nay Antonia.
0: Ang layo na, ang layo na kung ma-develop sila bala sa aton. No? Pati sila damguhan nun, Troy Dolph, Troy Dolph, katuwi ko di sa balay, Troy Dolph.
1: At yan mo ginapagkanta nila nga, I hear the talking in your sleep.
0: Daman nun, gablao, no?
1: Gani.
0: Oy, 16 minutes after 11 o'clock na, o hindi ka magkalipat. Sa Friday, ang last weekly draw na sang Santo ng Next FM, libo-libong pa-premyo. So, yung nga gawin na, mawala pa nakadaog, bakal ka mo sang Yesol Products nga kasali. Kaya intra sa aton nga Santo ng Next FM, libo-libong pa-premyo. Balaan nyo naman to, ano? Santon Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee Mix. Last, sa September 18 naman ang last weekly draw, which is 3,000 pesos ang bilaugan nyo. Sa grand draw naman niya, eh, ang grand draw nakaset sa September 27 sa City Mall, Roja City, Capiz. So, tanan nyo nga mga entries, alin sa Bacolod, sa Canlaon, sa Sagay, Cabancalan, Iloilo, Antique, Calibo, Dalon dito tanan sa Rojas ang mga entries nyo from week 1. Kag dito na muna i-draw kung sa din ang inyong madaugan sa grand draw ang mga prizes amo ni. First prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000, kag pulo at tag 5,000 pesos. Mga more or less mga 150,000 plus ang ato ni panghatag ang mga prizes. Pero hindi ko magkabalaka, no? Kung matapos gid man ang Santo ng Next FM libo-libong pa-premyo sa September 18, nagapadayon pa man niya ang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo kay hasta ini week 12. So, ang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo ma-week 7 na this coming Friday, September 18. So, 5,000 naman na di yung madaugan. Hindi ko magkabalaka. Kung matapos ang Santo ng Next FM libo-libong pa-premyo, may Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo Pakag. May mga palabuton pa ng mga promo. So that is why nga hindi na ako magliso-liso sa ibang waragwagan. Dali na lang kamo sa XFM.
1: Correct, good job.
0: Kahit kung mamati ka sa XFM,
1: gaulan kwarta!
0: Kita mo. Amo na ang inyong balantayan dari sa XFM Philippines. Oras, 18 minutes after 11 o'clock. Kung balik mong phone, palapun nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Tapos si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: לבד. את כל העניין מופן.
1: 35 minutes after 11 o'clock. Madam Muslamat sa mga nagpinamati na nag-intra sa phone pal. See you tomorrow same time, 9 to 12 midnight. Sige, pundiri lang sa XFM. Thank you so much. Sa tanan ng mga tech on duty, sa ngalan sa ato ng mga station managers, sa tanan ng XFM station sa Negros Hill, Panay Island, kag siyempre, salamat man sa mga CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babos.
3: Exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubing bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, umino at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunton kag Vitamin D3.
2: Sinisil na siya sa una. Gain lang po sa ordinary lang kape. Pero sige, asim sa akong siya. Isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumasyag. Wala na akong gasuka-suka. Wala namang kong ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunton kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sunton Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunton Gold Herbal Tea.
4: Wow! Guwapan ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang bala. Tintagli mo bayad sang kusyon mo?
4: Oo, oh, galit. Diriyo.
5: Ay, sali na.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunton Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunton Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: E-Vitamin C. Tandaan. Sunton Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunton Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang by Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Pag-diet na pag-uwasa.
12: XFM.
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa Mangosteen, Moringa, Spirulina, Garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, syadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo ngayon! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking bigasin.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Siya ay Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahin ko. Narwa, tatlo ako na gamit ang Seven Plus Herbal Soap. Pura ang nasan.
2: Seven Plus Herbal Soap.
4: Namigilis.
2: Seven Plus Herbal Soap.

0: kayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Lulag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kape? Puso at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Seven Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Seven Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Seven Plus Herbal Oil.
1: Seven Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako po si Jeline. Isa akong bakret para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Seven Vitamin C ang name ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Sa Michelle Revolution, isa ka sensitive. Nakabalto ko sa isang

0: Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santong Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher sa Sigi Tindog sa Bilog na Adlaw. Nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati ang kwini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahiin nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nalabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumukoy na subok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Umiiras talaga kami sa mga matataong lugar kasi napakatamis sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Bari Boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit ang Sanfon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Soap. Sumutin natin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Sanfon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sanfon Plus Herbal Soap.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubing bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, umino at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan gid ko sang una kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay Batyog gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong obra. Siluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Dami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka!
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man din isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Pintagli na bayad sa tuition mo?
4: Oh,

0: Bakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang mag-diis. Mag-Sultan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Sultan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sultan Plus Herbal Oil.
2: Sultan Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sultan Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan niyo rin ang Sultan Vitamin C.
2: Sultan Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C.
4: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Nakatutok para sa aking tututan ng Lirilo. Nakatutok ng Center 8. Member, may din ako ng

0: Binabisa at mas mahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saltun Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saltun Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Saltun Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Saltun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laging tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung Vitamin E sa VisionX Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.

narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium-chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa

0: Sigma's Herbal Soap.
1: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
0: Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system.
1: Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc RG Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan na nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mga himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family, ano? Iligtasan ng mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin, ha? Ngayon panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
1: Tama daw. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, ano? Hindi lang yung nag-suffer, nakaramdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga, kasalip sana na yung katrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na, maiwasan na, pabayaan na lang do. Alagaan talaga yan, ano? So, sa mga kababayan po natin, ha? Ingatan ang ating pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Ating pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avilian, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan rin sa ating pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng ating pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamuntan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Bupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. Paano po natin nababaguhin yung ating pong nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan, eh babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayadan, ha? Puntahan, bisitahan natin po mga Yeswa Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant, ang 13 consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok. Nagsilabasan, ano? Ang bumura pa naman. Kaya sa iba, nakiklikbait.
2: Oo, basta may ginagamit yung pangalan, tapos ang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister, na naka-box. At tatak ka Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
1: So yun, sa mga kababayan po tayo, mag-ingat po, ha, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro ng iba, no, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap yung hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yun yung po napahinggan, ay yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganyan din sa box mismo, no, ng ating pong mga products. Eh, meron pong nakatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha. Para sure kayo na yung mga napahinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? Sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. At upon text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papalatilihing malusog ang ating pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Dok, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha. Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Dok, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Dok Aji, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
2: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition, okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun. yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, papansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo, eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure, eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So, yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in, ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So, pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
1: iba.
2: Iba. Medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color, ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, lagi related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ang hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng paghihina at kakapusan ng hininga. Kasi, habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney, yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung, ano, yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is hinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin, eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. So, yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific, eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. At tulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya ngayon mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang-panganib doon, yung kidney mo masisira, eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun sa pwedeng mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede rin matagal kang, parang may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo, o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. At pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, dami yan, Dok, ha, na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng mas, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano-ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinaguriyan na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun ang nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano? Maligo na lang siya kung magpapalab test sila, Dok.
2: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
2: pwede ka magkaroon ng anemia.
1: Mm-hmm.
2: Kasi apektado yung blood-making mechanism natin. Pwede ka magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw eh, mga black or Native American, Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, no? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, it runs in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo, mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo, dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? O, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
1: Yeah,
2: even prescribed medication nga eh sinasabi nilang in the long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun lang prescribe, nakaka-apekto yun. Kaya yung mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot. Ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng, hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo, mga kaibigan, at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa ating pong mga bato, sa ating pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila doon, ano, magkaka-ugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong may ugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa ating pong kidneys, ano? Eh, number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Mm. Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, eh, magdudulot siya ng problema sa ating pong kidneys.
2: Mm-hmm.
1: At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
2: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
2: Ano, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun na nga.
2: O, diba?
1: Meron ganun.
2: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
2: High blood sila, pero yung putla nila kasi punang sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
2: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kababayan
2: po. Tapos, pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yan na nga.
2: Mm. And daming tatanong sa akin, Dok, kung taas ang creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
1: Mm.
2: Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo it, dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh.
1: Mm.
2: Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot.
1: Mm-hmm.
2: Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi, gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kaya huwag natin hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako, mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang ating pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng ating pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga Doc, ano? Advisable na inumin ng ating mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po
2: nila. Lalo doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan kontrolin.
2: Kailangan kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwede pumunta sa baga mo yung fluid, pwede pumunta sa puso mo, pwede sa baha mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may, alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Kaya sa mga kababayan po natin, ingatan ng ating pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa ating pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng ating pong produkto, especially ating pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano? Para tulungan ang ating pong mga organs, especially, ano? Ang ating pong mga eliminative organs, ano? Nakakatulong po ang ating pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano? Yung bawat organs ang ating pong pangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa ating pong pangatawan, apektado rin yung ating pong kidney area. Nabanggit nito, pag mataas yung sugar, affected din. Ano, isa sa malaking naapektuhan yung ating pong kidney. So, yung ating pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
2: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay. For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula na masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din niya sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
1: Ayan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano? Sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano? Pero meron tayong nga dyan na herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano? Dito po sa Quezon City, dyan din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa yung mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text 909-669-609-6545. Lalo sa mga kababayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc. Gusto mo ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
2: Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Yeah.
2: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computer, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
1: Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. At yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng ating pong healthy eyesight. At syempre, para pa rin balik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, e iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang ating pong mas pinalakas at mas binawisan ng premium D3. Kasi mayroon siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng ating pong pangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? Yung mga essential fatty acids, makukuha nyo ng mayaman yan sa ating pong premium D3 dahil meron po yun siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan, at meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? So, mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C, atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang magkakaubusan ng vitamin C.
2: Oo, naalala ko nun. Kasi sa amin, ang nangyayari nun, pipila ka. Napakahabang pila at pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan eh, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, eh, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong ali, vitamin C. So, kaya lang, minsan, yung mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyanina ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
1: Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kabila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, ika yung supplementation na vitamin C.
2: At yan ang pinakang lacking every time. Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili ng vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flash out ng katawan. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
1: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun po yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, dahil pa namang, halos lahat siguro ng, ano, sa parte ng katawan natin,

0: for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng ating po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa paramang yung lingkod, si Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programa, The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming pong dalangin ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health.
4: Palagasin ang ating immune system araw-araw. Magtag Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at hina mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibig sa mga sugimutika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel. Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagtalalaki, magturo dahilan ay food supplement. Food men, magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na natin winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM libong-libong papremyo.
12: Ako si Gemma Anyu sa Lula Homes, Abilay Norte. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Melito Oy sa akong nalabanhan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon and XFM libong-libong papremyo. Thank you so much.
11: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libong-libong papremyo. Hindi magkalimbi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. 1 booster sa Santon Gold Capsule, 1 booster sa Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
13: For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?

Maing aga Pilipinas, maing aga Luzon, Visayas. Nagapatayag sa kanginan daw sa Blayaw ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga sa Huwebes edisyon sa ating palatuntunan, karon nga adlaw mga abyan, petsa 17 na sa bulan sang Setyembre. Medyo maulano na atong nga panahon sa karon diri sa siyudad sang Iloilo, aga pa nga nagtupa ang ulan. Pero hindi nagkakulugan nga nagtupa man ulan sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo. Amoy na ang ginatawag naton mga katrupa nga epekto sang hangin habagat o southwest monsoon. Ang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangilak kag pagpanaguob. Kung sa English pa, scattered rain shower and thunderstorm. Mamay na mabatsagan natin diri sa siyudad sa Iloilo, Huwebes ang aga. Maulanon ang amon panahon diri sa siyudad sa Iloilo, pero hindi na rin kakulugan nga maulanon man sa ibang nga lugar. Pero may ara pa kita subong low pressure area nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, no? Sa sulod na sang PAR. Ikuwaon ta dugay-dugay ang detalye sa na pinakaulihing weather bulletin mabiyan sa pag-asa. Pero kung nahangin habagat lang, ang masaming efekto sinis sa aton mabiyan, hindi palariho. May ara nga nagaulan din sa syudad, may ara nga sa kabanuanan, wala. No? Lapta-lapta nga pag-ulan, bala? Pagpanaguob kag pagpangilak. Amo ina ang efekto sang hangin habagat. Pero ang LPA nga sagwa pa sang PAR, wala man direktang efekto sa aton, no? Pero kung ang LPA nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, tiya mo na may efekto sa aton. O kung gani ang tropical storm na may efekto sa aton, kuridas na ina, no? So ang tropical storm subong-sulod sa pag-asa as of 2 a.m. Para kita diri mga abyan nga pinakauli. Pero karon dugay-dugay, may araman sila nga pinakauli nga weather bulletin. Ang tropical storm nga si Du Juan. Amuhining LPA, bas nagligad to nga adlaw nga mga 2,000 kilometros pang distansya sini. Tropical storm Du Juan. Arabi, tanong tabi ang pinakauna, pinakaulihing weather bulletin. As of 2 a.m. today, mabang September 17, ang low pressure area na ginamonitor mabang sa sulod na sang Parokon Philippine Area of Responsibility. Daw ano man laban-laban na hindi unlikely mo na maging develop into a tropical depression within the next 24 hours. Tropical storm with the international name Du Juan. Ginamonitor sa guwa pa, no? Sang PAR. Wala gini na yung direktang efekto sa aton. Ang ulan nga aton nga mabatsagan subong, ma-experiencehan. Dala pa yun isang southwest monsoon, ano? Pero, namamang gihapon, antes ka mamaglakat, magpadulong sa mga kalantuan ninyo, sa mga trabaho, kag sa mga estudyante, pasuksukan, pabalunan, gini nyo sila sang payong kapute. Kagiban pa nga makatag-protection sa maulanon nga panahon. Kag siyempre, paimnon gini nyo sila sang vitamin C. Ang Santon vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Mayon niya kay bisan aga pa, nga wala pa mga biyan makapamahaw, pwede gini nyo ini mapatumar sa inyo sining mga kabataan, kag suba man sa mga adults. Agutong mahatagan kita sa protection sa nagabaylo-baylo naton nga panahon mga biyan, dalasang masunsun nga pagtupa sang ulan diri sa aton sa Pilipinas. Kaya kung may vitamin C kita mga biyan, amo ini ang numero uno nga makapugong sa pagsalakay sa aton sang nagauso nga balatian subong nga amo ang sipon ubo kag trangkaso. Kung wala lang ko nagainom sang Santon vitamin C nga alkaline based mga abyan, base absent na ko subong, ikaybalo ko mo aga pa. God report na kita sa istasyon. So kung mahina-hina lang ang akong immune system, kag kung mahina-hina lang mabiyan ang vitamins nga ginatumar ko, laban-laban, ha? Pag down git kita. So amoy na mabiyan nga narekomenda natin sa inyong Santon vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang pinakauna bala subong nga pagpangangkat naton sa aga, magbugtaw kita kahibalo kamo kuno no. Ang pagpaligo. Tugnaw na no.
katropang Alex, no? Tugnaw gid dyan, no? Tugnaw gid, mano ba siya kung nanakalatyag? Bila, tugnawan ka man? Pinakauna nga pagpanghangkat nga tubangon natin sa aga, mga abyan, amo ang pagdakop sang kabo. Kag maligo. Hinaya sa mga wala sang heater, nga mga banyo. Bila, pareho sa atong bila nga mga ordinaryo lang, no? Nga mga tao, bila, kabo lang atong nagamit, eh. Unlike sa iba niya nga may mga heater, no? May mga bathtub, di daw wala man lang sila. Hapos nila i-overcome ang mapagpangangkat niya ni. Fiesta, fiesta. Market day subong ha sa Haro Market. Galing kay Tikon medyo maulanon bala. Medyo hina ang income sa mga katrupa ta nga nagabaligya. Pero nonetheless, mga abyan, barato gihapon ha. Ang ilas ini nga baligya bahado gyapon kun ikumpara nga dito kay mo sa sulod sang mga public market. Fetsa 17 na mga katropa sa ating napagpangalagad sa platuntunan ni Sighting Pilipinas. Bugtaw-bugtaw kag magbango na kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Amo ning pinakauna nga panagangta sa pagpanghangkat sa aga, sa pagpaligo, dapat mainit-initan gid ang inyong sulok-sulok. Agud nga makabato sa lamig o tugnaw nga nagapenetrate sa lawas ta. Ang iman subong nagabugtaw na pero nagaligid-ligid pa. Imbis nga iligid-ligid nyo da, no? Ibangon nyo na. Kag mag-init sang tubig, magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, kay mo ini ang kape nga ginarekomendar naton sa aga nga tuman gid ka epektibo, ha? Ibalo ka mo ang Santon Plus Coffee Mix sa mga diabetiko, mahimo na ka mo makapadayon sa pag-inom sang kape. Mahimo na ka mo makapangapi kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala ini sang kalamay. Ang kalamay mo lang mga katropa bla nga present sa mga regular nga kape. Nagapa taas ang blood sugar sang may mga diabetes na ngadaan. Pero kung lihag ninyo mga ape nga wala sang kalamay, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix wala sang kalamay, ang nagapatamay isinaya mo ang stevia, natural sweetener, no? Kag wala man ini sang caffeine, ang caffeine amo ina ang yara man sa regular nga kape. Nga kung sige-sige mo sang inom sang regular nga kape, nagataas man ang acid level mo, nagahapdi ang sulok-sulok mo. Kung na muna na gani ang mamatsagan ninyo, dapat magkambyo na kamo sa Santon Plus Coffee Mix. Pareho sa kay Sir Fred Bilbao. Oh, nagbugtaw na subong aga pa. Nung Fred, kumusta ka na? Kabay pa, nakainit ka na sang tubig. Pag nakatimpla ka na sang Santon Plus Coffee Mix, ay Sherwin Marcoe. Oh, amo ni sila mga una gid sa tenders ta. Maria Crispo kabay pa ang nakabugtaw na bangon na kag magtumar, ha? Pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, wala pa niya hormonal imbalances, wala pa niya ga-menopause. Ang mga nagaminopause man lang, muna may mga hormonal imbalances, ginarekomendar man natin sa ila ang pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, may ara ini siya nga mga properties nga makapabulo-balanse sang hormonal imbalances sang mga babae nga nagaminopause na o kung nagahana nga magminopause. Yan. Dami, galing iligid-ligid pa kung aga, no? Kapin pa muna nga mga panahon, bla? Kagapin pa kung may partner ka katropang Alex, abaw. Pero wala man pulos, ah. Ah, wala man pulos, bisan may partner ka pa mga katropa sa amon nga matinion, kung hindi nakasarang magdulodugsing-dugsing, o siguro ba si dulodugsing-dugsing na lang, pilipi-pi-pi-pi na lang. Pero sa mga nagapilipi-pi-pi-pi na lang, mga nagadulodugsing-dugsing na sa partner nila, Aryo! Aryo, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ha? Para mapuslan pa ninyo si Junjun, magtumar 30 minutos antes ang ikwentro. Kaya may chance pa ka mga mag-champion. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may makakaglabawas ka nga mo ang duha ka mga main ingredients nga nagapabakod sang panindugan ni Junjun, nagapadugay sang standing ovation, kag nagapabalik sang nagakayaba nga performance sa kama. Kaya daw iya sang kuramintado nga kabayo, iya sang rabbit nga desperado, kag iya sang sadista nga pato. Do sablay tingog ko ako. Do sablay gamay.
Sa wala man ako ginaubo pero may sore throat gamay bala. Siguro amo panigurong epekto sang haze mo ngayon tabla makita. No? Na amo inahambal sang doktor sa mga eksperto eh. No? Kung mabatsagan gani ninyo ang pagpangkatol sang inyo tutunlan, pagmalas ang inyo tutunlan, meaning nakasulod, nakapenetrate na ning mga abo, dalas ang aso sa mga sunog na mga materials nagikan sa Indonesia. Amo ina ang mabian, mabisan nga ulan subong, no, medyo magalumon, abi ninyo galom-galom lang, gali haze ina. Wala pa totally, hindi pa kita makaangkon subong sang healthy air. Bangod mabian sang haze nga ini. Sa mga may ara respiratory ailments, pag may mga cardiovascular issue bla o condition, dapat magsuksok gihapon kamo sang face mask. Agud to nga malikawan ang epekto o kung malayo nga epekto sang abo, sang aso. Gikan sa mga nasunog na mga kahoy o kagulangan dito sa Indonesia. Pasiplat kita ani mga katropa sa atong nga kasaysayan diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Dahil tayo dito sa XFM ang Radio Patrol Iloilo na niniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kaya balok kamo sa itong 1935 September 17, ang pinakauna nga Commonwealth election. Ang Pilipinas, mga abyan, suno sa atong nga kasaysayan, naghiwat sang historic national election sa pagpili sang una nga mga leader sang Philippine Commonwealth Government. Si Manuel L. Quezon, nagdaog mga abyan, bilang presidente, batok sa kay Emilio Aguinaldo kag Gregorio Aglipay. Samtang, si Sirius Minya naman ang napilian bilang vice-presidente sa itong nga mga tinion nga ginpaidalam kita sa First Commonwealth Government. Mamanini si Manuel L. Quezon ang ama ng pambansang wika. Wikang pambansa ang aking salita. May aratada, partner. Kay Florante bla. Magyapon to bla na mayan ko to mo. Para bla nga magbalik ang patriotism ta. Ako'y isang Pinoy. Kay Florante bla. Para bla magbalik ang pagplangga ta sa Pilipinas. Iba na to na bingam official. Puro malang ba bla. Sa palangga ko sa Pilipinas. Ang nagpalangga subong sa aton, sa pungsod ta, sa syudad ta, ang mga street sweepers ta. Agyan ko to kayo na mga street sweepers na ito na hay. Bisa nagaulan mga dyan. Equipment man sila sang kaputi, may bayong, pero bit-bit ang dustpan kag silig amon eh. Bisa wala sa may nagabantay sa ila, sige-sige ila ubra. Huh? Sige-sige ubra nila, bisa wala gabantay. Sa itong 1900, mga dyan, September 17, diri man natabo ang Battle of Mabitak. Nasa din ang mga Filipino Revolutionary Troops na ginapamunuan sa ito ni General Juan Cailis nagdaog batok sa American Forces sa Laguna during American-Philippine War. Bato mo ito na Pinoy pa, bisan mga binangon lang, bisan mga single lang, bisan mga pugakang lang, bato ito na Pinoy. Sa itong 1871, September 17, nabunag si Francisco Macabulos ang revolutionary leader mabian kag isa ka patriot nagikan sa Tarlac nga naglagda sang biyak na bato konstitusyon na bunag sa Sining adlaw. Dapat pat naton si inyo gapasiplat kita mabian sang mga importante nga mga nagkalanabo sa mga nagliligad kabahin sa nga nga Today in Our History para makakuha kita sang mga maayong nga pagtulunan, mga inspiring stories. Lakip din mabi ng aton sinipagpahanumdom sa aton ng mga katropa nga ang history, ang kasaysayan, nagabalik-balik lang. Ang muna ginatawag sa English, history repeats itself. Ariyan na yan, tista bla magpatpat. Mga pabalita bla sa mga national dailies kag local dailies kag babasaan ninyo subong adlaw pero mabatian na ninyo sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga katropa, yari kita sa 100.7 megahertz
on FM band sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga radyo, sa ilang mga monitor sa salakyan, yara kita ha sa 100.7 on FM band. Pero sa mga luyag makahatag sa ila opinion, mga comments, mga pananawan sa mga issues na talakayan naton, mahimo man kamo makabukad sa aton duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo man kamo makapa-shout out sa mga kapamilya, katrupa, kagapuso, kagiban pa sa kunanano man nga okasyon. Sa mga OFWs naton, maayong aga, maing udto, maing hapon, maing gabi. Kabay pa, nga sige-sige lang ang pagpadala sang inyong mga dollar remittance. 62 pesos na mga katrupa ang baylo sang isa ka US dollar. Amo ni makaatag mga bihan papagsik kag pakatiyog sa aton nga ekonomiya ang dollar remittance sang aton nga mga OFWs. $30 billion more or less kada tuig ginapadala sang aton nga mga OFWs nagikan sa mga naglain-lain nga parte sang kalibutan. Amo ila mga bihan nga bulan sang September, October, November, December. Medyo paldo ang may mga pariente, may mga himatakag, may mga kakilala sa abroad. Pero hindi dapat mga biya nagkakulugan na basta-basta talang gastuhon ang ilagi na padala diri sa aton. Dapat itigana, igasto sa mapuslanon nga bagay. Para mga biya pagpauli sa OFW, bisan paano, may nakasave para sila. May mga damo man sa lang OFWs mo. Ang una nga medyo mapagsik pa, padala nila ditanan sa pamilya nila, hoping nga ang pamilya nila, pagtigulang sa OFW, pagpauli sa Pilipinas, suportado sa pamilya, damo galigin, ulusol sa namo, no? It was a big mistake, mga abyan. Amo na, ah, lesson learned. Sa mga OFWs nga pamati sa aton subong, tigana gid kamo sa inyo nga kaugalingon, ilibina sa inyo nga pagtigulang. Amo maning mga OFWs naton, mataas maning level sang pagpalangga nila sa bungsod naton. Ginasakripisyo ang ila pangabuhi dito, ginakompromise nila sa ining comfort way of living. Kay ginapadala diri sa Pilipinas ang ila mayuriya sang kwarta nila. Oh, amo na. Ang aton ng mga unsung heroes, mga OFWs naton. Amo di sila may mataas na pagpalangga sa aton na pungsog. Abi, music ta na, abi. Para makaprepara ta. Ang iban nga mga preparasyon ta, ipapat na ton, kuridason ta ni local kag national mabian. From Florante, paggugma, paghatag palangga sa aton na pungsog. Dahil ako ay isang Pinoy.

naton sa aton nga mga nagapalangga sa aton nasyon. Para man sa mga OFWs, na bisan wala ang ila presensya diri, pero pinagi sa pagpadala sa ila sining mga dollar remittances, mabatyagan nato mabi ng pagtiyog sa ekonomiya, ang pagpagsik la mabi ang paghulag sang kwarta, no, diri sa aton pungsod. Because of them, okay pa ekonomiya, wala mapi ang ekonomiya ta, bangod sa mga dollar remittances mabiyan sang mga OFWs. Headline na ito mabiyan sa mga isyu nasyonal nga talakayan na itong dugay-dugay. Nagpakita na sa impeachment court mabiyan ng tatlo ka mga retired justices o kung associate justice kag mga retired na mga chief justices. Sa Supreme Court, agad ito ipatag mabiyan kag i-plastar ang ila sila nga mga kinaalam, ang expertise, ang eksperyensya na halungod sa kasuguan sa pag-interpret mga abiyan sang two-thirds nga kinanglanon nga boto para makonvict ang isa ka impeachable official. Ang two-thirds mga abyan sang mga senador di sa tatlo ka mga retirado nga mga justices, isa ka associate justice, duha ka mga chief justices. Ang simple man ang mabi nga nagpahayag nga hindi kinanglan 16 kaboto ang makakonvict sa isa ka impeachable official. Hindi kinanglan nga 16. Kaya ti aton mga senador 24 mo, ang ginpatag nila, two-thirds among the actual kag-active nga nag-participar, nga nag-witness sa impeachment trial. Amuna ang ila interpretasyon. Kay suno sa ila, wala nabutang sa konstitusyon nga dapat 16 gid ka kadamuon sang senador sa 24 ang mahimo magka-convict sa isa ka ginapaidalom sa impeachment trial. Ini mabiyang tinutuyo amo nga pagpatag sa tawo, no? sa pangkaraniwang tao bla. Gina simplify nila katama ang ila naintindihan, ang ila kinaalam para sa paghangup naton ng mga ordinaryo ng mga tao. Kaya sa 24 ka mga senador, mga katrupa, apat ang wala nagapartisipar actively. 20 lang nagapartisipar. Sila nga daw ka-unfair man, fair bala, patas bala, nga ang ibang nga senador samtang may impeachment trial diri, nagkalagaw-lagaw dito sa Paris, France, nagahangaw-hangaw. Patas bala nga ibang naton nga senador samtang ang ibang nagapalalibog, nagapamangkot, nagaparticipate actively sa impeachment trial, ibang niya nagapanago. Ha? Ibang niya ara sa prisuhan. So para sa kay retired Chief Justice panganiban, daw hindi makatarungan nga pabutuhon partisiparon mo pang apat kung iban mo senador nga wala nag-participate actively. Amo ni pag-intindi niya kag ang duha pag-idi ng mga chief justices nga retired na

arabianga simplify talang kita kay depende magyapon ni sa Senado mo no. Pag may ara man yang mga senador bisan hindi sila mag partisipa sa impeachment trial daw human na blang ila yang desisyon. Bisan magnaano pagkamutambling tambling da nga mga senador da kag mga witnesses prosecution panel defense panel sa Senado sa inyo sa ning impeachment trial basta human na amo nga desisyon niya. Oh may mga senador nga muna. Huwag na pabayaan na lang ibang kaupdanan nila at pamangkot. Although mga abyan nga pwede man nila ma-review sa script sa mga dokumento, no? Kaya araman na dahil na pang-record mo dahil. Pero lain gidya kung aktual ka katrupang Alex nga makapartisipar blas. Makahimo ka sang imo wise opinion o wise decision kung makita mo ang presentasyon sa mga witnesses, ang pagpamangkot sang mga abogado, ang pag-cross-examine. Makita mo bla ang mga attitude sang witness nga ginapahambal, ginapamangkot, ginapasabat. Makita mong ilang nga mga impresyon, ang ilang mga expression, mga gestures nila bla. Kung mapatihan o credible ang isa ka-witness, te, paano mo mabatsyagan? Paano ka makahimo sa imo wise decision kung galagaw-lagaw, timo to si Banpungsod? Di mo mabuto lang garit ako kung gusto ko ah. Ha? Mabuto lang garit ako sa pag-abot sa pagbinutuhay. Di amo na ginapamangkot ni retired Chief Justice Pangaliban, manami bala? Patas bala? Napabutuhon ta ang senador nga wala diri siya nag-active participate sa impeachment trial. Galagaw-lagaw to iban sa iban nga pungsod. Gatangangaw-hangaw to sa mga namin nga lugar. Amo na pagpangop sa aton eh, no? Meaning mabin ni iban nga ini nga wala nag-participate nga luyag magbutar. Humana ni spinsar nila kung ano hila imuon nga desisyon.

0: Bago pagdating na mga bendugay-dugay, sa piyak na bahay, mga bendri sa Western Visayas, ang mga negosyante nagreklamo bang sa rotation brownout. Ginaduso mga bend ang pag-intervene sa Malacanang. Dapat mga bend, may ara kitang energy emergency declaration. Suno sa Regional Development Council, ang pagkangawa mga bend nga magapadayon kag magadako ang problema sa power supply. Nasa diin mga bend ang energy crisis diri sa aton sa Western Visayas, maka-apekto ini sang nagataas ukon growing economy sang rehiyon. Suno sa Regional Development Council kag nagapangayo sang tabang nagapangabay kay President Bongbong Marcos nga mag-declare sang state of energy emergency sa rehiyon. Kahit yung mga bin, among the regions, mga bin, diri sa Western Visayas. So kung bisan pa sa Central Visayas, ang Iloilo is one of the booming economies sa Visayas region. Di hindi natin iniim mapahanugutan nga bangon sang power supply shortage, mauklo bla, no? Ang economic development diri sa Iloilo City and Province of Iloilo. 7 minutes after 5 o'clock ng oras naton, ang ininga bahin ang inadulong sa inyo sang Herbal Beauty Soap. Ang Herbal Beauty Soap nga Clear Skin. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap nagapaputi sang panit, nagapa kuhamis ang kutis. Basta adlaw-adlaw nyo lang gamiton, nus-nus-nus guya nyo kag sa inyong lawas. Sa sulod sa isa ka semana, makita mo na ang efekto. Nagahamis na ang kutis, nagaputi ang panit, double action. Pwede inin sa mga kalalakinan, pwede man sa mga kababainhan. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap pwede sa mga kabataan, sa dalugingding, sa mga dalaga, sa mga medyo maganit na o laon-laon, sa mga binayaan o sa mga siperada, mga byuda, kag sa mga naanald na kasal na. Base pwede pa makapamana liwat. Chances are love is sweeter the second time around. Maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Adlaw-adlaw, testingin nyo lang, testingin nyo. In 1 week, mga abyan, makita nyo na ang ebidensya. Nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit, double action. Sa mga kalalkinan, pwede gidgali kita kagamit sini. Pampamis kutis, bisan may ilum-ilum lang kita, pero maamis ang kutis, bla. Kung ikaw lalaki, luya ka magputi, daw lae na na-istorya ya. May bahid. Kung may ara man lalaki, katulad pangalis nga mahilig man magputi mo, no? Kapimpening mga naga-gym, bla. Oh? Kita mo na sila, maglagkulawas. Oh? Maputi ang panit. Hindi man tanang nga naga-gym, mahilig ba sa puti nga guya. Pero may ara ko yung nakita nga naga-gym, paglupok sang balon sa gym, nakibot. Ay! Nine minutes after na 5 o'clock nga itong oras, mga abyan. Well, sa pila ka mga national issue nga dako, subong, mga abyan, i-recap ka sa inyo na kay balobla ka mo nga napospone na ang barangay in Sangguni ang kabataan elections. Kag na kay balobla ka mo nga 5 katuig na ang termino sa mga barangay officials kag sa mga SQ officials. Kaya ginaprubahan na sa Senado mga katropa sa ikatatlo kag katapusan nga bagbasa. Third and final reading sa bill, mga abyan, nga nagitala na 5 katuig nga termino sa mga barangay officials kag sangguni ang kabataan. Kung madumduman pa ninyo, nagbutor 13-5-0. 13 ang nagpabor, 5 ang wala nagpabor, wala sang abstention. Nakapasar na ang Senate Bill number 2387 nga nagapadugang o kung nagapalaba pa sang termino sang mga barangay officials kag mga SQ officials naton. 5 years na, mga katrupa. Kung mangin lubos na ini nga kasuguan, ipaiway man ang BSKE eleksyon nga natalan akong tani subong atuig November 2, mga abyan, kag pagapaisulon ini sa 2028, ikaduha nga Lunes sa 2028, mga abyan, pila ka bulan lang pagkatapos ang national and presidential elections.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May punto man ang mga nagasuporta sinisuno sa ila, no? Ilabi na ang aton niya Senate presiding officer. O kung sa kay Senador Escudero, mas malaba nga termino. Nagahatag sa mga local officials sang eksakto bastanting nga panahon. Agud nga magplano, magpatuman, kag mag-usisa sang ila nga mga natalan nga programa. At ipalusot na lang niya. Kung lima katuig na maabyan, mas praktikal kuno kag mas preparado ang pagpatuman sa mga proyekto.

Kung mabakas, nagmayo kayo mo yung public official, kung barangay official dyan, okay mo lang. Huh? Kung madumduman mga biyan na katapusan nga pagpili naton sa mga barangay officials naton, kag mga SK officials naton sa itong 2023 pa, no? Kung madayon, ini kag mayong kasuguan, 2028 na ang BSK, di makatuig na ang termino, kag 2 terms lang para sa mga barangay officials. 1 term lamang para sa mga SK officials eh. Medyo malawig-lawig na pagpungko sa pwesto, ibang sinimabian, matak-an ha. Tak-an gani, ibang 3 lang tuig. Unang tuig mo ng kasaw nila. Ha? Hindi nagakulugan nga may inefektibo mabian ng paghatag sang dugan pa ang tuig sa termino sa natin mga barangay official sagot nga mga inefektibo sila. Importante yun lang sa dili, katampad, integridad. Ha? Kag-transparency. Damo obisubong nga mga sanggod ng kabataan, hindi man gid tanan. Damo abi nga bata pa may influensya na blas ang mga parinti nila nga ara sa barangay, sa mga parinti nila nga ara man sa mga local government unit, bata pa kurap na. Para sa kay Senator Bam Aquino Mabian, nagapamatok sa sini kay may ara man nga mga bag-o nga mga leader nga mga kabataan nga nagahulat blas ang ilaman nga panahon, sa ilaman sini nga tinion. Ha? Nga makahatag man, makapractice man sige natawag na public service bala, no? Nga luyag Manila mabin na experience ng pagka-public service at the young age. Pero why na chansa? Skip anay. Hulat ka mo sa 2028, yung may gana, subong nga qualify na kuntari mo yung SK. Di, base sunod nga eleksyon. Hindi na pwede sa SK katropang Alex, barangay pisas na lang. Ha? Ang sala lang galing si Nidre, no? Kay medyo naulihi na ang paggahimo sang desisyon. Kung bala, ipostpone o ipadayunon ang barangay pagsanggun ng kabataan elections. Kay balok ka mo, dako na ang nagastos ang kumilek. Oo, dako na. Huh? Ang report nga niabaluan natin mabiyan, ang pagprepara sa Kumilek Mabia, alam mo na naligad itong nga magnulang kapangabay ng mga taga-Kumilek nyo. Ano man, day yun nun tayong eleksyon, anong plano nyo mga senador, congressmen, day yun nun tayong eleksyon o hindi? Kay may halos 8 bilyonis na mga bian nga nagastos ang Kumilek sa pagpreparar sa kuntani barangay ang sanggunan kabataang eleksyon sa 2026, kwaring nga tuig, bulan sa Nobyembre. Tigin pagasto, anay. Sang 8 billion pesos ang Kumilek bag-o maghimo sang desisyon ang atong mga senador. Bangon mabiyan sa nagapadayon mga impeachment trial bla. Kaya muna, di po malupamalakpak na subong. Ha? Ang iba niya nga wala ka pa kaibalong na mga kasanggunang kabataan members, mga barangay officials natin, wala pa may kibalo. Ang naumupok ng balita, nagligal niya adlaw eh. Ha? Pero sigurado ko weekend, buwas, iban si ni Mabian, mapabitch na iban si ni Mabian nag-preparar na sang ila sining celebration. Extension of term celebration.

0: nga chance ang naga pala pakita na kung tani sa barangay may antsas kung tani magpadalagan na naudlot. Ay bantublan naga pala pakita na sa mga terminal, sa mga terminal sang tricycle, mga terminal sang Butuda, Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association Terminal sa Butuda ti Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association. Naga pala pa mikpik-pik-pik na sa kabagas ng ibanda. Naga pala pangapin ha. Iba nagkakadto na sa mga liga-liga sang basketball. Naga pala pakita na kag sa mga kolokapihan naga yum-yuhum na. Pero subong bahala tinyo dyan. Why don't? No? Amuhin na mga bihan ang isa sa pinakadako nga balita subong nga simana diri sa Pilipinas. Dugang pa nga mga informasyon mga bihan, exciting stories ang atong ipahibalo sa inyo sa palatuntunan ng exciting Pilipinas diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Santol Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
6: mag Santol Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santol Plus Herbal Oil,
7: kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Na tropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Elita Galiado, sang barangay, buhangado. Kaloyin na sige, nagpasalamat sa XFM ka. Kay Dr. Emilito Oy, sa ako na nadagdaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One booster sa Santon Gold Capsule. One booster sa Premium B3 Soft Gel Capsule. One booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Pa-college na ko!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 24 minutos na nakaligad sa takna ng 5 sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, managtaga na kita, wawarts, managtaga na kita kwarta, mga katropa. Lapit na lang ang grand draw sa Santon ng XFM libu-libong papremyo sa September 27 na. September 27, mga biyan na natin sa nga grand draw. Amo na niyang pagpanagtag natin sa tag 50,000 pesos bilang grand prize winner. Second prize, 30,000 pesos. Tagang third prize, 20,000 pesos, mga biyan. May napulo kita ka mga consolation prizes ngayon na panagtag na tag 3,000 pesos. Magingagaw na, may harapin kita weekly raffle draw. Antes ang isa ka ginahulat-hulat natin nga grand draw sa Santo na XFM, libu-libong papremyo. Amang entries, mga biyan, mga produkto nga mahimo ninyo nga mangin entry, amo ang mga masunod. Isa ka blister, kung isa ka banig sa Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule, mga abyan, mga katrupa, amo ini ang pinakamabakod, pinakamabakal subong. Kag-upir, may ubos sa mga counter, sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kaya nga, almost perfect, mga abyan, pag-proportionate sa mga mapuslanon ng mga ingredients sa Santon Gold Plus, katulad sa ang mga masunod. May mangustin nga 350 milligrams. May ampalaya nga 50 milligrams. Malunggay, 50 milligrams. May garlic nga 50 milligrams. Kag spirulina nga 50 milligrams. Gindasok, mga biyan, sa isa ka kapsula. Agud nga mangin, mabakod ang aton nga immune system. Ginproduce ang Santon Plus Gold sang Yes to Health Incorporated. No? So isa sina ka blister, isa sina ka banig, mga biyan, isa ka entry. Ari pagid, isa ka blister sang premium D3 soft gel capsule. Ining kapsula, mga biyan, na may mangustin, may malunggay, may oil extract, mga biyan, ha? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Ining vitamina balang nga nagagikan sa silak sang adlaw, nga amo ini nagapugong sa madasig nga pagkulurinot, yukot-yukot sang panit naton. Ginlakip dira, mga biyan, sa premium D3. Agud to, hindi na kita magpainit pa, hindi na kita magpatial pa sa silak sang adlaw between 10 o'clock to 12 noon, mga biyan. O kung gani, alin last day sa talas 2 kuno sa hapon, ang pinakamanami gib nga vitamin D3, kung vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. O galing sa aton nga empleyado, kalabanan sa aton, do hindi naman ang kasaho magpainit sa sina ng mga inuras, no? Amo ina ang rason kung nga ang Yes to Health Incorporated nag-produce, mga biyan, sang premium D3. Ngayara naman na dasok ang vitamin D3 nga makuha naton. Mabakod ini magpamatay sang mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. May anti-fungal man kag anti-inflammatory properties, no? Ang vitamin D3, mga binyara sa premium D3, may vitamina, may minerals, may protina man. Kag may shintojes kasaha isang antioxidant, gapugong sang pagkolorinot sang panit naton. Isa ka blister sina, mga biyan, isa ina ka entry. Isa ka blister sang turbo food supplement for men. Ini nagapabakod bala sang resistensya ni John, nagapadugay sang standing ovation. Ini kun magtumar ka 30 minutos antes ang engkwentro ko labing-labing kay Mrs. Nagatig-ah. Bisan halayan mo sang tuwalya nga basa, ha? Bisan pakabitan mo sang kaldero nga may inod pinamalhan. Kaya niya, bisan man kuton yung speed ring kag siloring. Kaya ti, nakatesting na sila eh. Tested and proven na ning turbo dietary supplement for men. No? Ibalik ba lang sigla? Ibalik ang intimate relationship sa inyong partner. Kung kisa nagabulubunggod o kung nagasulusunggod, ang partner tablang na babae. No? Kaya kung kisa malipatan na nato na obligasyon nato sa ila, no? Kapin pa si Junjun daw nagamalipato, nagamahuloy o na, masamay na lang ang nagaduko, kakalipat na sa isa niya ka-function. Habi niya kung pangihi lang function niya, may isa pa na ka-function mo. Nagapabungol na lang ba, nagapabanok na lang tara, tigakumod, gakumod ang partner niyo. Ha? No? Nagasurusunggod la. Di kung magtumar ka mo sila, ibalik ang mga manami nga relasyon. Age is just a number. O galing may arabi sa aton ng mga kalalakin ang bata pa mentally stressed na, no? Bangon sa mga obligasyon sa trabaho, obligasyon sa pamilya, di iba nagakalipat na, no? So ibalik ang sigla para malang medyo sweet gihapon, no? ang relasyon sa una samtang nagapangaluya ka pa bla. Una nga mga tinuig nyo sa pagupdan ninyo ng nagkakayabang performance, ibalik. So isa mga bian kablister sang turbo detal supplement for men, isa ina ka entry kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee, isulod ina sa puti nga sobre mga

may ara ina da nga Solomon Integrated School. Sulod ka muna sa sina nga kalsada, ang una nga bangga pawala, liko kamo, kag maghangaw-hangaw, kag magtulotangla, kay makita ninyo ang antena sa XFM Iloilo, Radio Patrol 100.7. Ah, kaway-kaway lang kamo da kung makalabot kamo sa gate nga color gray. Kay automatic na mabukas ang remote control nga gate. Green ninyo ihulog ah. May chance pa oh. September 27 ang grand draw naton. Ah. Ang wala magabutan sa mga weekly draws, mga abyan, ginatingob ina. Kagpaintrahon gihapon sa atong nga grand draw. Ah. Timing man ini nga mga binulan ah. No? Panigana sa Christmas blah. No? Who knows, base ang isa sa imong mga entries, mga abyan, sa mga produkto nga ginbakal mo, amo ang mapalaron nga magabutan sa first prize. Di ka pa imo nagpagita man, mabudlay pangitaon ng 50 mil pesos. Ilabi na subong, mga abyan, nga bukas na ang Christmas season. Ah, sus, kabudlay pangitaon sa 50 mil pesos. Oh, grand prize winner, ina. Ah, grand prize tana ang 50 mil pesos, 30 mil pesos second prize, third prize 20 mil pesos. Ah. Pero kung wala ka magabutan sa tatlo ka mga major prizes, ah, hindi magkabalaka, manggabot pa kita na pulo. Sa mga consolation prizes, natag 3 mil pesos. Yadi pa rin mga katrupa, so join na, maghingagaw na ha. Kay September 27 na ang aton nga grand draw. Okay? Sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Ang Gold Eagle Beer, mga abyan, hindi man magpaulihi. Sige-sige pa ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Magbaka lang sa Gold Eagle Beer 320 ml. O kung ang Gold Eagle King sa inyong mga suki nga tindahan, isulod sa puti nga sobre. Isulat gihapon ang pangalan, edad, address, contact number, kag pangalan sa tindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar. O kung di gani, Dreaman sa XFM Iloilo Station. Niyara kita nahamtang nga drop box sa Barangay Tabuk Suba, sa Haro, Vilma Store. Vilma Store. Niyara man kita sa Barangay San Isidro Haro, VCE Store. VCE Store. Merkulis pa lang nakompleto ninyo, nagpanghulog na ninyo ang inyong mga entries. Kaysa kada Webes, ginatipon ina tanan-tanan ng mga entries. Kay pagka-Biyernes, ginapatigayon ang weekly draw. Ang humuon lang ninyo, magpamati sa XFM 100.7 Iloilo. O kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 ng mga Facebook pages para sa anunsyo, mga abyan, sa mga nagdalaog. Taglima kalibo ka pesos, mga abyan, ang ginapanagtag kada simana bilang weekly prize. Sa grand draw, may mga nagahulat man ng mga grocery packages. May ara man nga ihatag na premium na cellphone. Kag mga cash prizes, mga abyan, sa grand draw. Ang ininga promo, nagsugod Marso 9, sang karon nga tuig, kag magatakop sa Pebrero 20, sa masunod nga tuig. So maghingagaw na, mga abyan, sa Gold Eagle Beer. Sa mga may okasyon, saluyag mag-relax-relax kada hapon, ma'am ka mo, drink moderate so. Drink moderately. Pero dapat, ang tansan, i-siptihon na ninyo. Ah, bisa na naano mo pa ka, ma'am, dako ng tansan, lipatan nyo ba katipon? Dahil sa tansan, makikita ang inyong kadalagan. Okay? Nami na da. Okay, makadaog ka pa 3 mil, mga abyan, sa aton nga Santo na next FM libu-libong pa-premium. Makadaog ka pa gidabi sa Gold Eagle Beer. Wala man na ginadumilian mo. The more entries you send, the more chances of winning. Hindi na malayang guru ka na si Mana. Wala man limit, bisan kapila. Kay mo ka magabutan pangalan mo. Basta sige-sige yun lang. Nga pagpadala sa mga entries, sabi na sa Santo na next FM libu-libong pa-premium. Dali na lang aton nga grando. September 27 na. Hingagaw na, hingagaw. 34 minutos na ang nakaligan sa Tech ng Alasing Kumapin sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa tatlo ka mga gin-imbitar, mga bian, nga friends of court, nga retired Chief Justice, retired Associate Justice, si retired Justice Panganiban,

0: na-appreciate ko to kahapon. Kay Doc Kaklaro, balas, din pa-simplify niya gid mabyan ang pag-determine sang two-thirds votes sang mga senador nga makapakundik sang isa ka impeachable official nga ginapaidalom sa impeachment trial. Sa akon man ang impresyon na daw siya gid ang nanamian ko bala. Kay daw na hangpan ko, may nahangpan gali ako sa pagpamati sa iya. No? Kining si retired Chief Justice Pangaliban, pamatiaan talang porsyon na sang iya sinigatingog mga bian kahapon.
1: It's not necessary that 16 should vote in favor. In 15 natitira, 10 po sa kanila is two-thirds. Our people deserve still to give in justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined. Fairness can be rendered by two-thirds of those present. It's not necessary that 16 should vote in favor. In 15 natitira, 10 po sa kanila is two-thirds. Our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined.
0: So mga biyan mo na kabahin lang ina, no? Sang iya sining statement nga daw ginpa-simplify niya, bla. Busilingon. So no, sa konstitusyon, two-third votes can convict an impeachable official sa 24 ka mga miyembro sang Senado. Pero wala nabutang mga katrupa nga 16 kid. Kaya ang iyang interpretasyon sini, ang makapartisipar ang two-thirds votes mga biyan sang aktual present kag nagapartisipal sa impeachment trial. Tisubong pila kabilog ang senador tahaw nga nagapartisipate kung aktual gid lang nga present sa impeachment trial. Ti 20 lang nga ahaw. Ang apat wala mo. Si Senador Marcolita priso, gakit-kitrihas, gasuksok sang orange nga t-shirt. Si Jinggoy Estrada, amuman, gakit-kitrihas, gasuksok sang orange nga t-shirt, priso. Si Senador Bato de la Rosa, ti Gapula Panago man, kaya ginalikawan niya ang arrest warrant from International Criminal Court. No? Ti si Loren Ligarda, nagbulabakasyon man to sa France, sa Paris, France. Upod ang niya anak, ti wala ni sila yung makatambong sang series of trial proceedings sa Senado. Amo nang luyag ipahibalo mga byan ni retired Chief Justice Panganiban sa iyang interpretasyon mga byan na two-third votes can convict an impeachable official. Ti subong bangod nga 20 lang ang two-thirds mga byan sang 20. Two-thirds ang 20. 13.33333. Di wala man sang manananggal na senador. I-round off na lang ini mga katrupa sa 13. In other words, mabiyan sa present nga setup sa aton nga mga senador, ang makabutar for conviction sa ginapaidalom sa impeachment trial sa 20 kaaktibo nga nagapartisipar sa impeachment trial, mga katrupa, 13 lang. 13 lang sila? Oo. Amo iniya ang interpretasyon ni retired Chief Justice Panganiban nga gintinguan niya man nga mapatag sa tao para sa publiko. Bla, kay balo ka mo, hindi man tanan nga senador ha. Bisan ano pa mga abyan ka-credible sang witness, bisan ano pa ka-credible sa mga dokumento nga presenta sang prosecution, may mga senador da ya nga human ang ila desisyon. Ha? Nga hindi mo na sila ma-influensyaan sa mga witnesses, sa mga dokumento, mga ebidensya nga presentar sang prosecution. Kumana ilang desisyon sini mo. So marami ilang ni kay retired Chief Justice Panganiban kay para sa publiko without prejudice mga bian sa resulta sang pagbinutuhay pagusgar sa aton nga mga senador sa impeachment trial. Ang aton niya, ang mga senador ta subungti sila yae ang mga husga, sila ang mga judges, senator judges mo sa impeachment trial. Pero hindi man lang magtakop diray, no? Whatever the result sa impeachment trial nga ini, at the end of the day mga bian, bangod na intindihan naton pinagi sa kay retired Chief Justice Panganiban nga ang two-thirds votes gali mabyan sang mga senador nga 24, hindi nung kakulugan niya tanan-tanan gali ang aktual nga nagapartisipar. Whatever sa whatever desisyon sang Senado nga ginatapuan sa mga senator judges ta, may eleksyon pa man. So, damo ning punto niya. So, kita mismo mag-ausgar, kita man gihapon ng judges sa pag-abot sang eleksyon, no? Grabe gali man ning experience. Amo na mga bien manami kay gina-share sang mga expert kag malapad nga kinaalam na ibaluan sa aton justice system kag sa kasuguan nga ginhawa nila ka pa-simplify bala patag sa tawo, no? Tiini si retired Chief Justice Artemio Panganiban, mga bian, very sharp ang memory sini. Kita mo 89 years old nagli ka tropa ng Alex, kang iban ng mga 89 years old uli ano na mo? Ah, di ba? Kapinta mga kalalakinan. Ang iyaya, very sharp ang memory at the age of 89 years old, mga bian. Nabunag ni sa 1936 mo, December 7. Kung makita ta sa impeachment trial kahapon, mga bian, kung ano pa ka-aktibo, kag kung ano pa ka-konektado ang iya sininga paminsaron sa pagpatag sa aton. Ang iya nga pagka-master, mga bian, sa kasuguan. Kahibalo ka mo si Chief Justice Panganiban o kung retired Chief Justice Artemio Panganiban. Nagserbi ini mga katrupa bilang ika-21 na Chief Justice sang Republika sang Pilipinas. Nag-graduate ini bilang honorable mention sa Juan Luna Elementary School sa tung 1950. Nag-graduate with honorable mention from MAPA High School in 1954. Natagtalang sa inyong background niya kung ano siya ka-credible, kag kung ano kaalam siya, kag kung ano ang iya sininga ng experience sa patagsang kasuguan, sa patagsang iya sininga pagka-abogado. Nagkaangkon sa iya nga Associate in Arts with highest honors from Far East University sa tung 1956. Giningad lang man nga Far East University kun FEU's most outstanding student sa tung 1959. Nakaangkon siya sini nga Bachelor of Laws cum laude from FEU sa tung 1960. Grabe, no? Kag naka-ranggo o kun nahamtang sa ika-anom, number 6, top 6 mga bian sa 1960 Philippine Bar Examination with a rating of 89.55. Nakabaton sang honorary Dr. of Laws degrees nagikan sa University of Iloilo 1997. Aba, nakaagi sa Iloilo. Nakabaton man sang honorary Dr. of Laws degree from Far East University 2002. Sa Cebu University of Cebu 2006, sa Angeles University Foundation 2006, kag Bulacan State University 2006. Ang iya nga mga eksperyensya bilang abogado bag-o mangin Chief Justice, mga katrupa, amo ini kay man nagsugod din sa sininga legal career as an associate sa Salonga, Ordonez and Associates. Nga trabaho man sa kay Anay Senate President Tubito Salonga from 1961 to 1963. Hindi ni basta-basta mga katrupahan ng mga law offices sa Manila. Ningin senior partner ini siya sang Panganiban, Benitez, Parlade, Africa and Barinaga Law Offices or PABLAW from 1963 to 1995. Kag nagatudlo pagid siya sang political science sa FEU, sa Assumption Convent, kag sa San Sebastian College of Law from 1961 to 1970. No? Lawig man gali nga pagsirbi niya bilang abogado, anti siya nangin Chief Justice. Nagsirbi man ini mga katrupa nga Chief Legal Counsel sang Liberal Party from 1987 to 1991. Kag nangin serbi man ini siya nga Chief Legal Counsel sang Paris Pastoral Council for Responsible Voting bilang Legal Councilman sang Manila Archdiocesan and Parochial Schools Association. Ay may pagka-reliyoso ini si retired Chief Justice Panganiban eh. Ginahalimbawa gani, hindi man kinalan abogado ka o lawyer ka bago ka mangin judge, you can become a judge at your own right. Katulad sang imo pamilya, sa pagdisiplina sang membro sang imo pamilya, hindi ka man abogado, hindi ka man juez, pero mahimo ka makadesisyon kag magadisiplina sa membro sang imo pamilya. No, kanami magpatag sa iya, no? Kabay pa nga nakatagin isang edukasyon sa aton ng mga katrupa sa mga kabyanan ta. Pero sa wala makabati sa inyo kahapon kay iban na natak-an naman lang. Lingga wala naging bag-o, ambas sa iban lang ang mga common listeners ta. Tiyan mo na gina-recap na aton sa inyo. Ginatinguan ta man ano, nga mapa-atag sa inyo sa pinakasimple ng mga tinaga. Agotong nga maintindihan ta. Tike balo ka mo si retired Chief Justice Panganiban. Nagserbi man ini siya mga katrupa nga Vice President for Legal Affairs and General Counsel of the Philippine Chamber of Commerce and Industry from 1991 to 1995. Nagserbi man nga presidente sang Philippine Daily Inquirer 1991 to 1992. Nangin nag-angkon sang leadership position sa tourism industry and management kag Management Association of the Philippines, kag Rotary Club of Manila. Sapilan niya ka mga private organizations na ginaintrahan. Pero, sa iya sininga judicial career, ari mga remarkable gini. Appointed Associate Justice of the Supreme Court, ang nag-appoint si Anay Pangulong Fidel Valdez Ramos sa tung October 1995. Nag-chairman man ni gani siya sang Supreme Court's 3rd Division. Kag naging chairman man siya sang House of Representatives Electoral Tribunal. Kag gin-appoint mga byan naging Chief Justice ini siya. Na-appoint bilang Chief Justice ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa tung December 21, 2005. The next year, nag-retire siya, December 6, 2006. No? Sang malabot na niya ang mandatos o kung ang ginatawag na constitutionally mandated retirement age of 70. So, isipon mo, wala na siya gaserbi bilang Chief Justice ang Supreme Court mga 13 years na. As Chief Justice, naging chairman man siya mga byan, bilang Chief Justice ka, chairman ka man sa Presidential Electoral Tribunal, chairman man ikaw sa Judicial and Bar Council, chairman man ikaw sa Philippine Judicial Academy. So hindi basta-basta ang qualification o kung qualification ni retired Chief Justice Artemio Panganiban. Kag siyempre ang iya sininga testimonya mga byan, wala manigin bakal, is not also for sale. Nagahatag lang siya sa iya nga opinion kag pananawan. Agud to ang publiko masanagan sa ginabaisan subong sa aton nga mga senador. Kung pilagid bala ang nagarepresent sang 2/3 votes sang tanan nga miyembro sang Senado. Excited. Eh, balo ka mo sa konstitusyon na muna eh, nabutang. 2/3 votes of all the members of the Senate. Pero ang interpretasyon sang maalam nga Chief Justice nga retiro na si Artemio Panganiban, wala nabutang sa konstitusyon ta, nga 16 gid. Ang iya nga paghangop, 2/3 sang aktual nga nagapartisipar sa impeachment trial ang sarang makabuto kag makakonvict sa isa ka-impeachable official nga nagapangatubang sa impeachment trial. No clerics man. Ini mga byan para sa general public consumption. Ang iba natin ng mga senator judges to, daw wala man mag-appreciate sino mo. Iba na bing mga senador ta, humana sa desisyon nila, humana sa pinsar nila, kung sino, kung ano ang boto nila, conviction o kung acquittal. Oo. Tungod sa ila gani mabin nga mga judicial misconduct, no? Pwede silang ang iba natin nga mga public official mapasakaan sang impeachment mo, no? Pero kung nga kaalyado ang mga magaserbi nga huwes, di kaintindi naman ka mo sina, no? Hindi amugid ina ang matabo eh, no? Nga suno sa konsensya sa ating mga senator judges, hindi gid, no? Kaya man mga senador, mga benga nag-aakto bilang mga senator judges, no? Sa impeachment court, nga hindi santo sa ilang balatyagon, hindi santo sa ilang common sense, kag hindi santo sa ilang kasing-kasing ang pagusgar, kundi santo sa ilang political affiliation. Hindi tanan ha, hindi tanan. Ang mga senador drama biyang impeachment court, although nga nagpanumpa na ini sila nga mangin impartial, pero ti iban sila sa ila mga, mga political robots mo. Hindi man tanan na. Hindi talang pangingadlan ang iban sa ila. Kamu na lang da binagbinag, no? Kaya hindi na ni sila pwede ma-influensyahan sa mga mabakod nga ebidensya kag mga credible nga mga witnesses. Wala na ni sa bungog nila. Kay may mga ara na sila nga animal instinct mo. Si dalo mo sini sa ila nga as handom nila lang nga magpabilin sa pisto gihapon ang ila sini nga makalyado bisan ano pa ka credible nga witness si butang mo da, bisan ano pa ka mga mabakod nga bidin sa presentar mo da, kun ang ila decision humana nga pangapina nila ang ila sini nga mga political allies, no, why ka na mahimo da ugaling. Kaya ang impeachment trial ginpa sa publiko para kita nga general public nga mga common tao makaintindi. Kay kung ano man resulta mabiyan sa Senado, either acquittal or conviction sa kay Vice President Sara Duterte, at least may option pa kita. Kinaintindihan natin. May election pa sa 2028. Kabay pa nga hindi malipat ang iban sa aton. Kay kabalo ka mo sa bilog na kalibutan, isa ang Pinoy sa pinakamalipaton sa tionan sang eleksyon. Makabaton ng 300, 500, o kung ganisa kalibo ka pesos, abaw! Nalipatan niya na ang isyo nga naghatag sa iya sang tag-isa kalibo ka pesos. Bisan, ano pa ka-corrupt na public official, basta tagaan ganisa kalibo ka pesos, mayroon lang kung sa kalibo, ibang ganit, tagdo kalibo. Malipat na. We have a very short memory, mga abyan. Sa mga butantis, bilog kalibutan, Piloy ang isa sa may pinakamalipot ng memorya basta tiyon eleksyon. Basta tiyon eleksyon. Tapos, kumod-kumod na yun kung sino ito nag-atag sa isa kalibo nga daw palpak. Hasta lang kita nas kumod-kumod. Amo ina, mga abyan, in one way or the other, sa sining pang-imbitar sa mga retired justices, Associate Justice kag retired Chief Justices, masanagan kita na general public nga naga-monitor, nga naga-sunod man sa impeachment trial. Kamu na lang ang himo sa inyong impresyon, ha? Kamu na lang himo sa inyong desisyon, kamu na lang himo sa inyong pagbinag-binag, ang atong ginapresentar tama lang sa inyo, no? At the end of the day, mga abyan, kita man gihapon ng gamhana na. Amula na galing kada eleksyon lang, ha? Kung magpadala-dala pa kita dira sa yum-yuhom, sa budot-budot, sa kanta-kanta, sa out-out, kagiring-giring sa ibang mga kandidato, nga mga kurap, at idipindi sa inyo na, no? Ang pagkubod-kumod na galawig tatlo katuig, no? Ang yum-yuhom ta, ano man lang na isa kalibo at ang sibo kabaylos ang buto man, ha? Hindi gani maadlawan na. Pwede guro maadlawan kung bakal mo bukas eh. Pero yung iba niya basta eleksyon gani na. Ang hatag na kwarta. Huwag man ginabakal bukas. Ginabakal mamam. Ginabakal mamam. No? Amo na masubo mabiyan din sa aton sa Pilipinas. Kaya daw hindi pa kita makapanuto. No? Ang butsan o kita yung mangin politically matured man. Kada election time, mga abyan, mo lang ning election, mga abyan, sila sa Pilipinas, ganaw ka sinadya mo sa iba nga pungsod sa mga developed countries. Ang kampanya, wala sila yung nagakadto sa mga pistahan, mga bunyag, mga lubunga, mga kasalwaya. Ara lang nga sa online. List of candidates, tapos lang taon mo ng ilang qualifications, ang ilang sininga mga work experiences, ang ilang sininga mga educational background. Ang ila sini nga mga academic excellence sa aton niya, bisan wala academic excellence, ha? Bisan siyam katuig ang iya school, basta maayo lang magpulpikpik sa bagata, magpulpanagtagkwarta, ha? Nga may mga corruption record daw gyapon. Diamo ina, mga abyan, nga ang isa sa pinakadamat nga politika kag eleksyon diri sa Pilipinas. Amo ina man ang rason nga ang iba nato nga mga politiko, the moment nga makapwesto, nga pungko, ginagamit nila nga tapalan, ginagamit nila nga excuse, ginagamit nila nga passport agud nga makapangawat. Di nga tsansa na ni. Ako pa! Ako na ni! Amo na ni! Kaya may prinsipyo mga bihan, may mga hurubaton nga pinaka-epektibo. In politics, you will not become rich unless you are corrupt. Ano purpose mo palagan ka sa politikaw? Sugid lang ni iba ang serbisyo publiko. Serbisyos kagulingon ko, pagpamanggaranon sa kagulingon ko. Kunang manggaranon, nag-respisto. Mambal ng kandidato. Kamu naman, ha, bahala, tiyo dyan. Pero may harap pagkini di mapunggan, hindi pagin makuntinto. Matukod pagin na siya katropangalik sang partilis pagin, Expansion sang iya nga political jurisdiction. Pagpalawig sang ila politika

0: ulang na lang timbang, ido ko rin kung pwede man. 5.56 ang atong oras, Mabin. Medyo nagsanaaw ng palibot nato dito sa syudad sa Iloilo. Nagwa na ang Haring Adlaw. Ang ining abahin, Mabin, na nadulong sa inyo sa Vision X Plus. Agutom nga magpabiling na masanag ang atong pananawan. Magtumar sa Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, kagsiasantin, pag-vitamin E Plus, Mabin, nga nagapasanag sa atong nga pananawan. Kung may masanag na pananawan ay sa katawo, may masanag naman nga buwas damlag. Kila pinikit subong sa mga kabataan, no? Nga mas malawig ang oras sa exposure nila sa ilas ining mga gadgets nga may dalang radiation. Ang may ina nga mga kabataan subong, bisan bata pa nagasuksok na antipara, bangod mga binapiktado ng ilang pananawan. Agud malikawan ang madasing nga pag-deteriorate sa pananawan sa mga bata. Patumaron ninyo siya sang Vision X Plus. Lutein, beta-carotene, vitamin E Plus, ara mga katrupa sa Vision X Plus. Sa mga drivers na nagabiyahe, malawig ng mga trips, dapat mangin masanag pananawa ninyo. Ang mga mata masipat sa dalan, agud tong malikwan ng disgrasya. Kung may klaro kita nga pananawan, dako ang tsansa natong nga makalikaw kita sa disgrasya sa mga dalanon. Sa mga kabataan nga tuman kalawig ang ila exposure sa ilang mga cellphones, halungin ninyo ang mga mata nila. Paim nun sila sa Vision X Plus. Sa aton sining mga adults, sa empleyado, sa gobyerno man kung privado, expose man kita mabiyan sa aton sining mga gamit sa opisina, katulad sa mga computers natin, kamang laptops. Ang kaysa ginakapoy ng matata, ang kaysa nagaburo na pananawan ta, efekto mabiyan sa radiation. So agad malikawan ang madasig na pagburon sa atong pananawan, ugaliun lang ang pagtumar sa Vision X Plus. Available sa mga butika, malapit sa inyong malugar, katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Maying aga sa atong mga katrupa, si Elmo Castaneda alias Nano, Boy Loto in Check, Mike Ardino, Boy Alahas, kag si Tutong Uga. Paborito naton nga mga listeners sa Bacau, lakip na mabiyan sa kay Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta sa Barangay Hibawan, Pabia, Iloilo. Sa kay Iking Librodo sa Barangay Puong Lambunao, kag sa La Cuesta Clan, maing agagid sa inyo tanang-tanan. Mga katrupa, magabalik ako sa Express Balita sa aga upod sa kay katrupang Era Espinosa. Upod ko diri sa technical side si katrupang Alex Aspa. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, ini si katrupang Alvin Dennis Saramang, XFM News.
1: XFM. Mga katrupa, exciting nito. Oh.

para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng bahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay ng mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po
kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sinamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa spare tire. Sa ako nagpatira.
2: Oh no!
1: Sa imo, nagpauli.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang katrapang station, Les East Jess.
1: Naglaon may nagkalatabo sa aton balita. Mga balita na dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid na masagap ang mga balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining Express balita sa aga Webes, Setyembre 17, 2020 sa East. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapauna nga balita o nakita sa balita lokal, dalan sa Bypass Road, Kabatuan, ginbakpak, bisan wala sang guba.
1: Gobernador Toto Defensor nagpatawag sang Sinapo, Lago de Balaon ang status kag solusyon sa nagaluntad nga brownout sa probinsya.
0: Lalaki na sapuan patay sa sulod sang balay sa Alda Tierra Village, Saharo.
1: Joanny Banyes, ang babae nga una gin-report ng missing sa Barangay Inyati de Leon, Mandurriao, nakapauli na.
0: Konsepto sang paghimo sang watch list sa estudyante sa public schools and child at risk gin-presentar ni Police Colonel Bayani Razalan sa committee hearing sa public order and security.
1: Grade 5 pupil patay sang gin-gulgol sang Iloy ang iyang aliog.
0: Headlines, balita national, former President Rodrigo Duterte personal na nag-appear sa ICC sa labing unang atiyon.
1: Defense team ni former President Duterte ginmanduan nga mag-submit sang motion ang sa reklamo sa disclosure materials.
0: ICC ginapangabay ang prosecutors nga buhina ng numero sa mga witness nga i-present sa kaso ni former President Rodrigo Duterte.
1: Partisipasyon sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa proceedings kag mga masunod pa sa oral arguments ang paghahimoon at kautilam.
0: Threshold para makonvict si Vice President Duterte dapat nga nakabasa sa numero sa mga makaboto ng senator judges para kay Chief Justice Hilario David Jr. Ang mga yara sa luwas ang pungsod suspended o kung wala nahibaruan ang whereabouts ang hindi pag-ilakip.
1: Interpretasyon sa drafters ng Constitution hindi kinahanglan nga mag-prevail suno kay Anay Chief Justice Artemio Villasenor.
0: Sinado bilang impeachment court nagaposes ang gahom sa pag-interpretar sa tinaga nga no person should be convicted without the concurrence of two-thirds of all members of the Senate sa nakere Chief Justice Renato S. Puno.
1: Article 9, Section 3.6 sa 1987 nga konstitusyon nag-refer sa tanan ng members ng Senado ang para lamang sa legally kag physically capacitated sa pagpartisipar kag buto sa impeachment trial. 24 ka mga senador kinahanglan nga basihan sa pagdetermine sa two-thirds nga kinahanglan nga buto suno sa kaya ni Chief Justice Adolf Ascona.
0: Senate, wala sang ginlapas sa konstitusyon sang nag-declare sang 13 vote threshold sa 1998 sunod kay former Chief Justice Artemio Panganiban.
1: Hindi pag-mention sa presentasyon sang exact 16 voting threshold gina-question ni Senator Judge Villanueva kay former Chief Justice Renato Puno.
0: Mga senador nga legally detained ang miyembro sa gihapon nga sang o kung ang miyembro sa gihapon sa Senado.
1: Senator Judge Pia Cayetano nahadlo kag nagakabalaka sa iya sininga libertad.
0: Retired Chief Justice Artemio Panganiban may banat kay Senator Judge Risa Hontiveros.
1: Davao City Mayor Baste Duterte pasampina sa Senate Impeachment Court.
0: Anay House Speaker Martin Romualdez nag-plead nga not guilty sa 7.4 billion pesos nga plunder case.
1: Sandigan Bayan 3rd Division gindinay ang motion ni House Speaker Martin Romualdez para sa reconsideration para sa hospital transfer.
0: Senator Robin Padilla na nanindukan nga wala sang pagpalagyo nga natabo sa naglakat sila ni Senator Bato de la Rosa sa pagwa sa Senate premises sang Mayo 14. Headlines, Balita International. Tatlo patay sa nag-crash ang helicopter sa Los Angeles.
1: Kahalitan sang gera sa tungas ng Amerika, kag-Iran nagdangat na sa 38 bilyon dolares.
0: And in news, that's my bae, 2015 grand winner Kenneth Earl Medrano, nagapakigbato sa balatian ng cancer.
1: Kag sa sports naman, Philippine Sports Commission nagpasalig na buligan si Alex Iala sa posible sanctions ng WTA o kung Women's Tennis Association.
0: Kag sa extra world balita, sleeping contest, patigayunan sa Japan sa Oktubre. Desa 6, mga katropa, oras XFM, ang oras ginadulog sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung Mr. Mangsteen, ang Palayabalangay, Garlic and Spirulina. Produkto sa Yes to Health Incorporated, nga mabakal sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Sa Ayang Building, the Street, Barangay Arroyo, Iliin City, at ibang sa Midtown Hotel. Mabakal man, mga katropa, sa Mercury Drug Store, Rose Farm, CTGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Nasa 6:17 sa karon sa detalye sa mga nagpangunang balita lokal. Ginpalabos ng concerned citizen ang pagbungkas ng semento sa bypass road Kabatuan, Iloilo. Sunod sa nagpadala sa video, maayo pa ang sitwasyon sa dalan apang ginguba naman. Ibaloan yung magluwas diri, una nga ginbakbak ang asfalto sa barangay Tirin sa Amuman nga Banwa. Apang sa ulihi, wala ginpadayo ng pagbakbak. Sa baylo, ginsemento ang dalan, kagwala pa, o kung kagwala na, ginsugpunan pa.
1: Sa ibang pang mga balita lokal, ginsapol naman ni Governor Tuto Defensor Jr. ang Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines, kung NGCP, Generations Company X, kagsubuman mga distribution utilities sa Gudnya Talakayon, ang nagalungtag na brownout sa Visayas Grid nga nag-aapekto sa mga konsumidor. Nagtambong sa sinapol ang mga representante sa Department of Energy, NGCP, PAM Conception Power Corporation, Panay Energy Development Corporation o kung PEDSI, kag SPC Island Power Corporation, sa parte sang Generation Companies, More Power Incorporated, Kagiliko 1, 2, and 3 sa bahay naman sa local distribution ng utilities. Ginpangayon ni Defensor ang updates kag solusyon sa kakulang sang supply sang kuryente sa Visayas. Nakitaan man sang gobernador ang nagaluntag nga brownout nga nag-afekto sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa mga Ilonggo. Sa report nga ginpresentar sang DOE as of September 14, nagapabili ng Visayas Grid sa yellow kag red alert status ilabina kun gabi sa tiun sang peak hours. Ang availability sa mga dalagko nga coal plants kag limitado nga import sang supply sang kuryente halin sa Luzon kag Mindanao ang ginaplastar nga rason sang NGCP. Ginpahayag man ni Mark Christian Magulyano, ang representante sang Department of Energy, pila ka mga planta ang nagbalik serbisyo na sang September 13. Nagahimo man sang inspeksyon ang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission o kun ERC sa mga apektado nga mga power plants sagod nga ma-evaluate kag madasig ang operational recovery na plaster sang short-term solution sa brownout ang mga energy players sa pag-restore sang operations sang mga power plants.
0: Sa 6:19, samtang patay sa nasapuan ng 34 anyos nga lalaki sa sulod sang Puloy-an sa Phase 4, Alta Tierra Village, Barangay Balabaguharo, Iliili City, kahapon. Ginkilala na patay kay alias Reno, 34 anyos, sumandok sang panit ang Capiz, kagimana katuig na nagatrabaho sa refilling station. Sunod kay alias Paul, September 15, sang gabi sa nagainom-inom pa sila ni alias Reno sa balay sang iya employer. Apang bangol sa kahulugbon, wala na nakapauli si alias Reno kagdatulugan sa bangko sa garahe sang balay. Alas 4 sang kagaon, sa nabugtawan si alias Paul kag natalupangdan nga wala na nagahulag si alias Reno. Dito tinuhaan pa ni alias Paul nga pukawan si alias Reno apang wala na ini nagahulag o ko nagaginawa. Ginako ni alias Paul nga sanggab nga naginom sila, nagkaagi nga nagreklamo si Paul nga nagasakit ang nakaagi nga nagreklamo si alias Reno nga nagasakit ang iya likod. Sa siyang impormasyon nga nakuha sa X-Film News team, wala isang pilas nga nakitaan sa lawas ni alias Reno. Sa sumong pa rin ang investigasyon sa kapulisan sa Natabo.
1: Dugang pa ang mga balita lokal, hindi matupungan ang kalipay nga nabatsagan ni Jerry Ibanez ang bana ni Joanny Ibanez noon nga ginireport niya missing sa Barangay Uñate de Leon, Mandurriao sa nagligid pa nga September 5. Lubos naman ang pagpasalamat ni Jerry sa tanang nga managbulig kagudliwat nga makita kag makaupod ang iyang asawa. Sunod sa kay Jerry, September 8 sang nagpauli ang asawa matapos nga gindeklarar nga missing sa masubra tatlo ka daw. Sang ginusisa ni Jerry ang asawa, wala ini magpanugid kundi nagkatukag kung sa di nagtinir. Ginpabutyag manager nga hindi na importante pa sa iyang mahibaloan kung ano ang natabo sa asawa bangod ang importante amo ang nakapauli na sa iyang puluyan kagluwas sa katalagman. Nagalao man si Jerry nga mag-ayo na ang kunanan naman nga nabatyagan sa asawa kagin pasigurong hatagan niya ini isang oras sagod nga makarecover. Nauna na nga ginpahayag ni Jerry na pila ka adlaw antes naglakas si Joanne na tulpang dansini ang pagniwang sa asawa kag wala na sang gana nga magkaon. Posible sunod sa kay Jerry nga may ginapangatubang nga problema ang asawa apang wala lang ini nagapanugid. Nabaluan nga 2023 sang nagpaliwan ng anak sa mag-asawa nga Ibanez. Sa karon ginpasiguro ni Ibanez nga samayon ang nakimtangan ang iyang nga asawa.
2: Oh, okay mo sa Sir Jessel? Ate sa nga dito sa bungon sa may balay nila?
3: Oo. Right now, dito sa Ilagin niya balay, sa pamilya niya.
2: Oo, sa bungon.
3: Oo. And that's good news. No? Nadula sa September 5, 6, 7. Nagpauli sa September 8. So, bali tatlo kagabi nga nadula siya. Why sa magpanugid kundi sa nag-tiner?
2: Wala man si Joseph, ang ako niya, importante niya nakapuli sa blau.
3: Aho. Pero stable na, stable na ang iya sining kaimtangan, pati ang iya ginabatsyag to sa nagligad. Bala daw may nanotice ka daw, nag-istoryas ko galingon niya, which is typical sa may mga nervyos bala.
2: Okay man si Joseph, kay damot yung mga tinabrutal nga... Nagkanto ka na kag naga-istorya, kag naga-rugsing.
3: Ah, malingaw siya, kag nalingaw man siya dito. So ba, sigin ba't siya, yagin to na nang tabo sa inyo man bata, no?
2: Laban si Jessel. Ako gani, isa gani. Kung may gawin ko, bike ko po paparis, eh.
3: Mm-hmm. Ah, muna lang na ang kalingawan mo, bike-bike ka na lang?
2: Oo, kag magagto sa paris, eh.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Jerry Ibanez, ang bana ni Johnny Ibanez ngayon na nag-report ng missing ang iyang asawa.
0: Sa 6.23, samtang ginapanalaw ni Iloilo Provincial, or kung ni Iloilo Police Provincial Office Director, Police Colonel Bayani Razalan, na makabulig ang watch list sa public school nga at risk sa paghimuon ng krimen sa estudyante. Mapos ang pagkilala sa mga plano nga paghimo sa krimen kung may kaangay nga lihok. Doon ni Razalan, nga pagi sa watch list, may humo may istorya sa guidance counselor ng estudyante kay may baluan kung ano ang paghimuon ng krimen. Ginpresentar man sa opisyal ang konsepto sang nagpatawag sa committee hearing si Board Member June Mondejar ang Chairman sa Committee on Public and Security may kangtanan sa privileged speech nga angot sa alarming shooting incident sa mga eskulahan.
1: La 6.23 ang atong oras, dugang pa ng mga police report, batay ang grade 5 pupils ang gingulgol sa Iloy, ang yasining liog sa barangay Kabanbanan noton, pasado la 6 ang takna kagabi September 16. Base sa informasyon sa PWD, ang biktima rason wala nakaluwas sa krimen na sapuan ang bata nga babae nga patay na sang magpauli ang yasining amay. Ang suspetsado nga Iloy ang nagpalagyo sa isa sa manghimata nila sa Dingli Iloilo, mismo ang pamilya o mataas ang suspitsado ang nag-report sa mga kapulisan. Mahibawaan nga ang suspitsado ang nag-suprir sa postpartum partum depression kay makaduha ka beses nga nahulugan sa iya nga ginabusong.
0: Nabatian mga kitropang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian. Ginadalong sa inyo sang Southbound Blast Coffee Mix. Southbound Blast Coffee Mix, Miss Meg's Teen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atong ikayong lawas. Grabe na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Effective, safe in non FDA approved and health certified. Available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa shop pikag sa TikTok shop i-search ang Something Plus Coffee Mix. Pahintaw na may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Something Plus Coffee Mix available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Nasa 6.6 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national.
4: National News.
0: Nag-appear personal si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa labing unang ation agud nga magatubang sa kaso may kaangtaran sa war on drugs. Matandaan nga sang gindala ang anay presidente sa Korte sa The Hague. Nag-attend ini pinaagi sa video link apang sang ulihi. Wala na nagtambong sa mga hearings bawal sa issue sa ikayong lawas. Ginarecognize si Presiding Judge Juana Corner appearance si Duterte. Sa lagay corner, nga mahimo ini magwa sa Korte bisan anuman nga oras na wala sang permission. Suksok sa ni Presidente ang black suit kag puti nga bayo samtang makita man ang paglaba sang iya buhok.
4: Case reference ICC 0121-0125 and for the record we are in open session.
5: Yes, thank you. Appearance.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahin ni Presiding Judge Juana Corner.
1: Ang usa na sabit na balita ginmanduan naman ni ICC Presiding Judge Juana Corner ang defense team ni former President Rodrigo Duterte nga mag-submit sa motion ang sa reklamo sa disclosure material sa sulod sang pito kaadlaw. Kinatagan man ang prosecution sang katulad nga tihonagod nga magsalat. Ginpangabay ni Corner ang mga timbang bahin o kung magtimbang kampo nga mag-istorya agod nga tinguhaan nga masulbar ang mga concerns sang defense sa disclosure materials kag hindi na kinahanglan pa nga ipalabot sa korte. Suno sa Presiding Officer, iga-issue pinaagi sa written rulings ang mga desisyon sa ibang pang mga pending motions lakip na diri ang dugang incidents kag expert report.
0: Samtang naghiya ang International Criminal Court Trial Chamber sa prosecutor na ikonsiderar ang pag-bring sa numero sa mga witnesses na i-present sa kaso batok kay former President Rodrigo Duterte. Sa kay Presiding Judge Juana Corner, tama kalawig ang 193 ka-oras na request ng prosecution sa pag-presentar sa kaso. Ayon ni ICC Trial Lawyer Edward Jeremy nga nagasiling ang prosecution nga mangita sila sa oportunidad agad mangita yuyo ng presentasyon. Wala gin desisyon sa korte ang nasamit na matter kaduan sa conference.
1: Sa pagbukas sa ika-26 gadlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte naghatag naman sa manifestation si Attorney Michael Pua sa depensa. Suno sa kay Pua nga ang partisipasyon sa defense sa proceedings kag sa mga masunod pa sa oral arguments ang paghahimuon nga agkutilam. Inibangod nga ang resulta sa proceedings sa issues ang posible naman nga makaapekto sa kinamatarong ni Duterte. Ginote ni Presiding Officer T.C. Escudero ang manifestation sa depensa kag magpanugyang nga mahimo sila nga maka-avail sa kunanan naman nga legal remedies nga sakop sang ilang kinamatarong. Nabaluan nga ang adkutilam ang nagagahulugan nga for auction with caution as a precautionary measure.
6: Good morning, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges.
7: Good morning, Honorable.
6: Just a quick manifestation.
7: You may proceed, sir.
6: Of course, this is with all respect to the impeachment court, but the defense would like to put on record that our participation in this proceeding, as well as the subsequent proceeding and the oral arguments, shall be made ad cautelam, Your Honors, as the result of these proceedings on the said issue may affect the rights of our client, Your Honor.
7: Duly noted, and you can avail of whatever legal remedies you may have and are well within your rights to do so at the proper time.
6: Thank you, Your Honor. Just for the record, thank you.
7: Duly noted.
1: Kabahin sa pagpahayag ng Attorney Michael Pua sa defense.

sa Easy Media, mga ketropa, oras Sex FM, sa dugang ng balita nasyonal. Dapat nga nakabase sa numero sa mga makaboto ang senador ang threshold ang rin makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sunod kay retired Justice Larry Davide sa ipagatag opinion o komposisyon bilang amicus curiae o conference of the court ang sa voting threshold sa impeachment trial. Sa memorandum base sa 1973 Constitution,

0: truthful and fair to the parties, to our country, and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world, while everyone here in this hall, is sweating it out, listening to sometimes irrelevant and loquacious lawyers, or to humble an ancient amicus curiae like me. To conclude, Your Honors, may I say that you are tasked with a constitutional duty that cannot always be reduced to abstract arithmetic. Neither can such duty be performed in the shadows of absence, nor from legal impediments. As the elected representatives of the Filipino people, Your Honor's mandate, in my humble opinion, demands a commonsensical interpretation of the Constitution. Indeed, meaningful adjudication requires active participation in the search for truth and fairness. I respectfully submit that only in this manner can Your Honors ensure a verdict that is fair to the parties, fair to Your Honor's peers, and ultimately fair to our sovereign people. Maraming salamat po muli sa inyo.
1: Nangin kabahin sa pagpahayag ni Ana Chief Justice Artemio Villasenor Panganiban Jr.
2: Sa East 38 mga katropa sa tinaga posesa impeachment court sa nakanay Chief Justice Renato Puno sang gahom sa pag-interpretar sa tinaga nga no person should be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate na nakasad sa Article 11, Section 3, Subsection 6 sa 1987 Constitution. Niyang expressly nga nag-provide sa Senado sang may sole power sa pag-try and decide sa tinaga mga kaso nga nag-involve sa impeachment cases. Pag-explicar ni Puno nga ang literal interpretation of the threshold number of votes to convict is just one school of interpretation. Kaya nagasunod sa principles ng verbal legislation known as resendendum, ukon nagakahulugan nga from the words of the statute, there should be no departure. Para kay Puno nga mahimo makuntani nga state sa Article 6, ukon sa Article 11, Section 3, Subsection 6, nga ang numero sa boto sa pag-convict ang 16, apang wala ini ginhambal sa bylaw fraction ang ginagamit kay ini ang naghahambal nga two-thirds sa tanan nga miyembro ang kinahanglan. Sa paggamit sa two-thirds, ang numero sa boto sa pag-convict ang magahulag depende sa factors. Samtang para kay Puno nga bisan ang mga detained na senador ang sa gyapon maka-perform sa ila duties bilang center judges, mahimo ang mga ini mag-perform sa ila duties bilang judges nga wala nakakihanglan sa pagpadulong sa Senado. Mahimo ang mga na-detained na senador hatagan sa kung anuman devices kaangay sang laptop para kay Puno kag mahatagan sang transcripts. Dugang pa ni Puno nga sa pag-determine sang kahulugan sang tinaga nga member kinahanglan ni i-considerar ang articles sang 1987 Constitution.
3: Nowhere does it appear in Article 7 that the Supreme Court can review how the Senate Impeachment Court should decide impeachment cases. In general, Your Honors, all these questions are to be resolved alone by the Senate Impeachment Court, because it is the sole judge to try and decide impeachment cases. The decisions of the Senate Impeachment Court on these matters are what we call political questions. Questions that are addressed to the wisdom of the senator judges. Questions that are policy matters. which the senator judges alone should decide.
2: Nabatian Senate Chief Justice Ray Neto Puno.
1: Lasa 6:41 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita nasyonal para lamang sa legally kag physically capacitated nga senador ang pagpartisipar sa boto sa impeachment trial. Ang Article 9 Section 3 sa 1987 nga konstitusyon o kung ang naghambal nga no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So na sa kaya ni Chief Justice Adolfo Ascona. Ginpahag ni Ascona nga ang 2/3 nga requirement ang nag-function bilang internal check. Ini ang nag-disperse ang gahom sa pagkundikta sa amumang nga sense of super majority rule ang hindi obstacle sa accountability kundi parte sa system sa accountability nga nagapasiguro nga ang impeachment power ang gina-exercise responsibly. Ang conviction ang nag-require sa evidence-based process sa bylaw sa rash kag emotional charge da. Kung ano ang outcome kung i-prioridad o kung i-preordained ang trial ang nangin formally na lang sa bylaw o kung formality na lang sa bylaw nga genuine deliberate check. Ang 2/3 of all members ang standard guard batok sa manipis kag unpresentative nga conviction. Sa pihak na bahin, ang clause suno sa KSCO na ang deliberately nga nag-anchor sang threshold sa 2/3 sang tanan nga membro kag hindi lamang sa 2/3 sang quorum nga present sa trial. Ginpahag nga SCO na nga kun siya ang pamangkuton, iya tugutan ang magboto ang mga senator judges nga hindi makatambong sa impeachment trial. Sa Tribunal of Record, mahimo man nga mabalikan sang absent nga mga senador ang testimonya sa mga testigo paagi sa mga transcript sa proceedings. Wala nakasaad ang 16 nga kinahanglan nga boto sa konstitusyon bangod ang 16 ang hindi masami nga 2/3. Wala ginbutang ang among nga numero bangod isa ing kaso nga yara sang ginkakas nag-resign o kung napatay, mabuhi na naman ang denominator. Dugang panias ko na nga sa karon, wala pa sang may napatay, kag wala man sang may nag-resign, wala man sang may gin-remove rason nga nagapabilin sa 24 ang denominator kag kinahanglan nga ibase sa 24 ka mga senador ang pagdetermine sang 2/3 nga kinahanglan nga boto sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte.
4: I believe, Your Honor, that this is an internal matter that should be decided by the Senate according to its own wisdom. The voting, this voting now, this is not computation of the threshold, whether or not such a member who has not attended all the hearings, but presumably has taken an oath and is part of the senior judges participating in the trial, but miss some of the trials, may nevertheless cast a vote. If there is no rule in the Senate as to that, what is my opinion? I think, Your Honor, in case of doubt, I would allow such a person to vote, because this tribunal is a tribunal of record. The proceedings are recorded. Someone who fails or is absent in some of the trials can easily check what the witnesses testified to based on the transcript. Moreover, most of the evidence here is documentary. So someone who has not appeared in some of the hearings can check on the documents involved. So personally, I would decide in favor of allowing such a senator judge to vote according to, of course, the conscience of such judge. Remember that a senator judge participating in an impeachment case takes an oath. What does that oath say? The oath says that the senior judge swears to render impartial judgment according to the Constitution and the laws of the Philippines. If he or she feels that he or she can render impartial judgment, honestly, according to the Constitution and the laws, then even if he misses one or two, or maybe even substantially most of the hearings, but still, based on the record, he or she feels that he can honestly judge the respondent, I would allow. But that's me. This is, as I said, internal matter for the Senate to decide according to a rule it may adopt on this basis. Thank you again, Your Honor.
1: Kabayan sa pag ni Chief Justice Adolfo Ascuna.
2: Samtang wala na kumeter sa Senate sa kung ano man nga paglapas sa Constitution sa pag-approve sa treaties sa 1998 sunod kay former Chief Justice Artemio Panliban. Ngayon sa batyan ni Chief Justice sa Ging Pamangkot ni Senator George Meeks Biri ang sa 13th vote threshold sa Senate sa amuman niya tiyon. Sunod kay Atty. Panliban nagbungko ang Senado bilang ratifying body of treaties samtang sa present instance sa reserve ini ng impeachment courts rin may gamay niya kinalain. Sa unang instance wala sa natabong a trial kundi deliberation lang kag wala sa mga witness o kung witnesses kag insakto ang Senate sa paghambal nga ang mga wala na nagaserve nga senador ang hindi pwede maisip sa denominator dugang sa abogado. Nabaluan niya sa pag-approve sa treaties ang 1998 isa sa mga Senado ang ginapoint bilang Vice President sa Republic of the Philippines na patay si Senator Mercado o kung Marcelo Fernando sa 1999 Senator Francis Talatatad ang nagpadulong sa abroad apang gin-declare nga sa official mission kag Senator Gloria Macapagal Arroyo nga manag-end ang termino sa 2001. Sa mga tiyon gineclear ang sa ukon sa Senate nga ang numero sa pag-approve sa treaties ang hindi 16 kundi 13. Wala sa inlapas ang Senate mga 13 ang 2/3 sa 20 kundi compute dugang pa ni Panganiban.
0: The short answer is no. The Senate did not commit any act that is contrary to the Constitution. But I think we must first make a distinction. In that particular instance that you said, Your Honor, the Senate was sitting as a ratifying body of treaties. In this instance, in the present instance, it is a impeachment court. There's a little difference because in the first instance, you didn't have a trial. You just had deliberation among yourselves, you didn't get witnesses like this. Perhaps resource speakers, yes, but not a trial where truth was being extracted from witnesses. In this case, I think the Senate was correct in saying that those who are no longer senators cannot be counted in the denominator. Since former
2: Nabatian si former Chief Justice Artemio Panliban.
1: Gin-question naman ni Senator Judge Joel Villanueva si Ani Chief Justice Renato Puno angon sa hindi pag-mention sa exact number nga 16 sa presentation sa 2/3 of the members present sa voting threshold. Sunod sa kay Attorney Puno, klaro kagwala na sa dapat pa ang istoryahan kung sa Article 11, Section 3 and 6 gingamit ang termino nga threshold 16 period pareho sa paggamit sa tinaga sa present. Kinahanglan nga mangin open-minded bangod mabudlay hambalon nga ang isa ka school of thought ang eksakto samtang sala ang isa nga mayara sang ginbasihan nga konstitusyon dugang pasang ani Chief Justice.
0: Totoo po yun kung yung Article 11 Section 36 ay yung ginamit na salita yung threshold 16 period. Wala na po tayong pag-uusapan. Malinaw na malinaw yun. Ganun din po kung ginamit yung salitang present, wala na rin po tayong pag-uusapan. Malinaw na malinaw yung word present. Kaya sa ibang constitution, ang ginamit na salita ay present. At doon sa kanilang jurisdiction, walang kaguluhan. Hindi kailangan tumawag ng mga amici curie.
5: Eh, hindi po na ganoon ang naging wording ng Article 11 na Section 3C. Kanya, dahil sa ganyan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon at sinabi namin dito, yung iba't ibang schools of thought in interpreting Article 11, Section 3C.
1: Kabayan sa pagpapayag ni Ana ay Chief Justice 3 Nato Puno.
2: Ginkar ni former Chief Justice Athemio Paniban nga mga senador ang legal nga napreso ang nagapabilin nga miyembro sang Senado bawat wala sila nag-resign o kung ginexpel. Apang ginbalik ni Attorney Paniban ang pamangkot kumbaya ang mga nakadetain nga mga senators ang may kinamataron sa pagboto sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa abogado nga trabaho sa mga senator judges ang mahibaluan ang kamatauran first hand kay hindi lang base sa huling-huring kag mga nabasa. Ay ni retired Supreme Court Associate o kung ni Supreme Court Chief Justice Arskuna nga kinahanglan na maghimo sa sang distinction sa tunga sa hinamataron sa pagboto sa impeachment proceedings kaya ang paglakip sa miyembro sa Senado sa pag-compute sa two-third denominator. Doon ni Attorney Arskuna nga ang exemption amo ang kunpatay makakasapwesto kung nag-resign ang senador. Sunod kay Arskuna nga pwede makahimo sa tikang ang Senate Impeachment Court agud matap na ang kaangay nga sitwasyon pinaagi sa pagpasar sang lahi. Payag pa sa abogado nga wala sang lahi nga nagadumili sa mga senador nga napreso sa pag-participate sa trial kundi ang Sandigan Bayan lang ang hindi magpasugot.
4: Kailangan po siguro liwanagin natin kung ang pinag-uusapan natin ay karapatan boboto o yung threshold na two-thirds kung saan kahit na hindi siya maaaring boboto, kung habang siya ay nananatiling miyembro ng Senado, kasama pa rin siya sa pagbilang ng two-thirds sa threshold. Kaya we have to make a distinction between the right to vote in the impeachment proceedings and the inclusion of that person in computing the two-thirds as long as he is a member of the Senate. He has to be included in the two-thirds denominator. The only exception is if he dies, if he is removed from office, or if he resigns, no more. So right now, no one is dead. No one has resigned. No one has been removed. So we are 24. So 24 is the denominator. Supposing, God forbid, one is remove or one resigns or one
6: incapacitated
4: dies, then the denominator becomes 23. That's why we did not put 16, because 16 is not always two-thirds. Two-thirds of the members, not the membership, the members. So there are actual members. If there are only 20 members, then two-thirds of 20. That is what the Constitution means in my view.
2: Nabatian sa retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azguna.
1: Seven pa ang mga balita nasyonal, 54 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 aga. Aminado naman si Senator Judge Pia Cayetano ang nakabagtag sang pressure matapos nga nabaloan ni NBI Director Melvin Matibag ang informasyon ang sa pagpadulong sini sa Singapore. Lakip na ang kunsan o magbalik. Ginpahayag ni Cayetano ang karayan sang buot kadungan sang interjection sa ika-26 kadlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginakwestiyon man sa senadora kung bala siya ang ginakabig na katulad nga few Jitiba, na baluan nga nagugat ang concern ni Cayetano matapos nga gindiskusyonan ang voting threshold sa pagkumbik kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
7: Then I speak for myself. I went to Singapore to support the national team. And then I have to hear NBI director making statements that make it appear that I'm a common fugitive. Na monitor niya kung nasan ako at meron siyang information kung ano araw ako babalik. Am I a fugitive? Bakit may ganito? So, I will tell you all now. Am I pressured? I am. I fear for my liberty.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Judge Pia Cayetano.
2: Samtang napuno sang kadlawang Senate plenary bangod sa banat ni retired Chief Justice Artemio Panganiban kay Senator George Riza Hontiveros. Nagsugod din sa pamangkot ni Hontiveros kung tani masabahat sa mga amicus curiae conference of the court ng iya pamangkot. Nagsabah si Panganiban niya bisan sa mga private conversations pa mahimo niya man ini masabahat. Suno, ako na sunod ni ginahambalan ni Panganiban sa Hontiveros nga dalaga naman po kayo. Nagsabat man diri si Presiding Judge Cheese Escudero nga kanyo confirm. Wala man direct nang isabat ni Hontiveros ang pamangkot ni Panganiban apang liwat kay nagsabat si Panganiban nga binata rin ako. Isa si Panganiban sa apat at kami Amish Curay nga nagatubang sa mga senator judges. Ako din maghatag sa legal opinion sa two-thirds voting threshold sa impeachment court sa trial ni Vice President o sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
8: Salamat po, CJ Panganiban. At habang nandito pa kayo, baka gusto nyo rin tugunan yung mga tanong na itatanong ko naman sa ibang amicus curiae.
4: Sige po sa private, pwede ako sumagot?
8: Ano po, sir?
4: Sige po sa privado na conversation natin, pwede ako sumagot?
8: Ah, well...
4: Talaga naman po kayo.
9: Can you confirm? Can you confirm?
8: Ibang mga tanong pa po ang itatanong ko, Mr. Presiding Officer, sa ating mga amicus curiae. At ipagpapasalamat ko po yung
4: dagdag na... Hindi ko na sabi. Pinatarin ako.
8: I'm sure marami pong nagnonote niyan, CJ Panganiban. Salamat po. Kay CJ Puno naman po.
2: Nabatian sa retired Chief Justice Artemio Panganiban kay Senator Judge Riza Hontiveros.
1: Lasa 8:58 na ang atong oras, ipasampinas ang Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Basti Duterte para maging witness sa impeachment trial sang utod nga si Vice President Sara Duterte sa September 23. Magluwas alkalde, ginisyo man ang sampina kanay Attorney Gary Samonte kag Police Major Jerickson Sanggalang sa amuman nga adlaw. Nabaloan nga ginatalakay karon sa trial ang impeachment article angot sa ginaligar nga unexplained wealth sang BC Presidente.
2: Sa iban pang mga balita, national nag-plead not guilty si former Speaker Cagayte Representative Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos nga plunder case. Angot sa mga ginaaligar iya kay labdaran sa flood control kickbacks, si Romualdez ang nag-plead paagi sa video conference. Ang anay House Speaker ang sagihapon sa infirmary sa New Quezon City Jail. Makita ini nga nagasakay sa wheelchair sa pagtamong sa video conference matapos gin-grant sa sandian bayan ng iya motion sa pagpartisipar remotely. Pagkatapos sa arraignment, ginpahig sa abogado ni Romualdez nga ini ang nag-request man sa pag-waive sa pagbasa sa formal charges pawad ini ang iya kinamatarong. Wala pa nakadesisyon ng ila kampo kung ma-file sa waiver of appearance para sa masalang hearing ni Romualdez.
1: Gin-deny sa Sandigan Bayan, 3rd Division, ang motion ni House Speaker Martin Romualdez para sa reconsideration sa hospital transfer. Ang motion ang gin-file ni Romualdez ang September 14 sa paghingyo sa mga masunod that the order directing Romualdez's transfer from UPPGH to Quezon City Jail be held in abeyance or be put on hold and that Romualdez be transferred to a government hospital within Quezon City. Gin-cite ni Associate Justice Carl Miranda ang testimonya ni UPPGH Medical Director Dr. Gerardo Legazpi nga clinically stable kag wala nagakinahanglan nga i-confine si Honorable Speaker Romualdez. Wala nagakinahanglan nga i-transfer si Romualdez sa tertiary hospital bangod nahimo nga ma-manage pa sa guwa ang sa hospital ang iya sininga health condition. Hindi man required ang Bureau of Jail Management and Penology sa pag-meet sang kada kondisyon nga gina-request sang akusado. It's the best. Saga Express.
2: Samtang nagpanindugan si Senator Robin Padilla, wala siyang pagpalag niya natabo sa Mayo 14 sa kaagahon sa ilapagwa sa ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises. Sino kay Padilla nga tanawon na lang sa ang CCTV footage kung mayara sa natabo nga pagpalagyo. Dugang sa senador nga wala siyang may nagharang sa ilak nga kapulisan. Paigbahin ni Padilla nga silang de la Rosa ang naglakat lang sa diilang i-imagination sa pagpalagyo amo ang nagdalagan kag sa madalong na lugar. Pintahin ni Padilla nga nagsakay si de la Rosa sa iya sarakyan apang pagkatapos ni wala na sila nagkasugilanon pa. Sino sa senador nga kada may magpalapit sa iyang kalbo, ginakulbaan siya bangod posible na makuhaan sang litrato kag hambalon nga iya kaupod si de la Rosa.